0: ug luya. Busa, makasalig ka sa Kepeg Tibo sa Kuya Dodds Herbal Oil. Haplas alang sa dunay ubo ug hubak, babaeng mabdos ug napaakan sa gagmayng mananap ng hubag ng mga ugat, napasmo ng mga kusog, sakit ng likod, hawak, lutahan ug mga nasubawan. Ang epektibong Haplas, Kuya Dodds Herbal Oil. Hinumdumi ang ngalan, Kuya Dodds Herbal Oil.
1: Sige, sige, hawere, hawere.
2: Ni ano bitaw, dali ano diha.
1: Hapit talaga de, hindi ano, hindi ano, aarap ka.
2: Shima, Shima, ay, tinog in town, Shima.
1: Agoy, nagasakit sa akong sampot, Shima, agoy.
2: Naun siya man ka, kamuboan ang kapayas nga imong gisaka. Ako pagyud kang gigunitan, nahambong pagyud ka.
1: Agoy, kalit magbigol-ngol ko nang akong tuhon o nawadaan o kusog. Sakit kaayo, Shima.
3: Ngol-ngol nga tuhon, sakit ng mga lutahan, kahubag ang mga kaugatan. Agoy nuy, pastilan, magsao na lang kung muarangkada si Manang. Na, wa na tay ikasagang. Pero, no problema, mga lulo o mga lula. Arthritis o rayoma, taas nga uric acid, na atay pang alkuntra.
1: Talaga?
3: Kini ang tumara. Kuya Dodds, anti-arthritis tablet.
1: Kuya Dodds, anti-arthritis tablet?
3: Tinuod ka na higala. Way hunong si Kuya Dodds sa pagpangitag pamaagi. Aron mahatagan yun o kayuhan ang atong mga palatian. O kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang hisgutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dodds, anti-arthritis tablet.
4: Kuya Dodds, anti-arthritis tablet.
5: Day, unsay pong sa doktor?
6: Operahan ka.
5: Unsa? Dili ko masugot.
6: Critical na kayo, gimong kahimtang. Boom. Guba na ang imong kidney. Kinahang lang tangtango na kini.
5: Unsa? Kiduo ko.
3: Problema sa kidney? Chronic kidney disease? Taas na creatinine? Prostate problem? Dili ka ihi o magsigik ihi-ihi. UTI, urinary tract infection. Kung mo grabe, operahan ka. Apan, kung may pagsalig ka, dunay epektibong kapsula nga mo ayo ni Ana. Giba ila-ila ang pinakayunik, pinakabag-o, o pinakaepektibo. Kidney Repair Capsule.
4: Kidney Repair Capsule.
3: Adunay mga sangkap na direktang moayo sa nadaot o naguba ni mong kidney. Kidney Repair Capsule.
4: Kidney Repair Capsule.
6: Kahapdos akong kuto-kuto. Kasakit sa untial. Daw sa malipong ko. Aray, sa mani. Kani ba masabot sa akong gipati? Naluod sa akong ginawa. Misugmat na sadang akong kabuhi.
3: Di masabot ang gibati. Ang pinakabati sa tanang bati ng mga pagbati. Hilab sa tiyan, hapdos na kutu-kutu. Gabutod ang tiyan. Ulcer, hyperacidity, heartburn, tapirming maglipong-lipong o guway ganang mukhaon. Iksuon. Ang solusyon, gastro tablet. Gastro tablet. Gastro tablet. Sa tanang gikabuhi og kabuhion, ayaw ang tusa. Kay ni ana ang pinakabag-o og pinakaepektibo nga solusyon. Gastro tablet. Gastro tablet. Gastro tablet.
7: Mga kaibigan, ngayong panahon na, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Para malikayan o dunagay makatunan sa programa Health Debs with Kuya Dodds. Health Debs with Kuya Dodds. Ingat! Health Debs.
8: Nagtudlo ang Diyos kanako may tungod sa kinaiya sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linihukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalain-laing matang sa tanom o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City 20. ako ang inyong pinalanggang Kuya Dodge sa Probinsyas Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasud Pilipinas sa diyang wala pa na imugso ang sinsya dinhi ni ibabaw sa kalibutan gamit ang mga gamot panit, sagbot, mga dahon, gulay o prutas nga dakog ikatabang sa atong panglawas. Paminawa kining talagsaong tulumanon. Hiltips with Kuya Dodge. Hiltips with Kuya Dodge. Hiltips! Hiltips!

Hey guys, John, kumusta? Mayong buntag na itong tanan. Welcome din nining atong tulumanon ang health tips ni Kuya Dodge. Kumusta mga suking tigpaminaw? Kutos maabot niya itong pagsibya karong buntag, karong adlaw nga Lunes.

0: Okay, balik tadi ni nga tungpag panaguban usbon ko mayong buntag.
1: Good morning!
0: Malandungon nga medyo usahay mo init-init gamay. Igura mo pakita mo gimaw ang ulo si Niharing Adlaw. Good morning ninyo dia.
1: Good morning!
0: Ipikto pa siguro gihapon ni sa kidunay mga pipila ka kanini ang probinsya sa Nasud, Pilipinas. Labinas kauluhan nga bahin. Wala sila'y klase gumikan sa doon na paghihapoy makusog nga epekto sa bagyong Inday. So, maunay siguro ang resulta tapos huros sa hangin nga habagat. Tanti amping lang gihapon ta kanunay. Kumusta? Mayong buntag bukid nun.
1: Good morning!
0: Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte o Davao Oriental.
1: Good morning!
0: Cotabato o Lanao.
1: Good morning!
0: Busan, del Sur, del Norte.
1: Good morning!
0: Surigao del Sur del Norte.
1: Good morning!
0: Misamis Occidental, Oriental, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte. Good morning! Kumusta mo riya? Kumusta mga katikaran? Mga pagpanikay-sikay sa gyapon kininasab inyong pinalanggang kwerods. Manginaot nga kitang tanan din hining ibabaw sa kalibutan na naas kapis kayo kabaskog sa panglawas. Inubanan sa kadasig o kakugi kay ang tao nga makugihon. Permamenteng busog. Pina kanindot nga labanan din hining ibabaw sa kalibutan alang sinadlaw-adlaw natong pakigbisog sa atong panginabuhi dasig ug kogilang. Kumusta inyong mga katikaran karon dia mga pagpanikay-sikay itong mga nakalabayng adlaw nga mga grabing subsob nga mga pagulan. Adlaw karon nga Lunes. Pizza 13 bulan sa Hulyo 2026. Maguban-uban na sabta gikan adlaw nga Lunes hangtod adlaw nga Biyernes din hining atong tulumanon. Una plaster pahimutang pailuna mo dia.
1: Good morning.
0: Binas atong mga nanay, tatay, lulog, lula, ate, kuya ug bunso, mga senior citizen katigulangan or mga katiguyangan.
1: Good morning.
0: Kanunay nagbagat-bagat, kanunay naghulat-hulat, kanunay nag kanini ang sa antabay basta Tagalog.
2: Ayoy.
0: Gumikan kay basta ing aron orasa Kuya Dudes na. Ang plaster pahimutang mo diya sa atong mga partner radio station sa Tibuk Mindanao. Good morning.
1: Good morning.
0: Diyag tagdumala gikan sa news station manager padulong sa News Bureau of Chief. Good morning ninyo diya laras tanan urat.
1: Good morning.
0: Sa atong mga naghulat-hulat sa atong mga produkto. Imbis ato pang miaging simana unta matigayon na naundang or napinding or nahunong. Gumikan kay nakasinati kita o kanini ang dili mayong lakat sa panahon. Atong ibalita, dinining atong tuluman nun, kidaghan kayo ang nagpanikad. Daghan ang nagpanikad, daghan ang nag-urus-urus. Ayan to karong adlawa, kumpirmado na. Nga karong adlaw nga Lunes. Kompletos ricados na po datong produkto. Na i-arrange na ninyo, arrange na ninyo mga order. Deperte na daghana, nagpitok-pitok ang matag. Asa naman eh, kanusa naman eh. Di na may kautot, Kuya Dodge. Di na kautot, di na pungahi ngango. Ano ha? Karon, basta kay nagdangarang na or nagpadulong na. O dili lang ito magsigig hapit-hapit sa kapihan, di ito malangan.
2: Ayoy!
0: Kita, mayong buntag, tanan laras surot.
1: Good morning!
0: Ito mga igsoong mag-uma, good morning ninyo dia. Sa mga nananong sama sa may sumay tubo balangoy saging kamuti, pinya kapiguban pa ang mga lagutmon.
1: Good morning!
0: Ito mga taga-merkado publiko, good morning.
1: Good morning!
0: Matindirog tindira nga gwapo-gwapa dia sa nagkadaiya nga palingki o merkado sa Tibuk Mindanao nga nakamonitor din nining atong tulumanon samtang nagkubi-kubi, nagkuri-kuri dia silang tagsa-tagsa ka mga paninda. Dasig og kogi lang sa matagadlaw.
1: Good morning!
0: Mga mananagat, may buntag. Medyo linaw-linaw naman sigurong uban pa nga area. Mga labinas kadagatan nga bahin nga pwede na managat. Salamat gyapon. Naami masudan ha.
1: Thank you!
0: Kanunay ko kamong pasalamatan sa matagkarunugun niya din hining atong tulumanon. Ito mga driver po nga naglawig, naglubigar sa kadalanan karon nga mga orasag, karon nga mga takna nga nag-monitor, labinas bao-bao. Tricycle, van, buses, multicab, pampubliko man pampribado nga sakyanan nga naglawig, naglabigar karon nga mga orasan nga nagmonitor amping kanunay sa biyahe. Basta ingat lang gyud sa bae. Ano importante, mata sa dalan, dili is naguyog-uyog nga dughan. para tunay og tiunay ang atong padulngan kung asa man ugaling ang atong destinasyon. Gumikan kay dunay mga minahal sa kinabuhi nga nagulat sa atong pagpauli nga sila ang pinakauna mamahimong malipayon nga safety ka sa paglabigar. Sa kadalanan na ang pinggyod. Lunes karon sa atong mga silingan. Kumusta inyong mga silingan dia? Good morning.
1: Good morning.
0: Mga silingan nga mga gwapo o gwapa. Ang silingan nato nga mga purya buyag. Kung naay silingan nga purya buyag, naagi purya gaba pod. Lima ka klase nga silingan ni Kuya Dudes. Oh. Na importante magigayo ni sila. Kaya wala po kay mga silingan ngayon ani, wapoy lami imong kinabuhi. Mas nindot o kanini ang maka-challenge o mayo sa inadlaw-adlaw na itong panginabuhi. Huwag na kay silingan nga pakialamirog, pakialamira. Silingan nga mga puriabuyag, may buntag. Morning ninyo dia.
1: Good morning!
0: Andam kanunay nga mo suporta. Kanunay nga malipayon. Na, kung na kay makabot nga kalampusan. Wala nang maraming salita. Munay silingan nga purya buyag. Siyempre, silingan ni mga purya gaba.
1: Ayoy!
0: Maguba ang naong kung nakay mapalit bago nga butang.
1: Ayoy!
0: Kung mangutang ka, magsiay, iyakang dauton. Ano na siya, silingan nga purya gaba, may buntag ninyo diya.
1: Ayoy!
0: Hindi po na mawala. Nindot kayo, imuang kanini ang adlaw matag adlaw kung naapog kay silingan ng mga bigaon. Ang buntag sa mga bigaon. Ay magkumpiyansa kay maguba magunob ang imong gugma o himaya. Naapog tayo mga silingan ng mga puti o gisol, ngalaw mo pusod.
1: Ayoy!
0: Sugihan kayo magpa-short-short buntag sa'yo. Muna siya. Tuloy, ikatulo na to. Ay, kaupat. Kani, kalima. Anay, kaupat dahi. Mga silingan na to. Amo lagi, puti og isol, nga law, magpusod. Nga, murag bangag, nga, murag bangag sa ago ko yung karaan nga napunog tagip-tip. May muntag sa mga silingan niya nga di kabalo mo limpyo sila pusod. Kani may pinakanindo to. Wag ilami mo nang ingon ako nga kung wala ni sila. Imong mga silingan nga mga ingon ani kay kung manimoyo ra bitaw ka nga tunhay og tuhay imong kinabuhi pertigi pong laaya gyud. As kang laaya gyud kang walay mo badlong nimo, walay mo pakialam. Kanini ang walay kana bitaw manimoyo ra ka nga murag kuan lang simple ra ka imong kinabuhi walay pakialamirog pakialamira mga libakirog libakira oh kanang walay musita nimo walay mubadlong nimo sa guwag ko kay gibuhat wag gid di ka ma-challenge eh.
1: Ay
0: di ka ganahan man ikaw mo
1: ay
0: buntag sa ato mga silingan nga mga libakirog libakira.

Mo na ha, itong mga silingan, itong palakpakan. Gamit kayo na sila. Akong asawa may amiga nga murag naog wak wak. Hello gawali. Morning dinis ato mga kapungango, may buntag. Salamat kayo sa inyong mainitong suporta. Good morning. Kayo dinis atong live. Thank you. Gusto magapil-apil ya ang murag naog kanini ang maglibak-libak lang ko dinis sa comment section nato sa atong live. Pwede kayo ka welcome gay ka dire. Pwede ka magsamok-samok dinis sa atong live sa Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading. Good morning ninyo dia. Wala pa magsugod atong programa pero nakatang-atang na sila. Klaro na kayo ilang mga dangas. Nakita man nimo kinsa na ini-view din eh. Salamat kayo ninyo ah. Gusto

0: Impormasyon nato may kabayan sa panglawas ni uban pa nato nga mga panagisgotanan nga ato pagasawaan dinis kanginam. Ora sa pinakanindot dias matagadlaw matagbuntag normal na nga ato mga problema gilokdog ipasan pero labing mahinungdanon ang imong pamilya positibo kayo ikaw mismo malipayon hanay og dayag kayo ang imuhang panagway lami kayo imuhang adlaw nga puno og tugob sa kalipay og himaya. Ayo sige mugot buntag pag sa iyo niyan paninaong nato nay ngog kulis maot magsige patag mugot ang paggawa gilami. Pahiyom lang bahala og alanganin. Ayo. Atong live na to ha, sa Kuya Dodge Herbal Marketing and Trading na dia kompletos Ricardo's na madungog na makita sa tibuok nasod Pilipinas tibuok kalibutan nga tunas lag kalain-lain nga mga planeta. Ayo. Basta naa lang sila i-data dito, kayang-kaya kayo na. Good morning, ha? Kang Basilisa Pagubo, may buntag.
1: Good morning!
0: Jasmine Lobo, good morning ni Mudia Gracia.
1: Good morning!
0: Kang Ordis Atinob. May morning ni Mudia Ordis. Kani siya, kanini ang Isidro Bonita. Oh, iyang gibali, iyang ngalan. Ha? May buntag ni Mudia.
1: Good morning!
0: Isma Puhanis Bagundol.
1: Good morning!
0: Wagi paglubad ni sila. Nunay gining naguna. Ah, morning ni Mudia Risma, mga Puhanis Bagundol family dia. Lester John Morales. Morning Kuya Dodge kanang Spirulina para asa na kuya, salamat. Ah, morning ni Mudia Lester John, ato na isgutan unya ha.
1: Good morning.
0: Dili lang kog di makalimot. Julie Guson, morning naman ka dia Jol, kumusta naman ka?
1: Good morning.
0: At asa naman to si Kuan? Ka Ate Ne Labadia Raot, may buntag ni Mudia Ate Ne.
1: Good morning.
0: Prina Fas Rojas, eh morning ni Mudia Rina. Mayong buntag dong, kumusta ka na og amping ka kanunay? Ah, paki-shout out diri sa akong barangay Lourdes, Alubihid, Misamis, Oriental. Rina Rojas dia. Naasa kwani siya sa una. Kanini ang dito ni siya nanimuyo sa Apo Makuti. Apo Makuti man to, Rina no? Morning ni mo dia.
1: Good morning!
0: Malaybalay City. Usa ni sa pinaka sulid na ko nga follower and listener sa akong programa kaniadto. Ah, ni hangtod karon. Oh, yagi kong gipangita gisunod-sunod. Morning ni mo di Arena Ruas.
1: Good morning.
0: Naana siya karon diya sa Barangay Lourdes, Alubihid, Misamis Oriental. Salamat kayo sa pag sabay-sabay pagsunod-sunod ha. Thank you kayo. Morning ni mo di.
1: Thank you.
0: Jonathan Kiamjot. Ah, happy Monday Kuya Dod. Shout out diri sa Anturium, San Agustin, Talakugon, sa Husay ug ang Chua, Tandayan ug Handay, Tandayan, Tanduyan ug Handayan. Grabe no. Parentira ni sila, jo. Burgos, dia sa Talakugon, morning ni nila. Mga, sana siya, Tanduyan o Handuyan. Ang kulang ani, Handusan. Jima Sumalpong, morning ni mo dia. Jima Sumalpong, may buntag.
1: Naku
0: nga, nakasma yung pagpaminaw. Oh, mustang mga katikaran dia, Jima. Kang Aristona Batukan, morning.
1: Good morning.
0: Shirley Caparuso Kirubin, may buntag.
1: Good morning.
0: Cherivella Rivas, nadri akong anakon. Morning ni mo dia, anakon.
1: Good morning.
0: Musta naman ka, naman spikot. Sige naman itong panglaba. Na, builo pang anak dai, mintras kaya pa. Ita, morning ninyo di ha. At Tisalde Emilita, may buntag. Daghan na, naidaghan mapalit nga Kuya Dodge Products B&B Electronics. Ogdool sa GIL. Unsa pa inyong gihulat. Salamat kayo, Tisalde. May buntag. Ate Emilita. Good morning ni mo di ha. Labi na sa B&B. Yun, ato gikuan. Kang Busramil Damasco di ha. Kanini ang sit up o kanini ang solar. Oh, ato ini magwapo to yang sit up nakita na ko to. Morning ni mo dia boss Ramil.
1: Good morning.
0: Ay lagi hatag daya pra man na boss.
1: Ayo.
0: Dagan ni mo kompetensya.
1: Ayo.
0: Sige ra og kaning kawala ang sugang dagitab dia sa inyo. Oh, dito mo dangop mo solar. Na may daghan nga mga mga installer og kaning mga kasaligan. Niya para nga dili ka ma problema sa technical kung kaso dunay trouble, kung diya kas bayugan. Ah, dito ka sa B&B Electronics, na ada mga technician dia nga. Kanini ang hingaon kayo, Bamerman. Dali ra kayo mukunik. Bapo to nga sit-up, kita na ko to. Dayon, sit-up kag kuan boss, Boss Ramil. Kaning isa na kasit ba nga flag?

0: mag-unplay na lang gihapon diretso. Nyam, ang imo ang customer na limo pili sa battery og pila pod ka kilowatt ilahang gusto pila ka watts para nga yaban manggod maglisod sa pag-install panang may nang diretso. May man kay kana unindo to. Ah, tawre lang katong battery sa motor. Isik yung kill, may buntag. Ah, may buntag ni mo dia. Naakoy nanay kuya. Ah, puryagaba ang baba. Ang mga baba. Naakoy si nanay nga, puryagaba ang baba. Ah, hindi mo nang pasalamatan ni si Kyokil sa tinood lang. Ah, kanang magsigig reklamo ang anak, nga ang ilahang inahan, grabe ka, ratatat kay baba, mabuntag sa'yo. Oh, paka-paka lang ang baba, sigig kasuko, sigig pangasaba kay para lang nga mutimbawa sa mga anak. Kana may nindot kayo nga klase sa mga inahan nga mayo mo pahimang no. May ganina kay muhang may ganina kay baba ra. Ang amo agyod nakuag yung mama kay baba na. Baba na, purigaba nagbaba pero dapat kastigo. Muna kami sa kami nga nagtubo. Mahinadlokon gid mi nga makahimo og kanini ang bisag gamay lang sa laod nga di gid mi pwede magpabadlong kay nas ma amo mang masilsil sa amo alimpatakan nga once makahimo mi og dili maayo mabunalan jud ming mama. Mo nay pinaka master namo moto nga pagsulod na nakog fraternity sa kolehiyo grabe man gid nang binunalay no. Napakay welcome paddle. Labi na ka ng Indian pass sa mga nakarelate lang. Nga kutob sa magunitan, Indian pass ka hapit na gigka mo survive. Kutob sa magunitan nga naa sa palibot, ibunal sa tibok ni mo lawas. Naapay mga piston belt sa una kay naapa mo gitoy RTC. Pero ang akong mga kauban isikyokil nga nag-enter sa kanini ang fraternity. Ito, dagko agluha. Tulo si Pon kay git-igit na. Kailan kag ang lagom gikans buko-buko padulong sbagtak. Pero perte ginilang hilak yun. Tiabaw gid silang tamas ginawa. Pero ako? Atay. Wa gyud kato bisag gamay ang akong luha. Blindful man kana. Wa gyud kato bisag gamay akong luha. Ingon sus mo ni inyo ang fraternity. Kana ko sung kagulingon layor nais kong mama. Moy akong pinakamaster. Size anyo, city anyos ko. Pila ka tuig na kong giantos, adlo-adlo binunalay. Agi pamig, luhod asin munggos. Oh, sud sako ni pati kungkong ka bunal-bunalan. Minus ni nga fraternity, pero ni sud na lang ko kay naman ko dito. Pero ingon hilak. Baog ni hilak bas kuya doon. Wa oy. Karon ra man ni nga bunal, ako gyud. Pila ka tuig na kong giantos, nagsugod kog City Anyos ko ako malimot. Hapit na lang ko na ulit tao, nitugka na lang kinig. Sugod, nagpanurok akong bulbul. Hala, bunal lang gihapon sa kong inahan. Muna, pasalamat. Muna, pasalamatan ninyo na, inyong mama nga kaning babaon kayo. Matagbuntag, basta baba lang nga kaning pagbadlong o pahimang no. Ma? Basta baba lang nga pagbadlong o pahimang no. Diha ni mo makita nga, samtang magtubo ang bata. Ilag yun maaninaw nga unsa ang dili mayo o maayo nga gimbuhaton. Mogi na sa pinakanindot. Ngauna nga, gamayng bikil. Sigahan ramig mata sa una. Pag naay mga taos balay na bisita, sigahan ramig mata. Kung asa to ilihok ang kalimutaw, dito po may paingon. Murtahon ba yung mga tuklo-tuklo. Makuha ka sa tingin. Isa ka sit-sit, isa ka sinyas. Kay kaning bata lagi. Way buot, pag naibisita mo po igara, hinuukan, malipay mo sa tanay taos nung balay, lain taos nung balay. Ala, magdula-dula ng kwan. Isa ka sit-sit sa mong inahan. Pagsigas, mata na. Kung asa ay padulong ang kalimutaw, dito po may paingon. Padulong na yung misgawas, pagawa, pagawas yun na yung kayo, dili ka maminaw. Duha tulo kasigas mata, o dili ka maminaw kay bata lagi. Duha, tulo kasigas mata. Pag dili ka maminaw, inigawas, inigpauli sa bisita. Basta kay manglupad gina mga sangas bayabas. Tumato nga naanad kadugayan ni si Kyokil. Pagkaanad na nga medyo nakakaton-katon naging bot og nanay mga bisita. Di na dahin may magsamok-samok. Ah, magpuyo na mi. Ako pwede magina kong samukan na. Sige, kung kabunalan mo ganito. Wala, pasalamat eh. Karon, lisod na kayo mga bata ron. Ay mo kumpiyansa. Oh, bata ron nga kuan, grabe na yun. Oh, kita po nga ginikanan, gumikan lagi sa balaod. Magpanagana na punta o ganing dagmal. Oh, kay lagi, doon na yung mga balaod nga magpugong. Magdipinsa sa mga kabataan sa kaniniang pagpanamastamas. Pero mas daghan ang nanahimong kuan, nanahimong disiplinado kung ang imo ang inahan. Puryaga ba o guaba sa tinuod lang. Basta yaw-yaw nga nga lang. Sagdil na sila. Mao naman dyan na ang ilaha. Babaon dyan na siya. Bisag unsay mahitabo. Oh, basta ka na lang. Kami sa una. O di maminaw lagi ah. Kinagulkol ng kaliro. Ilabay si mong lawas. Ito, hilikan. Morning ni mo di ato. Ah. Kanga mayong aga sa imong Kuya Dodge. Sa QCCC mall ko nakapalit. Kay Kagawad Emily Gingo. Oga kidney repair kay wala stock sa Munawa na. Oga Sampagita. Salamat kinakainom na gitaon ko Kuya Dodge ug Kuya Dodge kidney repair kay ni sugmat. Ni sugmat ang akong sakit sa kidney to. Mayong aga sa imo da morning. Good morning. Mayo kinakabakal ka Kuya Dodge kidney repair to sa QCC. Damo stock di si Kwan. Damo. May damo nga stock subong si Kuya Darius da sa QCC sa Santa Osipa, gali. Tagto lang kamo to sa mga higad kag mga kasikbit nga mga kabaranggayan si Tiyo kag Purok da. Di pwede ka mo makadto sa mga utod ta nga mga Ilunggo ga palamati subong, mga Ilungga. Lapit lang kamo da sa lugar sa Santa Osipa, kadto kamo sa QCC si Mol. Damo stock, hindi na maurot. Okay si Kuya Darius pa ang magkumpra na sa amon di tag sa kasako hindi na ginantang kag sinalmon niya ya bilatib bay. Oh, mayo nga aga si Muda. Mayo kinakabakal ka Kuya Dodge kidney repair. Muna nga hambal ko nga kung mga kasikbit kag mga kasilinganan nga dapit ka lugar kag area da sa Santa Jose palapit ka lang. Kadto ka lang eh sa QCCC Mall. Okay, hindi na mautdan mga stocks da sa Kuya Dodge. Oh, basta da lang sa Santa Osipa nga bahin, kumpletos Ricardo's na. Oh, damo stock damo supply na Kuya Darius. Hindi na mabakal si Nalmon kag sinako na iya. Sinako na iya mo. Ayot. Morning Ninong. Ay, naaman to, re. Morning Ninong, pa-advise mi unsaon pag himog baby girl kay mintras bata-bata pa si Pikot. Oh, si Cherubil ni. Sigir mog panganak na Cherubil. Wala pa dai may bahay di ay. Oh, wala pa dai may bahay. Sige lang. Oh. Tes Pikot no. Kot. Di ka kay kabalom himog bahay kot. Taka na ba siguro kaghandos? Espikot kay tungtong patong rupod, murupog itik nga. Siguro na saw-saw dito sa kuan. Saw-saw sa kanal, hawas na yun. Dugay kay ka makaproduce bayan ako. Kung na manok, hiniktan pa lang ako. Murag-pildi ka sa breeding. Out ni kanini ang kung manok, hiniktan ka ako. Panalo ka sa breeding, kay importante man ang laki. Pero karon kung karon tao kan si minus makakot. Kerwin Rasroyo Kuya Larry mapait morning ni mo dia kuya. Good morning. Sa kanini ang tinubdan. Haligi sa Unity Life Incorporated mga igalag so na grabe na. Nanaslaykan pahinahinay na slag padoyogdog sa Lana ug Sambuanga nga bahin. Wala talatin ninyo dia misamis nga hinadayon sa Agusan ug Surigao kay atong mga nakalabayng bulan. Gibisita na nila ang area sa Tandag ug Kagwait. Ah, grabe. Congrats sa Unity Life Incorporated. Ano kanindot biya ni no? Katong nakita na ko sa bag-o nilang post sa ilahang page. The more nga magkadugay ka, the more day nga magkadako. ang imuhang benepisyo. Ako tong pangitaon tong akwan. Ah, the more nga magkadugay ka sa Unity Life Incorporated, dili lang kay 30, dili lang kay 60. Ah, once nga magkadugay ka, magkadako po ang imuhang benepisyo. Ah, muna nakanindot niya, lifetime na. Wala yung renewal. Ah, muna sina, dili na kaingon nga ma-expire pagkapila katuig, bayad na po ka outro, dili. Ah, muna ha. Ilang, may muntang ni mo diya, Kuya Larry. Morning. Good morning! Kang, good morning, Kuya Dod. Sorry, nalit ko kay, sana siya, kay ni Minami o Crossing Luna. Nag-ayo mi og balay kay giukab sa kusog nga hangin ug ulan kagabi. Shout out sa tanan nga taga Piglawigan. Happy araw Piglawigan, Mary Joy Diaz. Kusog bitaw kay ngurus hangin gabi. Amping lang gid mo nang yun, amping lang kanunay gid. Kang boss Lionel Danao, morning ni mo da boss. Makulimlim nga kabuntagon sa tagbina. Wa na ko na stocks. Hurot na. Alam na kang Madam Rinalyn Rosette Martinez pod. Hurot-hurot bitaw boss. Pero ay kabalaka kay naman imong pangalan diri sa listahan sa kanini ang PDIA. Naman imong pangalan diri listahan namo diri sa mga padalhanan. Basta kay balikon nako karon ta adlaw. Masina siya sa kanini ang tracking nga kaning gitrack namo amo ang kwan kay land trip manguna. Baya EP cargo. Karon to adlaw mabot adlaw nga Lunes. Banat na mo order di akong sa inyo mga order ronon kay maunhan mo ni pare si Ruel Castro yara baday nang hotdon. Hotdon as taga Bayugan. Pare Rodel Tigson, morning ni mo da pre, nay nangita og bamerman diri. Tulo ka batil daw iya. Morning ni mo da pre. Blame pre. Basta mo abot to, abot lagi turon. Sigurado, karo lawa abot to, buto-buto lagi mo dia. Buntag ni mo dia. Ang ako kay Kuya Dudes ay solusyon mo idaghana. Gastropod, haplas dayon, prostitab pod, kinirepair pod, kokyotin pod, bronchoid pod, pakapini pod, ugbamirman. Grabe, madam. Madam, gika na ni Madam Rinalyn Rosette Martinez. Grabe daghanag pod, hangtod tata mga pod-pod, wapa may stock pod. Wa pa pod ni abot pod. Karon pod to adlaw Adam. Karon pod to adlaw. Ona dia angkuan. Purya buyag jud kong silingan kuya. Kay lipay jud ta sa mga achievements ato mga silingan nga maning kamot. Gina sa gym sumalpong. Una inindot nga mga klase sa matang silingan malipayon ba. Rosmar Cabillion may buntag. Apit na lang nahurot atong oras o patakarul call sa atong mga partner registration. Morning! Good morning! Lokadre sa 99.7 A6 FM Davao. Good morning! 96.7 FM Arredyo na Bunturan Davao de Oro. Salamat sa pagkonekta. Thank you! Thank you! Sa kanini ang Metro FM Trento, Tribal FM Trento. Good morning! Bayo FM DX Iki Bunawan. Thank you! Tag ninyo riya. Kuya FM Rosario, Metro FM Rosario, good morning. Good morning. Adlaw-adlaw nga pagkonekta, Flash FM San Francisco, Radyo Natin, Radyo ni Juan, Metro FM, Sky Radio, o kanini ang Kuya FM San Francisco, mayong buntag. Good morning. Inadlaw-adlaw nga pagkonekta, sa Pinoy FM Barubo, mayong buntag, Barubonians, good morning. O sa Vayo FM Barubo, mayong buntag ninyo dia. Good morning. Kaya punta kanunay sumatag adlaw dinining atong tulumanon gikan sa DXRN Tagbina, Dreamers FM Tagbina, Surigao del Sur. Salamat kayo sa mga tagiyang tagdumala. Thank you kayo og News Radio Hinatuan. Good morning niyo diyan taga Hinatuan, Surigao del Sur. Good morning. Ang Radyo Kamayo Liangga. Good morning. Good morning. FM Marihatag, may buntag Maring Lisa Logroño, CFM Kaguait. Good morning Kaguait non. Good morning. XGP High FM Tanda. Good morning Tanda Ganon. Salamat sa matag adlaw nga pagkonekta sa ato ang tulumanon. Good morning. Ang nang live nato sa duha na pud nato ka registration diha sa San Miguel Surigao del Sur. Ang Tribal FM San Miguel ug ang Z-Radio San Miguel Surigao del Sur. Salamat kayo. Good morning. Sa matag-adlaw nga nakakonekta ang Heart Radio Madrid. Good morning Madrid anon Karkan Mad Karlan. Good morning. Tag ninyo niya Hot FM Siargao. Salamat kayo ha kanini ang Key FM Claver. Good morning Claverian. May buntag Claver non.
1: Good morning.
0: Honey FM Kabadbaran City.
1: Good morning.
0: Tagadlaw pinagi ni Sir Julius Kukoy Muralog ang atong upat ka partner radio station nga kanunay nagakonekta gikan diha sa Dakbayan sa Bayugan City. Good morning.
1: Good morning.
0: Lucky Radio Bayugan City, FM Bayugan, Smile FM Bayugan City ug ang Metro FM Bayugan mayong buntag.
1: Good morning.
0: Happy Radio Talakugon. Good morning ninyo diha taga Talakugon.
1: Good morning.
0: Express Radio Lapas. Good morning Lapasanon.
1: Good morning. Mga
0: matag-adlaw nga pagkonekta ang Happy Radio Talakugon og ang Metro FM Prosperidad Baba.
1: Good morning.
0: Radio Pangantukan Bukidnon 94.7 Gold FM Kalamba Misamis Occidental. Good morning Misamis Nonog 97.7 Gold FM Oroqueta City. Good morning.
1: Good morning.
0: Misamis Oriental ug Occidental mayong buntag. Oh, siyempre ang Barangay Radio Gipo sa Buanga del Sur, ug Barangay Radio kanini ang Dipulong City. Good morning ninyo Laras Tanan Urot.
1: Good morning. Tibuok
0: Mindanao. May muntang ninyo di ha. Sa una Kuya Dudes, pero karon kasuhan na ka. Amo gani no? Karon delikado sa una mo dati. Guwapo kayo ang kwan kanini ang daghan man naman gihapoy mga nanob na naabuso kaning grabe rasad kayo ng mga ginikanan nga magdagmal sila mga kabataan ba nga nanobra ra pon. Pero sa tinuod lang para sa ako mas daghan ang nanahimong disiplinado samtang nagtubo. Kay ang disiplina sa una kaniadto dako kayog kalainan kumpara nimo karon. Amo na say pinaka lahi gid kayo. Ha, mo na ginayo sitian news pa ko ate aresto na nana ko'y fraternity. Pinaka master na mo akong mama. Ay, kadalihok bunal. Good morning, kids. Naminaw gikan sa AVS Aerovision School of Mindanao Incorporated, Kabantian, extended ang enrollment for the first semester. Oy, atensyon diha. Sa mga naminaw na to, Tibuok Mindanao, particular na ang Davao Area, Davao de Oro, Davao del Norte, del Sol, del Sur, and Oriental, ngadto na sa Agusan, Surigao, asa pa man nga bahin. Mga binating tigpaminaw ang inyong anak or ikaw nga ginikanan nga naminaw karon nga gusto rin may imong anak or ikaw nga bata nga naminaw karon nga mamahimo nga aircraft maintenance or aircraft technician, imong anak gusto nga mamahimong stewardess, gusto nga naay kalambigitan sa eroplano, oh pinasahi nga kurso nga gikagubtan karon sa Dakbayan sa Davao, gumikan kay mga nursing karon ug engineer, nagtapok na may mga trabaho. Wake up lang yan. Uban pa ng mga kurso na naghan, daghan na kayo ni-graduate, diwa-trabaho. Dirika sa kurso nga kanini ang inighuman ni mo pagtuon, ini-graduar ni mo, dili kabiyaan sa eskwilahan hangtod nga makalisensya ka, niya di pong kabiyaan sa eskwilahan nga hangtod nga makatrabaho ka. Ingana ang mission, ang vision sa kanini ang AVS Aerovision School of Mindanao Incorporated. Nahimutang na, diris Kabantian, Davao City at Banglang sa 911, pwede ninyo nang bisitahan ug namoy mga parente kahigalaan. O niya, 50% discount ang ilang tuition fee. Oh, di ba? Kay konektado sila sa tanan ng mga government agency nga pwede mo alalay sa mga kabataan samtang nagtuon. Elain, Aerovision School of Mindanao Incorporated, mga higalay, son. Kuya Jesus Lusada, de la Puente Morning. Mustang atay, Kuya Jesus. Ayaw ka balaka, kinamantay Kuya Dodds Liverker Forte dire. Ay ka balaka. Birthday na po ni Kuya Jeniberon. Ay, uli ay. Way, uli ay. Kamutan na ni Kuan Kaganiya na gito. Taas pa yung taguras. Lester John Morales, para asa ang Kuya Dodds Perulina daw. Salamat. Morning ni Modia Lester John. Ang Kuya Dodds Perulina, Vegetablet Lester John, usa na siya ka produkto sa Kuya Dodds Herbal Marketing. Although daghan naman tag nadungog ng mga spirulina gyud sa tinuod lang. Ah. Usahay sa isa ka kapsula, ilang kombinasyon. I-combine ba? I-kombinasyon nila nga matag kapsula nila, klase-klase daghan kay mga ingrediente na nice spirulina. Normal ni mo na siya nga madungog. Tungod kay mo na siya gitawag nga superfood. Spirulina gikan sa lumot or grain algae nga mabuhi lang sa pinakalimpyo nga tubig. Super food tanan nga mga klase sa matang sa gikinahanglan nga mga suplemento o nutrisyon nga gikinahanglan sa imong lasa pagkaon na siya. Gani kaniadto mo na gigamit, gipadala, gipabalon sa atong mga kanini ang astronaut nga matugbuan kay spirulina lang para dili sila gutomon, dili sila mapasmo, na sila sapat nga nutrisyon. Kay di man pwede ka maglungag dito sa buwan kay masunog niya. Bot pa sa bot, lakton nga po kay istorya, pagkaon siya sa atong lawas nga gikinanglan, tagaan ang imuhang lawas o sapat ang insakto nga sustansya o resistensya o suplemento kung sa may mga kakulangon niya na. Ang pinasahi lang sa kwelo spirulina, gipatuyo na itong pay mo, nga 50% spirulina o 50% gikan sa nagkadaiya nga mga dahon sa gulay, gigaling, giform into tablet para mas mapadali. Nganong tablet po na nga itong gipili gyapon, nga nisundog punta sa uban. Pero kung inyong simoton, lahi siya kalainan. Nga nung isundog na ito na, nga dili siya capsule para mas mapadali i-absorb sa atong lawas. Nga ultimo, laway lang nato, bisag mahanginan lang siya, butang ni mo sa gawas, pabuntagan ni mo, or matunugan. Dali siyang mapudpo, dali siyang matunaw, kaya dili siya coated. E nga na, ang kuya doon, spirulina. Kung imo siyang, kung naka-inkwintro, mag-uban ng mga spirulina, aninawa, or kanini ang simuta lang, ang kuya doon, spirulina, kung sa'y kalahinan. Normal lang nga naibaho nga kanini ang kuan mga sagbot-sagbo o kanini ang inga na lagi spirulina, pero ang kuya Dodge medyo kuya Dodge spirulina medyo di, na kay mga panahon di kaganahan kay sungot siya sa ilong. Sungot sa ilong. Bugat na siya nga rason, gumika na siya pod sa kombinasyon niya sa mga dahon sa gulay, gigaling giform into tablet, mix na siya dia. So inga na lang siya nga mga pamaagi. Daghan kay matabangan. Balikon ako, pagkaon na siya, nagkikinanglan sa atong lawas. Munang mas recommended na ko na sa mga babaeng buntis, labi na nagpatutoy. Recommendado na ko na sa mga edaran, labi na kung naanak ka sa mga 50 kapin. Kadili naman ta kapataka lagi og kaon, labi na magkaedad na, di ta na pwede kapataka og kaon, nagkikinanglan ng nutrisyon sa atong lawas. Kulang kag proteina, kulang kag calcium, kulang kag vitamina, kulang kag nutrisyon. Hinay ang paglihok sa imuang digestive system or sistema sa panunaw. Kuya Dodge spirulina ang sagot dia. Probiotics, naana na siya. Mga trace minerals, naana po na siya. Recommended na kay kung unsay mga kakulangon nga nutrisyon sa ato ang lawas, ang Kuya Dodge spirulina siya na ang musuporta. Muna kung sa mga edaran nga naminaw karon imo Lister John Morales, imong mama, imong papa, imong lulog lula, regaluhi sila ana. Regaluhi sila ana. Gidako kina sa gikatabang gyud. 10 to 20 times ang ihang calcium ana kontra sa gatas nutrition ang protein. Nga dili na makakaon og sapat nga protina ang mga edaran. Kay pagkaono nimo karne, manghubag na ang tuhod kay mangoringkong na kay nanay rayuma arthritis. Pagkaonon po ni mo gulay, di na po kayo magkahilis. Kay hinay naman ang ilang sistema sa panunaw. Kaonon ni mo kamunggay, nagpangiti, nagkaugma, kamunggay, ragyapon, madapang sungo. Kaonon ni mo kukra, kitaas kayo fiber, ragyapon mahilis matunaw tanan, manglutaw pangliso. Ragyapon makuha ni mong sapat ng nutrisyon. Pero mahingon ka nga kanina, pagkaonon po ni mo o kaning prutas, abatasan po nato sa mga Pilipino, boiler raman tagka o prutas kung ting season na, ting harvest. Dili, balansi gyapon ang nutrisyon. Dili, gyapon balansi kung prutas man lang, boiler raman tagka o mangga kung ting mangga. Boiler po tagka o durian kung ting durian, kay barato. Boiler po tagka o kanini ang lansones o marang kay ting harvest o ting barato. So dili balanse ang nutrisyon sa matagadlaw. Makuha nimo ang sapat og insakto nga balanse nga nutrisyon sa matagadlaw kung Kuya Dodge spirulina inyo ang imnon, ipainom ninyo sa inyong mga lulog lula, mama, papa. Tulungan to sa upat sa matagadlaw. Bahala kung sa orasan ninyo inimnon, basta kay mapasulod na sa isa ka adlaw kanang tulo upat, kompletos recados na ra siyang nutrisyon nga gikinanglan sa lawas sa usa ka tawo labi na sa mga edaran. Ang Kuya Dodge spirulina vegetable tablet samot na kung ang ipares ana Kuya Dodge Super Syrup. Kahit taas kayo o loaded kayo siya o mga probiotics and trace minerals sa atong lawas para nga dili lisod pagtrabaho or paghimo sa mga nutrisyon nga gikinanglan sa atong lawas kay gaan trabahoon sa atong tiyan. Labi na sa mga edaran or naminaw karon nga di na di kayo mahilisan, sige buturan og tiyan, dili makamaglisod og bawas. Pag magkuyog na sila, samara sa pangutana gyapon ni Ate Arastuna Batukan kagabi, iyang anak murag 23 anyos pa. 23 ba to ate no, babae? Iyang bata 23 anyos, babae. Kung ako masayo, kaya nag-chat-chat mamaya ni gabi, alaunas kadlaon. Ay, Ate Arastuna. Bumri mo tuog ni tigwangan ni tuog na. Kana sa isa pinaka nindot kayo nga panglimpyo, panghinlo para nga mahibalik ang tama nga sistema sa imuhang panunaw. Kuya Don Sperulina, buntag wa pay kaon or bisag pwede pa na ikaon ana lang dayon. Kuya Don Super Serap mo na itubig-tubig. Pagtunaw nimo na sa tubig sa buti, ibalhin nimo sa isa ka litro nga tubig o asa imo ang katong tumbler nimo mo imong inum-inumon hangtod mahurot siya, makakonsumo kag isa ka buti sa isa ka adlaw. Brator man kayo na sa rason nga ang mga edaran or mga tigulang or mga senior citizen kung unsa ilahang kaonon kaya pang trabahoon sa atong tiyan. Kasi gikaingon ko na ang tao nga magkaedad magkaluya ang sistema sa panunaw, wala pa ko'y tao nga magkaedad nga magkaanam og kaabtik, tanan magkaluya. Ang una apektado dia ang atong tiyan. Isipan na pila ka tuig nimo nang giabuso, bisag unsa lay imong ipangpansak, bisag unsa lay imong ipangalngal dia sa imong ubol-ubol padong sa imong tiyan samtang bata pa ka. Nya karon nga nagkaedad na, muna nga mga edaran, isa nga problema nila ang ilahang tiyan. Magsige lang nagpururot. Gamay ang bikil, mahanginan, matunogan, magpururot. Makakaon og kontra, mabikil ang tiyan kay kulang og probiotic supply, kulang nipis na kayog lining. Mo na nga dalira maghapdos, maghilab lang kuto-kuto. Wala pa na ilabot sa mga drugs and synthetic nga ilang ginainom nga maintenance nga grabe makapapdos, makapahilab, makapahili sa imong ginawaan mo na magalburuto na ilang tiyan, magpururot. Inigpangiti, tuasik, oy. Imbisti, bugol na, tuasik. Di na kayo ginmahilisan sa tinuod lang gamayng bikil. Ang unang abation sa mga idarantiyan. Sigdaguok. Gumika na kay kulang na o kanini ang mga good bacteria or kanini ang lining, natural nga acidity sa ato ang lawas. Kay sa 50 katuig ay ikaw 50 katuig nga namina 50 anyos ka karon 60 anyos or 70 anyos ka karon, imagine na pila katuig nimo nang imong gipahimuslan nimong tiyan nga wala kay gibuhat nga depensa. Karon rata naghimo og depensa, nagbuhat kina na may programa ni Kuya Dudes nga dapat gid na depensahan. Di ba? Wa pay labot sa mga inom, mga bisyo. Niya karon na ta manigurog di pinsa nga na tiguyang na tiguyang. Usahay di na ganit takapugong sa atong iti. Di na ganit takapugong sa itong ihi. Tae pa. Inig pangutot sa tiguyang. Nagtuor ang hangin. Pagkataon-taon, nagbasa ng kigol. Nadaang dili angay mada. Di nakapugong sa ihi. Lain man ninyo paminaon, or doon na may medyo kuan, pero mas okay na ganit nga programa kumpara gid sa uban. Pero kanina akong gingon mo, sipiat ni Lugas Lanotra, di listor na kayo pungan, labi na pagpangi, listor, di nakapugong sa pagpangi. Ultimo inig pangigham, nangigham ra gani, pero nakaihi, nakautot na, nakaihi pa. Kung patay. Kaigit-igit lagi. Tungod na sa kahinay, kaluya. So may mga nutrisyon. Sa kaonor po na itong lugaw. Gatas, lugaw. Lugaw, kanon, gatas. Niyang kasagaran gamiton nga gatas, powder filled milk, nga grabe makapapdos, makapahilabs, kuto-kuto. Kay maura man po'y madali-dali. Okay, rasiguro na kay kwarta, na kay igong kapasidad, kay katong mga mahalon nga gatas. Pero ang igatas sa purgyapon ninyo, mga powder filled milk, unya da, daghan pa kay mga maintenance drugs, napay ulcer, amphetic ulcer imong lolo og lola, nang imong igata sa pagkaon og lugaw niya og mga oatmeal, powder pelt milk na gihapon, ing nakog bakakon, magpurut-purut na ilang tiyan, magpurut-purut. Katog yung gatas ng tag 8,000 ang kilo. Tag 8,000 ang lata, huwag yung pururut. Pero mantinir ka itong sasi-sasi, ah, sigurado, ini kagabi na, magdahunog. Magdahunog na ilang tiyan, murag na ilupresyor. Ah, okay, 23 anyos. Mo ganyan, 23 anyos. Katubo ata, ate. Para nga ibalik sa... Kay, sayang man, mag-inom-inom ka para pabawas. Tusok-tuslok ka sa imong lubot niya. Buta, pansakan mo nagsuposotori. Wala man ay kalambigitan. Temporaryo na siya nga ipabawas, ipagawas imong hugaw nga nag-ung-ung. Pero wala sa kalambigitan sa pagtrabaho sa imuang sistema sa panunaw kung digestive system, magpabilin gapon na siyang guba. So, unsay buhaton, targita ang hinungdan. Targita ang target formula ng atong buhaton. I-repair ha? Ang kaniniang sistema para nga mugana, mufunction siya og balik, mutrabaho siya og balik. Ang ato ang digestive system. Katulang, pinakanindot, Kuya Dodd, Spirulina, tuloopat, kanangwapay kaon, ang itubig kanunay sa matag karon og unya, Kuya Dodge, super syrup, sigurado tughoy inyong mga iti. Kung sa manok pa nag-eat, sigurado na ini kabuntag mag-iti mo puti. Wala tayong kumura, si Gal Lexon, tiwaso na to niya. Napalaw man lang, kaya adlang Lunes man karon na di ato mga normal nga mga pagpanimbaya. Pero huwag mga adlawa, timbawaso na to ni. At ang ipon ninyo, ang kanini ang usaka sakit karon nga gikan sa gipanganlan gikan sa Japan nga paak sa lamok gawa sa dengue virus. Ato gyapon na isgutan og mao. Taigong oras alang sa pagpadayon sonahan. Gustuhon ko man apan nagdumili na kining tanan. Dagan og dagan kay salamat sinong pagpaminaw. Ang tudog mapohon sa susamang oras og susamang istasyon.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Higala! Kumusta? Kumusta? Maayong adlaw sa inyong dinan. Welcome dinhi sa tuam paraguban mga sulingan. Dinhi mga higalas programang inyong ginaatagan. Ang programang inyong gihimong kalingawan. Orasan, background kining atong dulumanon. Ang dulumanong gulong ng palat. Kauban si DJ Uniok ng Bajan. Adlaw ng Lunes, mga silingan. Pecha 13 na. Bulan mga higalas, Hulyo, Tuig 2026. Inaot mga higalas, DJ Uniok. Manaa ka mo mahigalas kapiskay o kabaskog sa inyong kalawasan. Labi na ni Lolo, ni Lola, nanay, tatay, mama, papa, tiya, tiyo, uncle, auntie, dudong o inday. Maanaa gayon sa kapiskay o kabaskog sa inyong kalawasan. O dili maayo ang piskay sa kalawasan, dili na to kalimtan nga ang labaw nga magagahom sa tanan muhupay niya ng inyong mga balatian sa inyong kalawasan. Or inom o tumar sa atong produkto, pito-pito herbal capsule o pito-pito herbal Covermex nga mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Ginama mismo sa Melvent Food Supplement Distributor, ang original. Aga siyempre mga palangga, ato usab mga igsoon pasalamatan ang ato ang mga hook up FM station mula Visayas ug Mindanao. Og labi na pon mga igala sa atong mga avid listener na always good nakasubaybay o nagapaminaw nining atong panaguban. Labi na po sa mga taga Bohol. Hello, Province of Bohol! Labi na po sa mga taga Cebu City o sa mga taga Camiguin Island, Zamboanga del Sur. O labi na po mga higala sa... Misamis Oriental, Lalawigan's Bukidnon, Cotabato, Davao Region, Agusan del Sur, og sa Surigao del Sur. Kusgi na ang mga volume sa inyong mga radio! Lunes na Lunes karon. Kinahanglan dili magluya. Kinahanglan dili hang uber. Lunes karon kinahanglan alive. Kinahanglan energetic. Kinahanglan egsoon kusgan. Kaya basta Lunes back to work. Back to normal. Back to reality. Salapin akong dila na. Pero nga namang ang uban, muabtik man inig kamartis. Lahi man sa uban, inig kamartis naman mga higala, makarecover o maalive. Kaya kasagara sa uban, basta Lunes mga higala, nagtasi. Gikabuhi. Og labaw sa tanan, hangover kay na over. Mao na kay basta Domingo, tumba-tumbag butilya. Mao na inig mata sa buntag, nagsigasiga ng mata. Apil na ang iyang kabuhi og kuto-kuto. Nag-ulbo-ulbo. Grabe to nga rhyme ba? Hala, sige mga palangga. Kusgi na mga volume sa inyong mga radio diha. Kay laing drama na po ng katuang Tagaanong Pagtagaan. Laing sender na po ng katuang Tagaanong Bulawanong Tambang. Kusa mga igsuon, mga kapatid, mga kapuso, mga kapamilya. Naaman galing mo yung mga problema sa inuhang mga kinabuhi. Gibiyaan mo asawa, gibiyaan mo og bana. Gibiyaan mo sa inyong mga kabit. Onsa man, cheater imong asawa, cheater imong bana. Or... magsige lang mag-away sa inyong asawa o bana. Away sa pamilya. Unsa man ang mga kagubot o mga kagool sa inyong kinabuhi, mga igsuon, isuwat, ipadala. Dira sa itong programa, kayroon ato ng tagaan o juwama o bulwanong tambag. Ay, kapuya eh. Ay, nako. Sige, sige. Contact lang ang atong numero, ha? Dire lang sa kontak. Pansamantala, dire lang sa kontak. 0955-399-0269. 0955-399-0269. Onya kay Lunes man karon, nitubo na pod og 500 ang atong tigmo. Ito po nag-ginintos mga higala ang premyo sa itong tigmo, ha? Maunin atong tigmo, ha? Mga palangga, pagkuha sa mong papel, pagkuha sa mong lapis, bullpen, cellphone, aron sa ingon, makahibalo mo unsa ning tigmo, ha? Nakakuha na. Ala, sige. Ay, sabi. Nara. Tigmo ni Dijuniok, mga higala. Nagsunod-sunod, pero dili magkitaay. Magsagubangay, pero dili magsultianay. Onsay tubag. Nagsunod-sunod. Pero dili magkitaay, magsagubangay, pero dili magsultianay, onsay tubag. O sa 1,000 ang premyo, kung inyong matubag, pwede po dire sa to ang messenger, DJ Onyok, kanang DJ Onyok, sumpay ra, space ng, Tagalog ganang ha, N-A-N-G, ng, space na po, dayon, bayan, B-A-Y-N, A-N, bayan. DJ Onyok, space, ng space na po, bayan. DJ Onyok, ng bayan. Sharon Kunita din makuha. Okay. Padayon ta, mga palangga. Adinhe sa to ang panaguban. Pasatag mga mensahe, ha? Kayo ubay-ubay na gining atong mga mensahe, mga saligan. Ang tubag na ko, anak, kay mga lambakan. Sa tali kay nganuman. Kay nagasugod. Nagasunod-sunod sila sa tali. Dili gyud sila magkaistoryahan ay. Dili po sila magkitaay. Kay nagkaugat ra sila. Taga Santo Josefa Agusan de la Surco de Joonyok. Wa may pangalan. Palihog ko og magtubag, dunay pangalan, ha? Kaya ang pangalan og address apil na sa tubag sa tigmo. Kaya kung magtubag mo walay pangalan, walay address, di gud mo kadaog. Simple question, di pa gud ninyo matubag.

sa dunay problema sa mata, lubog mangod akong mata di Junyo. Dugay na ni, duwa ka tuig wala man maulian, na ako'y eye drops gipalit. Sa kaoban ninyo's programa, wala man ko maulian, unsa man nga makaayo arni, okay ba ang pito-pito kapsul? Aka ng programa, ngayon nadunggan, ano nga maong nga sibihanan, di na ako nakauban. Black timer ako ha. Oh, black timer ako, unya, kining istasyon ninyong nga napaminawan, dili porket diri ko ninyong nadunggan, mga kauban na ako ning mga DJ o mga unsa man ang mga kaprograma din sa mga istasyon ninyong ipaminawan, di na ako nakauban ha. Unya, dili may parehag mga produkto. Karang eye drops nga imong gipalit nimo, dili nagikan sa pito-pito o milvent ha. O gusto mo o kini ang maka-alibyos doon ang problema sa mata, pito-pito mineral eye drop ang palita. Ah, matod pa niya, nagpalit ko na sa eye drops mga higalas, kauban ako dire sa estasyon. Again, kanang produkto ang imong gipalit, dili na dire sa amua. Sa pikas na mo na ang amigo ng sibihanan. Sulayin ang among produkto, pito-pito mineral eye drop. Ang problema sa mata, cataract, iridium, psoriasis, o guban pa, pito-pito mineral eye drop ang palita, ha? Natay tambal sa mata, pito-pito mineral eye drop. Did si Idol Pogi, si Aw Mangkakaayo, oy, mabuliskan atong wait o kinatawa. Makalingaw, good kaayo imong programa. Makawala sa problema ang among tubag, anong imong tigmo. Kay kamot, magpakpak bayata, magtagbo, magsagumangay, dili, magistoryahanay. Kamot na, did you onyo. Si Ayan, tarinting daini din sinaminaw ko karon sa San Francisco Agusan del Sur. Aton tanawon, kamot! Ginapaminaw na may mong programa din sinugtubag na mo dalunggan. Dahil magsunod-sunod man imong dalunggan sa mga istorya sa uban. Pero dili mag-istorya ang dalunggan. Kana lang Kuya Roberto Paras ni taga SM Bohol. Kuya, tubag na mo anong imuntig mo kay kamot or anino. Palihog kong pangalan. Ang magtubag walay pangalan, di kadaog. Dres tagbilaran, boss, asa mapalit inyong produkto na adrit sa mga mall. Sa Tanang Alturas Mall o sa Tanang Mall dres Provinces Bohol, mapalit mga palangga ang among produkto. Pangunta na lang mo di ha, asa repeat ni mutang ang produkto Smilvent. Pito-pito capsule, pito-pito coffee mix, o kubang pang produkto, labi na usab si Mimo Pro Plus for Kids. O di pa kaha, o di ba kaha, dere sa B-Radio. Wala yung pinagkakusog ng stasyon dere sa Tagbilaran, B-Radio. Doon lang mo diya sa stasyon o sa mga butika, kinadihan mapalit ang ato ang mga produkto, mga palangga, ha? Ang akong anak di Joonyok magsigi og suka. Unsang tambal ako gipainom magsuka-suka. Ang ako gipainom Mimo Pro, Mimo Pro Plus lang. Okay na ako anak karon maka-school na while walay absent. Gini ni. Uy, salamat kaayo. Ato na i-save mga palangga. Salamat kaayo ha. Uy, katong mga naggamit og Mimo Pro Plus, pag-text mo sa kuha. Pag-text mo sa ako sa 0955-399-0269. Kuya, taga nga imiglo anong imong tigmo. Sa'yo palang gani. Unya na. Unya na ng klo-klo di ha. Okay. Gadi, Junok, tagpila ang cellphone karon. Tanaw mo muna kung tagpilang cellphone. Namaliga ba na kong cellphone? Ay, wala ko namaligang cellphone. Dilin ni phone shop dire.
Ato mo stick baliga ag cellphone kay pito-pito ra batong gibaliga dire di man cellphone. Patana man akong pilang cellphone. Ato mo sa kuan. Ato mo sa poblasyon. O sudad kay dagag baliga ag cellphone diha. Pito-pito tong gibaliga dire dili CP ha. Pero naman na may mga barato na yung mga na yung Oppo, na yung Samsung, na yung unsa yung Cher Mobile. May mga Nokia. Grabe ka Nokia. Nokia, Hopia. Magkano ang inyong pito-pito capsule di Junyok ng bayan? Ang atong pito-pito capsule, tag 18 pesos ang kapsula. Tag 18 pesos ang kapsula. Dayon, ang usa ka pad ani is 180. 180 pesos ang usa ka pad. Onya, ang usa ka box ani mga silingan, tag 1,800 pesos. Napay uban mga pharmacy tag 17 lang. Subay-subay lang mo diha. Makapalit ra mo og pila ka kapsul o minudo. Subay-subay lang ha. Ang inyong coffee pwede ba na sa diabetes di Junyok? Gusto magug ko mga PS. Pwedeng-pwede alang sa mga diabetesun, sa mga high blaron. Kaya ang atong pito-pito herbal Coffermex mga palangga low sugar. Pero once a silang every day. Likay mo sa mga soft drinks, likay mo sa mga coffee brand o mga commercial brand coffee na adis tindahan. Kung gusto mo mga palangga nga kape nga dili makalapot sa dugo, dili makataas og sugar, hala sige. Kini ang kape ha. Pito-pito plus 10 and 1 herbal coffee mix. Ay kini igsuon, nakapangapi ka na, nakapanambal ka pa. Kuya, itil ni, namin ako karon diris kalilangan. Unsa kanito nga tambal nga para pingot sa ilong? Pingot sa ilong. Dapat tambal. Ay, okay, pito-pito relaxing gel. Na atay produkto o herbal products para sa mga gipingot nga ilong. Makana ba itong pingot sa ilong o niya inikagabi eh, dili ka katulog ba? Labi na mahigalag mubo kay imong unlan. Kana ba itong dili kayo habog imong unlan? Nako. Borag musamot mga palangga ang imong pingot. Borag di kakaginhawas ka pingot mga higala. Onya, glugos ka ginhawa kay borag babagay mo hang ilong. Diha na lang nimo ibawi mong ginhawas imong baba. Imong ana ang pingot sa ilong labi na kuan. Kanang 101 tunog ang panahon musamot. Labi na magatubang kag electric fan na kumusamot na imong pingot sa ilong. Then, o gusto gin mo nga mawagtang inyong pingot sa ilong, pagpalit mong pito-pito relaxing gel. Ipahid rin na sa mong ilong, o imong simot-himoton, o sana karuloon. Onya, pahid-pahid ni mo, wala na imong pingot sa ilong. Onya, dili lang ka na. Labi na ka na bitong mubiyahe mo. Kanang mula ka muglagyo ba? Kanang mubiyahe magwa nga o sa kaoras, duwa kaoras o unom kaoras. O niya dili gud malikayan ping-utunta or usahay mga palangga dagatunta maglabad itong ulo, magsukaha ta o sinsa sa mga nangisnak ron. Muna yung problema sa mga dili anad o biyahe. Dagaton. Magsuka-suka, maglabad ang ulo. Kinira inyong ibalon ninyo. Pito-pito relaxing gel. Moog yun na'y akong gigamit mga palangga katong gibiyahe miyo og Miss Or. O niya, so sa kavan, uban among tibok pamilya. O niya, ang mga bata, mga palangga, kay na, naglumba lang mga palangga kuan. Digwa-digwa, labad ang ulo, malipong. Kanira, may gani kinakabalon ko pito-pito relaxing gel. Maura ni among gitambal. Pa
ano ay lami kayo ang biyahe mga palangkat na tanaw kas mga view. Di na ka magsalig o cellophane. Pito-pito relaxing gel, 80 pesos ra mga palangga. Only akato nangita o gini ang haplas, na atay haplas igsoon. Oh, basta haplas ang hisgutan, kabalo naman gin mo ana unsa ng mga haplas. Makaalibyo na sa doon yung mga panuhot. Grabing panuhot, grabing pamaol, grabing labad sa ulo. O niya, naapagoy, gitawag mga higalag, sakit sa tiyan. O niya, sakit sa likod. Labi na sa mga buntis. Oh, nga, grabig biribiri, grabig panuhot, makatabang ang pito-pito liniment oil hot extract. O niya, gusto mong dilihalang, naapotay pito-pito herbal oil para sa mga bata. Inabay ang mga bata di ganaghalang. Mingon nga, oh my God, so very hot. So na mga anak, di ganaghalang na apoy uban, ganaan po gahalang. So naatay duha ka klaseng haplas, pito-pito liniment oil hot extract o pito-pito herbal oil. Parehas ra na epektibo, parehas ra po mga palangga makatabang, unya parehas ra humot. Kadtong problema sa mata, cataract, iridium, sore eyes, katunangutan na kaganina. Yes, igsoon, doon na tayo, produkto ana, maol si pito-pito mineral ay jawab. Matang lubog kang mata, o niya, labi nag-untong-tutok, sulaw, bleed, ngul-ngul ka imong pananaw sa mata, halas sige. Ngul-ngul ka imong mata, yung mutanaw kaglayo, di ka klaro. Pito-pito mineral ay jawab mga palangga ang palitan. 250 pesos ang per eye drops na tuig zone.

La diabetes, logos ginahawa, dili ka ginahawa, dunay anxiety and depression. Bago lang nag-post si Chito Samuntina atong last week o alagay last week, dunay bagong post si Chito Samuntina, gigi-flex niya ang iyang lawas kung unsa na siya kamalipayon karon. Nag-ingon si Chito nga tungod sa iyang kasikatan, tungod sa mga panalangin o blessing o siyang trabaho karon, napasagdan niya ang iyang kaugalingon. Nag-ingon siya, kining akong kanindot sa kong lawas karon, dili ni gitawag o deserve nako ni karon. Kay mauni akong lawas sa unang panahon, dili ko tambok. Mauni akong lawas sa unang panahon nga ako lang gibalik karon. Nagpasabot nga si Chito mga palangga dunay gitawag igsuon nga sobra nga ubis, sobra nga katambok sa lawas. Onya nakaangkon siya og anxiety and depression. Stress eating. Sobra katambok sa lawas mga palangga. Hapit na mo abot og 200 kilogram o 200 kilogram mga palangga. Grabe na masad gayon ano. Oh. Mao na nga og mulakaw sa mga palangga, magbakang-bakang na gud sa grabe na nakatambok. Na stress, nagka-anxiety, dili maayong tulog, magpanic na siya. Ah. High blood. Kuya, o kayo mo lihay mo palabig kaon. Maunay problema sa mga tao karon. Anxiety and depression o panic attack. O nakasagara mo atake si anxiety tungang gabi o alaunas kadlawon. Kadiha mapukaw ang imong anxiety o magpanic attack ka. Makulbaan ka nga murag gahabol ka sa imong ginahawa, gapangurog imong tibuok kalawasan nga murag paminaw nimo mamatay ka, katapusan mo na. Pero dili dai na igsuon, tinuod nga murag naay mahitabo sa imong kinabuhi nimo, ang imo lang imong utok baga overthink ka. Oh, imong gihadlok imong kaugalingon. Pero usas na katabang mga palangga ni Chito Samuntina ang pagsugod sa pagdisiplina sa iyang kaugalingon. Natanaw niyong kaugalingon nga burag ipasikita na manago kong kaugalingon. Oy. Dili day maayo. Ang sobra nga pagkaon o lami ang pagkaon, moon ay hinungdan po mga palangga nga magkalala ang imong kaugalingon. Muna, o naamoy makita din nga gamukbang, gakaon o mga lami ang pagkaon, kada adlaw, ayogun mo kasuya ana. Nakita ra ba mga pobre, masuya ra ba ta? Mingon na yun ta, may paman sila, nagmilk ni milk ti pa. Ayoy! Maayo pa man sila kay litson-litson pa. Ayoy! Kira kong panagsara, pero og permintihon, di na maadyo mga higala. Kay ang sagad mga palangga nga nakaangkon og taas nga kinabuhi, kitarabagyong mga pobre. Pero ang sagad na bagyo kayo nga badlungon, kita pong mga pobre. Kay kung makakwarta ta, kung mugasto ta, mura ra bagyo tag mga dato. Muna'y real talk, muna'y tinuod mga higala. Na nga ayog gid ninyo pasagin yung kinikaugalingon ninyo og di mo gusto mga palangga mapareho mo na Chito Samuntina. Ingon ana sukos una magpanic, nagka-anxiety igsuon tungod sa trabaho. Kana bitong muuli ka nga sigig kaulanan, kainitan tungod sa bisyo, kaon diri kaon didto, event diri event didto, mo na mga palangga nga magka-anxiety

0: DJ。Mayong adlaw sa tanan. Mayong adlaw po sa imong mga suking tigpaminaw. Labi na usab doon kanimo, DJ Onyok. DJ Onyok, tawagan lang ko sa pangalang Roberto. Anak-anak po yun. Dinhi samlang kutamato. Walay adlaw nga dili ko maminaw ang imong tulumanan. Kanunay ako nagasabaybay. DJ Onyok, sugdan ko ang akong kaagi sa kinabuhi sa mga nang labay ng mga panahon. Ania ang mga pangita mo.
1: Marisa, Juben, Roberto, alina, mga unata. Ay, mabugto man po ng atong obol-obol o tinawagan ng mga bata. Roberto, sige na, paulay na, mga unata. Buram manik amatsor, dugay man kayo manuol ng mga bata. Labon bitaw og litson manok ang sudan. Muduol dayon mo. Sige na mo. Bahalag buwan ang sudan. Pagdala.
2: Ay, ngon ana maginay mong mga anak ni mo. Basta gani, ha? Basta gani. Aaway lami ang sudan. Adugay gud manuol slamisa. Pero og, ha? Letson manok pa na. Ao, nagsilumbagay na na. O, ikaw di Roberto. Hindi man ka mo kaon. Kaon na! Kanang imong mga manghod ni mo ha, tudloy na ha, sa maayong pamatasan. Kaya imong mga manghod, gireklamo na sa iyang mga iyaan. Inyo naman ma. Kay dili ko no sama ni mo. Nga og magtagbo sa mga iyaan o guyuan mo, amin yun. Kanang imong mga egsoon ni mo, mga manghod ni mo, di gun mo bless sa ilang mga iyaan o guyuan. Duko-duko ra mo mga bata mo. Hoy, inyo ganing matagboan ang inyong iyaan o inyong mga uyuan mo, amin yun mo, ha? Di ra ba maningog ni mga bata ah?
0: Sige ma, ako'y bahala.
2: Ikaw po dia, Roberto. Kanos ka pa man magbinyo? O niya nagpupute ng uwak? Ay, pagbinyo na, katiguwang ka na.
0: Hindi lang ko magdali, ma.
2: Eh, di magdali. Langayan kayo kamaunhan ko kasi mong mga igsoon ni mo. Kini imong mga manghod. Huwag mo na ko ni, maunhan ka. Pila na edad ni mo? 30 plus ka na.
0: Ngayon akong babae nga. Deserve nga akong mahalon.
2: Ay, kauwi ni mo. Deserve mahalon. Ignagog biis kong kabugno kagsimod.
0: Actually ma,
2: actually pa kadiha.
0: Naman ko eh. Uyab ma, pero cellphone ra.
2: Oh, may patanawa ko no kube. O gwapa ba ng bayhana na? Basag bati nagnaong ha?
0: Naramaw.
2: Bebe. Uy. Kapote bas aping ani. Burag. Unsa man ni? Dalaga ni o dalagatas?
0: Dalaga man daw siya ma.
2: Dalaga? Mura manigminyo. Mura mag-single ma'am.
0: Mao ba ma? Pero matod niya dalaga siya.
2: Ay hinoon sa bagay. Namang gani uban ay anak mura pagdalaga napay uban, dalaga pero mura na pon og nay anak. Ah, sige sige. Basta ako lang ha. Buutan na. Ah, sige birahin na. Ano mo sa magkikita no bay?
0: Problemahan ka ba kay? Duwa ka tuig na nga nag-uyab diri sa cellphone pero
2: taga asam rin na.
0: Taga bansalan ni bay?
2: Eh taga bansalan? Doon ra man kayo na bihayon. Wala man ay oras.
0: Basin nga bag giilad ba ko ani or wa ba?
2: Ikaw rin na sayo na naimong uyab din mo. E ano man di ay?
0: Sige magkong pangayo og load. Sige pa talag Gcash pero hangyo na ko nga magkita me pero injanon ramang ko niya. Pila na kahiga yun nga giinjan ako niya.
2: Ayaw pailad na. Kasi magpailad ka.
0: Nag-text siya ba eh? Makikita ko na siya.
2: Ah, makikita. Ngayon sa hinggingo niya.
0: Pada ako na sa kwarta.
2: Ha?
0: Ah, padalaan ko na ako sa kwarta. Eh, may yung iplete.
2: Ay, ikaw na mag-igwa na. Basta pagkahuman, padala na mo kwarta niya. Di na po na makikita ni mo. Ah, mahayog ka.
3: Oh, diin man ka pa doon.
0: Ah, mula ka sa ko pa.
3: Oh, sige. Mag-amping ka, ha? Unya, nahumanay mong trabaho, di mo?
0: Oh, humana pa. Ah, mangalam to ko kwarta ni mo pa.
3: Oh, pagura ba ka nagsweldo?
0: Ah, magtagbo mo gumi sa akong uyab na ko niya na ako ilibre niya then pagkaugman ako muli pa
3: ah kuwang pa din ng 6 mil nga naasa ibong Gcash di mo
0: ah kuwang rin pa
3: o pilihul mo ni mo
0: sa 4 mil lang pa
3: o sige. Ayaw po hutda kadako na mununta ng 6 mil, manghuwang pa mga 4 mil. Ay kung ignag ihatag naman ang hurot anang base.
0: Ah, sige na pa, ay nagreklamo. Gusto ko nga minyuan ko niya kay dalaga pa mga ni pa. Niya ulit ang usad ko.
3: Oh, sige. Kajot lang ko ang kong 4 mil.

Huwag kayo bawas papada. Nagigatag akong 6,000 sa akong uyab. May gani, gipahuam kong papang 4,000.

excited na gyud ko makakita ning Bayana. Kwapa kayo sa Facebook. Napay profile picture niya, kwapa kayo siya. Sure gyud ko nga kwapa kayo sa personal. Nanakuha ning plaza. Burag siya man tingali ito nga naglingkod sa unahan. Nakashade. Wow. Kagwapa sa babae.

0: Excuse me, ma'am.
1: Yes, sir.
0: Ikaw ba si...
1: Ikaw po ba si... Roberto?
0: Yes, ma'am. Ikaw ba si Alexa?
1: Yes, sir. Roberto?
0: Alexa?
1: Nice to meeting you.
0: Guwapa mo na ikaw kasi personal.
1: Thank you.
0: Sorry ha, medyo na-late ko. Sa oras nga itong kita. Sa wakas, nagkita na kita. 2 years nga akong paabot ni mo.
1: Sorry ha. Ugali nga. Pila nakahigayan nga. Gi-enzante ka.
0: Okay ra. At least karun, nagkita na ta. Kupahanin mo eh. Sa profile picture niyo mo o sa personal, guwapa kayo ka. Huwag ko nagmahay nga. Naiyab di ka.
1: Ako po, guwapa sa gay ka sa personal. I've been so many places in my life and time. Hindi na kong maglangay.
0: Sa'yo pa man kayo. Di ba nagsabota nga? Mag-overnight ta. Mag-uban ta, tibok gabi eh. Eh, kabala ka. Mudugang kog 3,000 mo.
1: Sigurado ka?
0: Oo. Mudugang kog 3,000 mo. Basta, mag-uban lang ta. Sige na, Alexa. Gusto ko mauban ka. Gusto ko nga masaksihan ni mong katangis mong hugma. Ngano, nagduduwa ka? Ayaw ka, Adlog. Angi ko mabarog ni mo.
1: Sige.

0: So, nikulbaan ko.
1: Nga naman.
0: First time ang ganda ako.
1: Mao ba? Pagunan akong suga.
0: Pwede. Ayaw sa.
1: Love ko ni mo, diba?
0: Oo. Love di ka. Pero, dili pa ko ready.
1: Diba, sa video call, grabe kayo ka maka, you know na.
0: Pero,
1: ayaw nagkauwaw. Imo na lang ipakita naman ako ang picture, diba? Kanang imong, kanang imong mutpiyan imo. Gisend din naman na sa ako sa Facebook, sa Messenger. Imo lang gipicturan, diba?
0: Wala sa kayo ba ako nga? Dilito ako ah.
1: Oo, unsa?
0: Wala.
1: Sige na.
0: Roberto.
1: Alexa. Sige na, launa na sa kadlaw, no? Patitog.
0: Matulog na ta.
1: Alexa, di ko katulog. Sige na.
0: Robert.
1: Sige na.
0: Roberto. Roberto. Hinaya lang. Robert.
1: Ako nang hubo na yun mga karsanisti mo
0: Roberto.
1: Huwag isunod ko nag hulbutang unsan eh
0: Roberto.
1: Sigurado kang dalaga ka? Siguradong dalaga ka?
0: Roberto?
1: Ngayon, tibuok kamot na ko. Suot man sa mong butya. Ingon ka, dalaga ka.
0: Oh, Roberto, dalaga ko.
1: Pero, ngayon, imong mutya nga,
0: Nga
1: naman ni apo.

0: Oh, kumusta ang lagi mo?
1: Ah, okay na ba?
0: Kano sa ko bayaran naman itong ihuwam ni mo?
1: Gahapon pa ganito ng huwam pa.
0: Oh. Nya, tagbo mo sa mga ihuwam ni mo?
1: Oo, pa.
0: Oh, kumusta? Swerte kayo ka kay dalaga ng imong nauyab ni mo. Biskan nga, idaran ka na.
1: Idaran bata pa ko po eh. Dili pa na idaran ng 30 plus pa.
0: Oh, hain man, ubanon magani mong babae. Ano waman ni mag-iuban?
1: May problema ko pa.
0: Oh, problema agad. Ano nag-away mo?
1: Na-discourage ko niya pa.
0: Oh, na-discourage ka. Ganon discourage ka man. So may problema niya ay.
1: Abi mo ganun ako. Dalaga siya pa.
0: Ganon nagkaigon ka. Di magipakita mo niyong picture na ko. Dalagang-dalaga man kayo ito tanawon.
1: Dili pa. Mitugaan sa sako panahon nga kami nagdugsingan ay. Huwag sa diyang di na ko ma-explain pa.
0: Sige, pahibala ko. Unsa may rason nga kaingon ka man nga dili sa dalaga. Ganon nagkahibaw ka, dili sa dalaga.
1: Ang ako mangung tibuok kamot na ko pa nasood sa kuy ba niya tanan pa?
0: Mo ba? Subot pa subot, giilad ka ng baong bayhana.
1: Giilad ko niya pa. Namakagsan ako, niingonsan ako pa nga. Wala siya anak, dalaga siya. Pero sa diyang nitungan sa sakos, personal sa diyang nagdugsingan mi pa. Wagin tao na human. Kinitugan siya. Nga na siya, upat ka anak pa.
0: Eh, Mariusep. Maunda eh, sige nagpangayo ang kwarta ni mo. Kanaan na dan eh, mga bakten.
1: Ang nakadaot pa gito pa. Gibinuangan eh, yung bana pa.
0: On sabot, pasabot din na single ma'am.
1: Minyo siya pa. Minyo siya. Pero ingon sa ako, andam sa mukuyog na ako.
0: Ay, dako ng gubot, anak. Dako ng gubot.
1: Pero mamahal ako siya.
0: Unsao man na imong pagigugmani mo? Kung makaguba kang relasyon.
1: Dako na kayo gasto niya pa.
0: Mauna ka nagpailad ka man. Nagpada ka magkwarta na yun masagwa mo magkita.
1: Pa...
0: Natiway na kong 4,000?
1: Oo pa.
0: Gandoo ko ni mo. Bahala ka sa kinabuhi ni mo.
1: Di Junior. So ko si Papa nga din ako.
0: Gamaoy si Papa.
1: Sakit ka sa buot, kuya. Naglaom ko nga ang akong uyab. O sa kadalaga. Usama na ikaminyo nga dunay upat ka anak. Ako sing giignan nga nagduda ko niya nga dili gud sa dalaga. E tibuok ta ko kamot kuya sulod gud. Kuya palihog tabangi ko. Unsa angay na kong buhaton. Kini na lamang si Roberto dinisamlang kutabato bayong adlaw.
2: Mayong adlaw sa ato mga pinanggang suking tigpaminaw, ilabi na sa mga kakaubanan natong 40 anyos pataas ang ato ang hisgutan karon. Usa sa mga kasagarang reklamo labi na sa mga nagkaedad na ang rayuma ug ang mga gahubag-hubag sa tuang kalawasan. Kasagaran sa tua inigmata pa lamang sa buntag, murag lisod na ipahimutang ang tuhod. hawak, batiis ug ang abaga. Murag mamugos na ang bukog, magkasakit or magsakit ang joints o kasukasuhan, makabati sab og pagngulngul niining parte sa kalawasan. Kini nga kondisyon ginatawag nga rayuma, walay edad nga gipili. Mas common sa mga 45 anyos pataas. Naganapuntag mga nahibawaan nga baba pa sa 45, ano? Wapay 40, duna na ikining rayuma. Maminusan ang flexibility sa usa ka tao, mukunhod ang paglihok-lihok o maglisod na sa pang-adlaw-adlaw nga mga buluhaton. Og ako malipayon nga kanunay kamong nagpaminaw ning maong stasyon. Ako si Makabayan JJ. 5 minuto lamang kini nga programa. Dali ra kayo mga kaigsunan. Hatod ka nato sa Melvin Food Supplements Distributor. Makers of Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil, ug uban pang mga herbal products. Og kabalo ba mo nga ang inflammation o hubag-hubag sa lawas? Mao'y dakong hinungdan aning mga kasakit. Apan, maayo lang doon na kita'y natural nga kapilian nga makatabang sa tuang panglawas. Mao kini ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Kini nga produkto usa ka herbal food supplement o gisagol gikan sa mga 8 kaklasing mga halaman nga dunay nindot nga effects batok sa rayuma o kasakit sa kalawasan. Unsa may sagol nining Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule? Tanawon ta, dunay luyang dilaw, natural nga anti-inflammatory, makatabang sa kasakit sa kasukasuhan o sa kalawasan. May panyawan na ilhan sa mga katigulangan nga epektibo batok sa rayuma. Duna po'y kining Miracle Root ang alingatong pampakusog o pampadaghan sa kining dugo. Serpentina, natural nga detoxifier o pangpanghupay sa kasakit. Lagundi o gabon, tabang sa sipon, ubo o sakit sa kalawasan. Banaba, mangustin o guban pa, makatabang sa resistensya o cleansing sa tuang kalawasan. Kini nga mga herbal o kini nga mga halaman kung sagulon sa usa ka kapsula susama sa tuang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, makatabang sa pagpakunhod sa mga kasakit, pagpaayo sa blood circulation o pagpakunhod sa mga gahubag-hubag na parte sa tuang kalawasan nga mao'y hinungdan sa kasakit sa tuang kasukasuhan or joints. Ato akining tumaron duha ka beses sa usa ka adlaw, 20 minutos. Una pa kita mukaon sa tuang pamahaw, sa tuang paniudto o panihapon og hinumdumi. FDA approved kini. Safe gamiton isip daily supplement. Busa kung ikaw o ang imuhang ginikanan nakasinati na og pabalik-balik nga rayuma, arthritis, hubag sa tuhod, sa likod, abaga or sa hawak. Suway na dayon ang natural nga suporta gikan sa Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Natural nga herbal, kauban kontra rayuma o mga kahubagan sa kalawasan. Alang sa mga 40 anyos pataas, labi na sa mga senior citizens nga gusto mubalik ang kalagsik o kining kalihok bitaw nato, ang tanan, sabayan sa tamang pagkaon, inom o saktong tubig. Doon natay prutas, gulay o exercise. Available ang ato ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Ayaw kalimot to like, follow and share Melvin Food Supplements Distributor. Alang sa pangutana, 0985-295-5863, 0906-964-7406. Padayon kitang magpaminaw ning maong stasyon sa radyo. Alang sa daghan pang impormasyon sa kahimsog o longer healthy life, hatod ka nato sa Melvin Food Supplements Distributor. Ako ang inyong Makabayan JJ, hangtod sa sunod nga higayon. Salamat.
0: Okay mga silingan, panahon tayo mga natin sa itong panagubang katong nga drama puruson. Hatod ka nato sa Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Mapalit sa mga suking butika duol sa inyong mga lugar. Unsa may imong testimonyo, mamahimo ka, makontak aning atuang numero 0955-937-8054. Ala, sige mga higala. Wa namang good kita igong oras mga igsuot ako magpadadyon sa unahan. Para sa sender na to, bulagi na na eh. Langan-langan naman ang bayanan. Giilad ra ka. Lesson learned ani mo si mong kinabuhi ini mo nga di na ka magpailad. Walay mas scam, kundi ka magpa-scam. Usa ka na ka na kung pagtulunan nga dili ka dili sumusalay kung usa ka tao. So tao sa ayaw pagsalig wa pagani mo magkita personal salig na dayong ka itanawa karon nagpapiling dalaga ra man ito di ay nabiktima ni noong ka ayaw na lang to gugda wadaan na lang imong gugma ka dunia ihatag na lang na sa uban ng mga babae na deserve ni mong tagan o kwarta ayaw na nagpangga o nagmahal gud si Muha. Okay ra unta to guwa tunay wa to si Bana dito sa menu kay okay ra ka magukod niya bahalag na iupat ka anak madawat ra na pag abos panahon ayaw oh niya na iupat ka anak o ni na pag Bana na impas ka kita pagag dakong gubot so biyay siya limti siya magitak lang badge. Dagang salamat Cinder, dagang salamat sa mga naminaw, dagang salamat sa Melvin Food Supplement Distributor, ang original. Bye-bye and God bless us all.
3: Eh, Mr. Igar ng Santa Josipa. Duha na katuig, nag-maintain ko aning pito-pito herbal capsule. Sa ako ka farmer, sometimes, sa ako ka panday mason, hapuon ko, as in hapo niya, moto nga nadungog po na ko ang sa imong programa na muni. Sa akong gitistingan, uban sa akong asawa, niya magpalitaan na ima, kay nindot kayo niya. So, nindot kayo niya, nga akong gibati, nindot kayo gaanan, wala na tumuwag hangak hapo niya, askin kayo ang ako ang pagliyok-liyok.
0: Amen.
3: Nga ang yun ko kamo, nga mo testing mo aning pito-pito herbal capsule, kay tsako alang testing ang problem, nga ang inyong gibati o akong gibati na dunay alibi. 10:01

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Ang Magnum C, adunay lampas nga 40 antioxidant. Pinaka-importante aron maampingan ang atong selula batok sa free radical nga mahimong hinungdan sa mga balatian. Adunay taas nga vitamin A o beta-carotene, B1, B2, B3, B6, B7, vitamin D ug E ug vitamin K. Ang maong mga bitamina adunay dakong kalabutan sa usa ka baskog ug himsog nga panglawas. Malikayan ang cancer, cardiovascular disease, dementia ug daghan pa. Ang tinuod kayang malikayan o matabangan sa pag-ayo ang kapin 300 ka klase nga mga balatian. Mao nang ikaw para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar ug para sa inyong mga pangutana. Mahimo ka mong mo-text o mutawa sa 0933-812-58 818. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug sodium ascorbate. Ang malunggay, giila nga superfood, miracle tree o tree of life. Ginapakusog ang atong resistensya tungod sa taas nga vitamin C. Maayo sab kini sa adunay problema sa constipation tungod sa taas nga vitamin B. Dakong tabang sa atong metabolismo. Makatabang usab sa mga nanakit ang kabukugan, lipong-lipong, taas nga blood sugar, high blood pressure, makatabang sab kini sa mag-asawang gustong magkaanak, inahan nga gapasuso, pagkahalap sa mata tungod sa panginaron, makatabang sab sa mga limtanon, adunay taas nga anti-inflammatory aron daling maayo ang hubag-hubag o samad, makatabang sab kini sa mga dagapanglaga sa buhok. Sulayin ninyo ang Magnum C para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo ka mong mo-text o mutawa sa 0933-812-58 818. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Bisan sab ang Department of Health, ga-endorso niini sa katawhan nga himong dietary supplement ang malunggay. Among gipaila kaninyo ang Magnum C. Ang Magnum C adunay 7 kapilo sa vitamin C, taas kaysa orange, taas nga calcium kung ikumpara sa gatas, taas nga protina, taas nga vitamin A kung ikumpara sa carrots, taas nga potassium kung ikumpara sa saging. Maong walay dudang pakusgon ang inyong immune system. Ug musukol kini batok sa unsamang common bacteria o viruses. Hinungdan nga bisan man ang Western countries sama sa Estados Unidos o Europa, may bilib sab sa minipisyo sa balunggay nga naa sa Magnum C. Maong isa sila karon sa pinakadakong konsumante para sa himsog nga panglawas. Mag-Magnum C na, mapalit na sa mga suking butika o farmasya sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, himo ka mong mo-text o mutawag sa 0933-812-5818. Ang Magnum C, nakadawat og prestigyosong pag-ila, isip usa ka pinaka-nutritious food supplement sa Q Asia og Golden Globe Award ni atong milabang tuig. Ang World Health Organization nagpagula og statement nga isa sa pinaka-epektibong panglaban sa COVID gawas nga i-follow ang health protocol, kinahanglan usab nga pakusgan ang atong immune system. Ilahang giendorso ang malunggay nga mahimong kabahin sa atong dieta aron boosted kanunay ang atong resistensya. Isa sa hinungdan nga namugna ang Magnum C aron matabangan ang katawhan nga malikay sa mga balatian labi na niining COVID-19. Isa sab diha, makatabang sab ang Magnum C sama sa mga hubag-hubag, bukol o cyst, cancer, pagpangluya, problema sa baga, daling hangakon o maluya, labad-labad sa ulo ug pagkahalap sa mata. Ang pagmintinar sa Magnum C dakong tabang usab sa mga constipated. Ang Magnum C aprobado sa FDA. Ang Magnum C available na sa inyong mga suking butika. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Ang Magnum C adunay lampas nga 40 antioxidant. Pinaka-importante aron maampingan ang atong selula batok sa free radical nga mahimong hinungdan sa mga balatian. Adunay taas nga vitamin A o beta-carotene, B1, B2, B3, B6, B7, Vitamin D ug E ug Vitamin K. Ang maong mga bitamina adunay dakong kalabutan sa usa ka baskog ug himsog na panglawas. Malikayan ang cancer, cardiovascular disease, dementia ug daghan pa. Ang tinuod kayang malikayan o matabangan sa pag-ayo ang kapin 300 ka klase nga mga balatian. Mao nang ikaw para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar ug para sa inyong mga pangutana. Mahimo kamong mo-text o mutawa sa 0933-812-5818.
3: 10:19.
4: That time check was brought to you by
5: Governor Engineer Raul Mabanglo.
4: That time check was brought to you by
5: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: One station.
0: FM Radio, favorite music radio.

nakakatulong po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. Well, ano nga ba ang sakit na ito? Kapag sinabi po natin gynecology cancer, ito ay isang uri po ng klase ng cancer na nagsisimula mismo particularly sa reproductive system ng mga kababaihan. Ang ibig sabihin, lahat ng organs na may kinalaman sa reproduction ng mga kababaihan ay pwedeng tamaan. May iba't ibang uri po nito. Una dyan, ang pagkakaroon po ng cervical cancer. Nagsisimula po ito sa cervix, sa pintuan mismo ng matres na nagdurugtong sa vagina. Ito ang isa sa pinakakaraniwang uri po sa Pilipinas. Pangalawa naman po ang ovarian cancer. Nagsisimula po mismo sa ovary na kung saan dito ginagawa ang itlog. Kadalasang tahimik lang ito at lumalabas lamang po ang sintomas kapag malala na, no? Pangatlo, uterine or endometrial cancer. Nagsisimula sa lining mismo ng matres. Mas madalas ito sa mga kababaihang may menopause na. Pang-apat, vaginal cancer. Nagsisimula ito sa puwerta o birth canal. Hindi ito kasing karaniwan pero delikado ito kapag hindi maagapan. Pang-lima, vulvar cancer. Tumatama mismo sa panlabas na bahagi po ng ari ng kababaihan. Gaya po ng labi ng vulva. Pang-anim, fallopian tube cancer. Bihira pero nagsisimula sa tubo na nagdurugtong mula sa ovary papuntang matres. Kaya mga kamakabuhay, to make it clear, anumang bahagi po ng reproductive system ng mga kababaihan ay pwedeng tamaan po ng cancer. Ano ba ang mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng ganitong klaseng uri ng kondisyon? Nangunguna po dyan ang HPV infection or human papilloma virus. Halos lahat ng kaso sa cervical cancer ay konektado sa HPV.

kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: Oras ng pasayahing kaka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagod vibes.
3: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
2: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
3: FMR Favorite Mong Request.
4: This is 96.7 FM Radio.

Kapamilya, ka-vibes! Mayong Lunes o mayong pag-sikay-sikay sa tanong na itong mga solid kapamilya, ka-vibes nga nakatune na karon. Usab, mayong Lunes, kapamilya, ka-vibes, kumusta man ang inyong pagsugod sa bagong simana karon. Welcome na po, kapamilya, ka-vibes, sa matagudtong tulumanon, matagudtong programa, inyong paboritong request program. Favorite mong request, so ako gihapon inyong amigo, inyong kauban sa kahanginan. Palaylayan hindi yung Kuya Jason! Karon lang nato nadungog ka pamilya ka vibes ang latest Feel Good hit nga Cherry on Top gikan sa Bini. O sa kini kakanta nga puno og confidence, positivity o good vibes sama sa usa ka cherry nga nagkumpleto sa paborito nimong dessert. Ang mensahe sa kanta nagpahinumdum nato usahay nga ang gagmayng butang, usa ka pahiyom, usa ka thank you o usa ka maayong buhat. Mao ang nakahimo or makahimo na mahimong espesyal ang atong adlaw. Mga ka-vibes, ayaw kahadlok nga ayaw kahadlok sa adlaw nga Lunes. Tanawa kini isip o sa kabagong sinugdanan bisan unsa ang nahitabo sa imong miaging semana. Karon adunay bagong oportunidad sa pagdamgo, pagtrabaho o pagpakabana sa imong kaugalingon o pamilya. Don't let Monday be a burden. Let it be the day you prove to yourself that you can start again. Work harder and dream bigger. Busa sugdi ka pamilya ka vibes ang semana nga adunay positibong panghuna-huna, kusog nga pagtuog sa kapahiyom nga nagmakahatag og inspirasyon sa uban. Mainitong pagpangumusta syempre sa tanan natong mga solid ka pamilya ka vibes na nasa opisina karon. Sa mga driver, sa mga riders nato nga nagbiyahe karon, sa mga vendors nato dala, sa mga teachers, students, healthcare workers, uniform personnel, OFWs ug sa tanang padayon nga nining kamot, hinaot nga mamahimong produktibo ug panalanginan ng inyong Lunes karon ka pamilya ka vibes. Siyempre, kung nga kay song request, birthday greetings, love dedication, o shoutouts, e-text ka na, kapamilya, ka-vibes, sa itong numerong 0951-220-0478. 0951-220-0478. O siyempre, pagtanaw or visit itong Facebook page, ang 96.7 FMR Davao di Oro. Pinausab mga ka-vibes sa Abisin Asa Ka, pinaagi sa atong FMR Philippines mobile app. I-search lang sa Play Store ang FMR Philippines, makita nyo sa pinakababa ang inyong paboritong stasyon, ang 96.7 FMR Davao di Oro. Kusa mga ka-vibes, padayon ta sa nindot ng mga musika. Next on the playlist, Sapphire by Ed Sheeran. Ipataas ang volume, relax, so enjoy the music. Dali lang sa inyong paboritong stasyon, ang 96.7 FMR Davao di Oro, sa programang Favorite Mong Request, Kapamilya, Ka-Vibes. Okay,

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pagtransfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders makawit

0: bag-ong Cantilan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Cantilan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together, we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Roslinda Prisco, 80 years old. Ang ako ipasulti, bayan sa Magnum C. Ipiktibo, yun siya kaayo. Kapsol, piktibo sa natanang niya atong manakit ng atong mga tuhod, mga kuan, ang kalawasan niya. Mapasalamat ko sa Ginoo, pasalamat ko sa Diyos nga nakubihan di hapon ko. Niya mapasalamat sa ko kang Mami Lucky o Captain Diyos.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging

Kapamilya, ka-fives! Mayong-mayong Lunes, pag-usap. Welcome back sa inyong paboritong request program. Favorite mong request sa kugyapon ninyong kauban, hantod ala una.

inyong amigo sa kahanginan, Kuya Jason. Karon lang ato nadunggan ka pamilya ka vibes ang sweet og timeless nga Stick With You by The Pussycat Dolls. Kini nga kanta nagisugot sa pagpabilin ug pagbaroga alang sa tawo nga imong gihigugma bisan unsa pa ang mga pagsulay nga moabot ka pamilya ka vibes. Ipakita niini nga ang tinuod nga relasyon dili lang makita sa malipayong panahon kundi labi na sa mga gayon nga kinahanglan ninyo. Usa ka tao nga kaistorya. Mga ka-vibes, ang Lunes sa dili kinahanglan mahimong lisod nga adlaw. Tanawa kini isip usa ka bagong oportunidad aron mas maayo pa kaysa sa kagahapon kung napakyas ka sa mga miaging semana. Ayaw paghunong kung ikapoy ka pahulay kadiyot pero ayaw gyud pagbiya sa imong mga damgo. Success is not about being the fastest. It's about the being consistent. Small steps every Monday lead to bigger victories someday. O din kay. Mainitong pagpangmusta siyempre sa ato mga ka-vibes na karon nagpadayon sa ilang trabaho. O siyempre sa mga nagtanong sa itong Facebook Live karon, shout out kang Amigong Francis Kenz sa New Zealand. Kumusta naman ka Amigong Francis Kenz? Shout out GS Orbs. Shout out mga ka-vibes. Kumusta amigo? Sa may mga katikaran dra. Kapamilya ka-vibes, kung gusto mong makapaminaw mga original song ni Francis Kenz, visit lang ka-vibes sa Spotify, Apple Music, Facebook Reels, TikTok, YouTube o sa tanang music digital platforms. I-search lang ang iyong pangalan nga Francis Kenz. Kita nyo dito ang mga original nga mga kanta ni Francis Kenz. May pagaminaw ka ni mo dra amigo. Siyempre, kaubani mo mga asama ka karon na pagka sa trabaho. Kaubani mo mga ka-workmate dra. O siyempre, imong tibuok pamilya. May pagaminaw ka niyong tanan. Kang Kuya Rikrik Urbuda usab, may pagtanaw ka ni mo dra Kuya Rikrik Urbuda. Kang Ati Minda Urbuda. O kang Joseph Paloloyon dra sa may barangay Pangutusan. Kurug sa katugnaw diri amigo. Grabe katugnaw daron sa dra sa New Zealand. May pagaminaw ka ni mo dra amigong Francis Kenz. Parag lima ka bukot nga habol at lima ka sapaw nga jacket imong gisuot karon na amigo. May pagaminaw usab sa tanan nato mga sawalad ka pamilya ka vibes nga always good nga nagatang always nga nagapaminaw sa atong programa. Labi na kang Ate Ruth Rimulta niyo dira sa may Tamia Compostela, kang Bibi sa mga anak ni Ate Ruth ug syempre sa mga kasilinganan daraga nang kapaminaw sa iyang galanog-lanog nga radyo. Kamam Dalyaw pamin panon usab. Kang sa tanang panos family o kang Kuya Tolitz dira. Kang Ate Juliet o kang Erica dala sa may Purok 3 Barangay Ugao. Labi na ang Dabalos family. Kang Junjun Kadoy Dabalos, kang Nong Cardo, kang Aling, kang Adudong Rurak dala sa may Purok 3 Barangay Ugao. Kang Boss Estong Sab sa tanang Diaz family. May pagaminaw labi na kang Carmen Diaz dala sa may Purok 3 Barangay Ugao. May pagaminaw ug may pagpaniud to kaniyo dala labi na sa ato mga tricycle driver karon nga nagbiyahe gyapon hantud karon. Para yun sa pagbiyahe ug syempre ayaw kalimting mag-amping ka sa matag biyahe nimo kay kumaning adunay naghulat sa imong pag-uli. Ana naay puti dire nagtanaw sa imo amigo si Tigan. Og magwasa na yung mga Caitlyn. May pagaminaw ka ni Modra Tigan, how are you? Ma'am Tigan in New Zealand. And Ma'am Caitlyn, how are you Ma'am Caitlyn? Hello Idol, salamat sa pag pag-greet always yung minaminaw sa inyong programa. Salamat Ma'am Dalia Upamin Panos dala sa may barangay Canada. Pagpaminaw kanimo Ma'am Dalia Upamin Panos, kuyawa sa itong mga live viewers karon kay taga Laing Nasod tanan. Pagpaminaw ka vibes alang sa inyong greetings request pati maya i-text ka na sa numerong 0951220478 0951220478. O syempre i-visit atong Facebook Live ka pamilya ka vibes. Paki-like and follow sa atong Facebook
page. I-search lang ang 96.7 FMR Davao de Oro. O syempre, pwede ka makapaminaw bisa nasa ka sa kalibutan, basta naa kay load. Pwede ka makapaminaw kapamilya ka-vibe sa atong mobile apps. I-search lang sa Play Store ang FMR Philippines. I-scroll down ni mo, makita ni mo dito ang walay laing numero unong radio station sa Davao de Oro. Hindi ang 96.7 FMR Davao de Oro. Og siyempre, may pagamin ang usap sa tanang bao-bao driver tala sa may poblasyon Monte Vista, kang Boss Nilo Tagupa. May pagamin ang kanimo dira, Boss Nilo Tagupa, ngayong pagbiyahe-biyahe dira. Og siyempre, sa mga kaubanan niyang Team Walog, may pagamin ang may pag-tunin kanimo dira. Sa tanang sub na to, mga solid kapamilya ka-vibe sa may poblasyon na bunturan, sa itong mga tendero-tendera, cashier, pagger, merchandiser, security guard, watchman, sa tanang mga solid kapamilya ka-vibes. Og siyempre, sa tanang Buda family nga always ug always gyud ning kapaminaw kang tatay Florencio Orbuda, kang Nong Jimmy Orbuda, sa mga kaubanan ni Nong Jimmy, sa kaubanan ni dira sa may barangay Manat, may pagaminaw kaniyo dira. Og siyempre sa tanan ato mga solid kapamilya kabayad usab nga always ug always gyud ning kapaminaw. Maayong adlaw sa atong mga drivers, office workers, students, mga estudyante, nurses, healthcare workers, vendors, o negosyante, uniform personnel, OFW, sug sa ilang mga pamilya na diri sa Pilipinas. O siyempre, daghang salamat sa tanang uban na kanato pinaagi sa atong pinaagi sa pagpaminaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga radio usabs, pinaagi sa atong Facebook Live, o pamaagi sa atong mobile apps. O sa mga naminaw, gikan sa ilang pinaagi sa mobile apps, daghang salamat sa inyong walay hunong na pagsuporta. Malayon lang sa pagpadala sa inyong song request, birthday greeting, sa love dedication shout out sa numero 0951220 0478, 0951220 0478. Mga ka-vibes, gikan sa usa ka kanta, gikan sa usa ka kanta bahin sa pagpabilin sa imong gigugma, mubalhin ta sa usa ka awit na nagpahinumdum sa kahulugan sa pagpakamaubsanon sa kinabuhi sa tinuod. Sunod na ang simpleng tao, gikan sa isa ka bagtik nga makata, Glock 9. Dili lang sa inyong baboyitong stasyon ng 96.7 FMR Davao de Oro sa programang favorite mong request, kapamilya. Kavai!

0: siya. Giingan talaga nga magpalit og Magnum si Herbal Kopi. Imuha doon ang gikalintan. Kabalukan, maura na yung paborito na kong kape, ang Magnum si Herbal Kopi. Pagdali dito!
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na
2: mag-tanad, para lang sa imo ha.
3: Sigurado ka?
4: Sex.
3: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasin mabuntis.
5: Marriage and career.
2: Sus na, ana sa kanyana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
3: Natural. Kay sige kang pambabae.
5: Love, sex, marriage and career by Captain Jake.
2: Yes, na daw. Thank you po sa trabaho.
5: Love, sex, marriage and career.

0: alam kong buhaton ang tanan para lang sa imo ha.
1: Sigurado ka?
2: Sex.
1: Ayaw sa. Didili ko andam. Basin mabuntis ko.
3: Marriage and career.
0: Sus na, anasag ka ni Ana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
1: Natural. Kay sige kang pambabae.
3: Love, sex, marriage and career by Captain Jake.
0: Yes, natawad na kayo sa trabaho.
3: Love, sex, marriage and career.

0: sex, marriage, and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Kaya na rin pa niya, taga Santa Jose pa. Daw walang paggamit, daw magsakit akong mga tuhod, sakit akong mga kalawasan, pero karoon may Magnum C, na maayo na. Kapi kagka haplas, mo niya ang gamit.
1: Tawad sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Miss League City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Rovilin Rilano, 40 years old. Magsakit-sakit yung mga kalawasan. Karon nagkagamit na, marag okay na. Okay na akong kalawas. Dili na magsakit-sakit. Nakauyon yun. Epektibo, barato pa yun, sir.
1: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Maramag Bukidnon, Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Ere dale, taga 404 B Bayabason, 34 ang edad. Sa una wala kong nagamit ang Magnum C kay dili kay ko kabawas. Karon kay kainom ko sa kape nga Magnum C kay sa isa ka lang kay tulo ko magbawas. Nakauyon ko sa Magnum C nga kape tong barley. Epektibo, barato ra sa sir.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Maramag Bukidnon, Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy, sa Malaybalay Bukidnon, RS Drugstore, o Rodel Pharmacy.
0: Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
6: Isang magandang araw na naman po sa ating lahat, mga kaibigan. Kayo po ay nakikinig sa programang Love,
7: Sex, Marriage and Career. Kawan si Captain Jacob, si Mommy Lucky. Sa usa ka panibagong simana sa atong
6: kinabuhi.
7: Kinabuhi. Bagong simana na po, Captain G.
6: Siya na ba? Lunes na naman po, mga kaibigan. Ayan, magandang araw po sa inyo lahat. At to remind us all, mid-year na ngayon. Lampas na mid-year. July na, in fact, mga kaibigan.
7: Sa ika-seventh month na sa tuig.
6: Kumusta man, so far?
7: Murag bago na naging unog, Happy New Year.
6: Tama, no? Murag bago na taga-greet, Happy New Year.
7: Happy New Year!
6: Sometimes, makalimot na bang, July naman, di ay. Then, isa kabulan na lang, Agusto na, then Bermont na.
7: Bermont na po, ay. Kanyang...
6: Bilis ng araw, mga kaibigan. Mag-27, 2027 na po. Diba? I mean, hopefully, mga kaibigan, mid-year, sa mid-year, naanam mo yung mga na, makaingon ta bang,
7: Accomplishment
6: ba yun?
7: Kaya bitang,
6: mga nabuhat. Katong mga, mga New Year's resolution.
7: Kabalo ka nagitawag siya New Year's resolution. Resolution. Ibig sabihin, mga wala ni mo nabuhat, nga imong, buhat na pong solusyon.
6: Resolution.
7: Oo, muna, habang tuig, sige lang, next year na po na kay resolution man.
6: Kumusta mga
7: New Year's? New Year's solution siguro na.
6: Kumusta mga New Year's resolution? Ayan. Yung mga gustong pumayat, pumayat na ba? Kung gusto maging healthy na ba?
7: Ayan. At ang may ngunog ka na, dinagid ko mo kagka ng, dinagid ko manghingar ni. Kuha na lang ko ka ng gulay-gulay.
6: Dinagid ko makar...
7: Sobrano gulay cup na, sobrano og ka ng batong.
6: Bungus mo po. Gatritis po noon. Diba, I mean, di na ko magkarne. Basta hilaw. Ah. Lutuwa lang. Wow. Mao man. Luto alang kay kaunod yun ako na hindi ko mukaw karne basta hilaw.
7: Ikaw kap, unsa man ang mga na-accomplish nimo?
6: Ay isa sa mga na talagang this year, ha? Marami pa mga kaibigan, di na mabilang. Accomplishment yung mga dati gusto ko pangarap ko na magkaroon ako ng mga content sa Facebook. Ayun nagagawa ko na this year. Yun, no.
7: Ako po, ako kap.
6: Kasi Mami Lucky. Unsa may imong mga na tanaw nimo na na-accomplish na so far kay kuan naman mid-year naman ta karon lampas na mid-year.
7: Ang na-accomplish na ako New Year's resolution ako before Captain Jake kay kanang maginahini og kaon.
6: Oh.
7: Kahibaw ka katong gipost. Katong gipost na to bag ulang na video. Tan-awa ninyo akong video dito sa Facebook. Ana gud ang imong anak ka lod ako gid nimo sa una mang. Ana gusto sa ko gabi ino. Na hurt ko ato.
6: I mean last year ba mga kaibigan kung napapansin niyo no mga Caravan Day natin last year. Makita niyo si Mami Lucky pertilingi nagdagdag.
7: Nakaingon ko kung halal. Ala oy, murag na jugo mo usab. Mao ni taga caravan na to. Di sila mamansin na nako.
6: Nga naman kay niwang naka.
7: Kay natingas sila. Ay, si Mami Lucky day ni.
6: Mura. Abi na kog kuang, mura mag umasakit og nawo.
7: Grabe sad.
6: Payat naman kayo.
7: Limit lang ang pagkaon.
6: Wa kani sige TV.
7: Grabe mo. Kumbaga nagless lang ko og rice Captain Jake og mga sweets kay ang tamis gid Captain Jake. Mao gyud makapadako sa imo. Bisan og gamay kag timbang pero ang mudako ka ba? Murag dako ka tan-awon bisag.
6: Yes. Grabe ang rice gyud mga kaibigan.
7: Grabe gyud.
6: White rice is the culprit sa latanan.
7: Ikaw kap, pero naman ang ihap sa imong buhok ron.
6: Kalo is Ginoo, okay man po so far.
7: Kamay na natanggal.
6: Kamay na natanggal sa kumbuk tungkol sa stress. Tungkol sa Magnum C, na nagapan na.
7: Yeah, oh.
6: I mean, daghan accomplished. Mid-year, dili na mabilang po ng mga accomplishment, mga kaibigan. Training after training, ganang mga training, mga seminar nga itong ginabuha ko, mga accomplishment
7: na. Karong tuiga, nadugangan o ka ng kaalam.
6: Ayan, napakarami ng mga seminars.
7: Na
6: so, mga learnings na, kung pag-uusapan, kung yung mga learnings na nakuha, hindi lamang yon mga kaibigan, kundi yung mga learnings na naisishare. Hindi lamang sa mga tao na nakakasama ko, kundi po sa programa natin sa Love, Sex, Marriage, and Career. Yun, maraming bagay. Dati-rati, hindi ako nagbabasa ng ganong karaming libro. Ngayon, marami ako na-accomplish yung magbabasa ng libro pag may free time. Yun.
7: Ako po din nga na pagkukap. Sa una, dili ko nagpamina o ganagan yung mga sa YouTube. Sa una, matanong ko mga YouTube, nga ka ng mga... Kaya naman wala ikuan kaayo ba? Kabang-agan nga mga ginatanaw. Pero karoon, nagtanaw ko o ganaganing...
6: May kabuluhan.
7: Life lessons.
6: Ayun.
7: Kanang life learnings, mga affirmations. Nindot tayo siya kaayo.
6: Nindot. Yun nga ibig sabihin. You have to equip yourself first. Dili pwede nga gusto ni mong kabaguhan pero wala ni mong
7: i-equip
6: yung mga kagalingan.
7: O wala ni mong i-apply ang kabaguhan.
6: Yan. O muna yun, mga New Year's resolution pero hindi naman align yung your... Hindi naman align your way of thinking. Okay. Hindi naman align yung ginagawa mo. So hanggang New Year's resolution na lang lahat. So ibig sabihin, kung gusto mong kabaguhan, gusto natin ng kaayusan, gusto natin na ipagbabago, ayan, gawin natin. According nga ni Albert Einstein, meron siyang definition sa kanang kahangalan. Insanity. Insanity ba?
7: Ang kahalalan.
6: Kahalalan. Dili, kahangalan. Ayun.
7: Kahangalan.
6: Sa Bisaya pa, kanabang maot na. Pasintabi po sa words. Pero eto, for the sake of the kwan lang, presentation sa tuwang inistoryahan. Sa Bisaya na, kanang kahangalan, murag pahong-pahong, anabang buwan.
7: Stupidity. Yan.
6: According po ni Albert Einstein, kanabang ang stupidity or insanity, mga kaibigan, kanabang ga-expect ka different result but doing the same thing over and over again. Modo na ang kahangalan para sa iya ha. Ang kahangalan, according to him, expecting different results but doing the same thing over and over. So, wala nga naman mag-expect ng different results kung maura man na igihapon yung mga ginabot. So, ibig sabihin mga kaibigan, if gusto natin ang pagbabago, gusto natin progression, pag-usad, pag-abante sa buhay, we should, mga kaibigan, apply sa mga butang. Dapat i-apply, i-execute, put into action ang imong tanang mga gustong mahitabo. Ayan. Kabaguhan man kahana, di i-align ang imong kaugalingon, i-align ang imong diwa, imong way of thinking, imong mindset dito sa gusto nimong makabuot. Kung gusto magpapayat, check, mga healthy tips.
7: Yes, hindi naman diba? Kailangan nga mag-skip og ka ng pagkaon nga kana nga para lang mamayat ka. Kainan, pwede man nimo i-less ang imong gikaon. Ikutahay kung sa una, hilig ka, kinamis kay ka, pwede nimo bawas-bawasan ka ron.
6: Yan. Ibig sabihin po mga kabingan, sa tanang gusto na itong kabaguhan, kung gusto na ito mahimong negosyante, of course, ang imong paminaw, mga negosyante, gusto natin mag-healthy, o dito tamaminaw sa mga taong naging healthy ang kanilang lifestyle. Ganun lang po yan mga kaibigan. So ibig sabihin, pwede naman, kumusta po, mid-year naman. Kaya natin napag-usapan na iyon. Kumusta lang po, just to check lang, checking lang. Checking lang. Anyway, magandang araw po again mga kaibigan. Happy araw po ng Lunes. Ano po ang values na nakakayaman today, Mami Lucky?
7: Ang values na nakakayaman, Captain Jake, ay una, unahin mo ang Diyos.
6: Ayan.
7: Pangalawa, ang pag-uugali na nagpapayaman. Dahil hindi lamang nakadepende sa paghawak ng pera, kundi pati rin sa tamang diskarte sa buhay.
6: Ayan, unahin na lang natin una. Isa lang po, Mami Lucky, para mapag-usapan natin. Ano yun?
7: Ang una ay ang unahin mo ang Diyos.
6: Ayun. Yan ang isa. Napakahalaga. Above all, mga kaibigan, unahin ng Diyos. Ayun. Yan ang isa. Hindi naman isa. Isa sa talagang number one.
7: Top most.
6: Ayan, top priority.
7: Top most.
6: Ayan, top, pag sinabing top priority, nauuna sa lahat.
7: Yes. Ayan.
6: Unahin yung, tama yun, values na nakakayaman. Hindi lamang ito'y nakakayaman sa magandang, nakakayaman ng iyong pagkatao, ng kabutihan ng puso, kabutihan ng isip, kabutihan ng pagkatao, kundi nakakayaman rito, materially mga kaibigan, kapag kainuna mo ang Diyos. Ayun. Sa Biblia po mga kaibigan, nakasulat yan. Unahin mo ang Diyos, at ang lahat ng bagay ay idadagdag na lang o idaragdag na lamang ng Diyos. Unahin ang Panginoong Diyos. So ibig sabihin mga kami, lahat ng pangangailangan mo, idaragdag na lang yan pagka inuna mo ang Diyos.
7: Yes, mo nang bago magsugod ang inyuhang simana, dapat kagahapon nakasimba ka uban ng pamilya.
6: Yan. Dapat lang, sa araw-araw, pagising sa umaga, dapat nananalangin.
7: Nalangin. Bago umalis ng bahay, mag-ampo. Bago mukaon, Captain Jake, magpasalamat.
6: And bago matulog, syempre, mananalangin. Yan. Minsan po mga kaibigan sa buhay natin, nakakalimutan, less priority. Sometimes, naiisip lang natin pagka may bigat na ang problema, no? Yan ang pinakamahirap. Gusto natin ng pagpapala. Gusto natin umasenso ang buhay, pero nahuhuli ang Panginoong Diyos. Tumatawag lang kapag may problema na. Hindi dapat ganun. Kasi ang sabi sa Biblia, ang batas ng Diyos, siya dapat ang inuuna. Kapag kainuna mo ang Diyos, ang lahat ng bagay na kailangan mo ay idaragdag na lang. Ayun. So sa naghahanap buhay, laging unahin ng Diyos. Magpasalamat. Maglingkod. Sumamba sa Kanya. Tapos, ang lahat ng bagay na kailangan mo, idaragdag na lang ng Diyos. Asahan mo yan, mga kaibigan.
7: Yes.
6: Totoo yan sa lahat ng, I mean, kami personally, yan talaga. Totoo yan. Talagang hindi na mabilang ng mga bagay na hindi namin inasahan dumarating sa buhay. Kasi inuuna mo ang Diyos. Yan ha, ulitin natin mga kaibigan, values na nakakayaman, labi na sa mga batang nakikinig, gusto mong lumago, umasenso ang buhay, unahin mo ang Diyos.
7: Yes. Yan. God first before everything or before anything else.
6: Put God first in... yung mga slam book sa wanda, yung God first before everything.
7: What is your favorite quote? God first before everything.
6: Everything, mga slam book sa wanda, no?
7: Who's your first love?
6: God.
7: Oh, God. Napayoban niya na, who's your crush?
6: Tinod.
7: Akong katapad, akong kaatbang.
6: Anyway, sa lahat po na nakaandamay, ang programang Love, Sex, Marriage, and Career at ang values na nakakayaman ay hatid sa inyo ng Magnum C! The most nutritious herbal food supplement. Napakarami na ng testimony mga kaibigan. In fact, kahapon lamang po habang kami po ay nagre-relax dahil Sunday po kahapon, may natanggap ako mensahe mula po kay Epifania Kunching. I don't know kung ang Kunching ay apelyedo po niya, baka baliktad. Kunching Epifania.
7: Uh-huh.
6: Epifania Kunching. Maraming salamat po na sa testimonya niyo dahil nagpapasalamat si Nanay Epifania Kunching sa kanyang experience sa Magnum C Herbal Capsule, mga kaibigan. Nawala daw ang kanyang nervyos. Dati-rati, mga kaibigan.

0: ang acid mo sa katawan.
1: Yes.
0: Kahit na magbum si herbal coffee, kasi may caffeine pa rin yan. Eh, I have to be honest sa inyo, may 3% caffeine. Decaffeinated po yan. Mababa ang caffeine yan. Mm-hmm. Decaf. Mababa under category ng decaf yan. Mababa ang caffeine. Pero pag mataas ang asido mo sa katawan, yan, resulta nervyos, magsigi ka dugab, hindi ka kasabot, hindi ka mahimutang, iwasan mo na yan. Soft drinks, bawal yan. Juices, bawal yan. Kamatis, bawal. Ketchup, bawal yan. Mga pagkain, maaasim, bawal yan. Magnum C Herbal Capsule ang inumin para dyan. Nervyos, anxiety. Magnum C Herbal Capsule! Ulitin natin ha, baka magkaroon kayo na hindi maling understanding. Ang Magnum C Herbal Capsule ang dapat iniinom pagka acidic ka. Pagka mataas ang acid sa katawan, ninenervyos, nagpapalpitate, sikagdugab, acid reflux, hyperacidity, Magnum C Herbal Capsule ang dapat iniinom. Iwasan po ang mga caffeinated drinks. Energy drink, bawal yan. Mga pagkain na nagtitrigger, iwasan.
1: Colored drinks.
0: Ayan, bawal yan. Any drinks po mga kaibigan na nagtitrigger, iwasan muna. Pakumalma yung acid. Ayan, pagka may anxiety ka, marami kang iniisip, nag-overthink ka na, mas lalong napuproduce ang katawan natin ng acid. Kaya sometimes, kung sa'yo maghilab imong siya, naghanggang kagbation, sometimes mag-lead sa nervyos. Kano bang, di ka kasabot si mong bation. Ayan, mag-feel feeling ni mo, loaded ka ng full ka, baka nang huot imong dughan. Ayan. Sometimes ang kailangan, idugab. Kaya iwasan mo na ang mga caffeinated drinks kasi mas labing magpalpitate, maghuot ang dughan. Kaya iwasan mo na. Kailangan Magnum C Herbal Capsule. Yan ang dapat iniinom.
1: Yes. For example, kung nakain maintenance, pwede ni mo isabay sa imong maintenance ang atong Magnum C Herbal Capsule. Pareha ni Nanay Neneng, Captain Jake sa Tandag. Nag-message siya, Captain Jake.
0: Nanay Neneng.
1: Mauni ang iyahang ginapartner sa iyahang maintenance nga tambahan.
0: Na si Nanay Neneng nag-message?
1: Oo, nag-message sa Nanay Neneng.
0: Nanay Neneng ng Tandag. Alam mo, Magnum C user na stroke yan. Yung half ng katawan niya hindi na may gagalaw. Pero alam nyo, 3 years na yan ang Magnum C users.
1: Mm-hmm.
0: At hindi lamang user yan, nagbebenta ng Magnum C Herbal Coffee.
1: Yes, o herbal products.
0: Yan ang ikinabubuhay niya. Minsan, ganung paraan po mga kabin, nakatulong po sa kanya. Ang ginagawa niya, nagbebenta siya sa munisipyo. Yan, para ano lang, maraming bumibili sa kanya. Kasi syempre, para nakita kasi ng tao kung paano siya naghanap buhay na maayos. Kahit despite dun sa kanyang kalagayan, ha, naghahanap buhay ng maayos. Kaya sa mga taga-Tandag, makikita niyo po si Nanay Neneng, bilhan niyo po ng Magnum C Herbal Coffee yan. Yan ang ikinabubuhay po yan. Nakakabili siya ng bigas. Oo, nakakabili siya ng pagkain. Nakakabili siya ng gamot niya sa kanyang ihang high blood. Tsaka sinasamahan niya ng Magnum C Herbal Capsule.
1: Ayan, induta siya. Kung nanay naman kakapindig, sama na ako. Sama ni Mami Lucky, nanay. Kulang og tulog. Siyempre, mag-atiman sa mga bata, mag-atiman sa mga anak sa eskwela, human, magtrabaho. Nindot kaayo para sa mga inahan nga sama na ako ang Magnum C Herbal Capsule. 1 capsule bago matulog, 1 capsule bago magsugod ang imong adlaw. Magnum C Herbal Capsule.
0: Yun, nindot kaayo. Magmanugab ka na. Kanabi daw, mag-burp ka. Ang imong i-burp ka ng malasahan yun imong herbal. Ayan. Magnum C Herbal Capsule, maayo ka niyan. O kung dunay diabetes naman, o dunay naminaw sa itong programang diabetic, nay, tay, dunay Magnum C nga Dia Care. Usbo na to ha, klaruhon na ito Mami Lucky. Kay, basi maglibog ba? Ang Magnum C Herbal Capsule may nasa mga hypersidity, acid reflux, bughat, kulang sa pahuway, kulang sa tulog, problema sa baga, daling hangakon, na doon ay problema sa bughat, bugat sa kusog, magpangurog ang kaunuran, Magnum C Herbal Capsule. Timani ha, Magnum C Herbal Capsule. Kung diabetes naman o komplikasyon dala sa diabetes, dunay maayong herbal para ni anak kanang itawag og Magnum C
1: Dia Care. Oh, para sa mga diabetes.
0: Magnum C Dia Care, dunay serpentina, dunay makabuhay, dunay pine bark, dunay kining gitawag na to insulin powder. Dakong tabang na sa may mga diabetes. Magnum C Dia Care nga mapalit lang sa 12 pesos lang. 12 pesos lang na, barato, affordable kay Magnum C. Mapalit na sa mga dagdi ang butika, pharmacy sa inyong mga lugar, ug dunay maayong balita ang Magnum C sa inyo ha. Duna karoy promo ang Magnum C nga kung mapalit kag usa ka box nga Magnum C Herbal Capsule, libre na ang 60 ml nga haplas.

0: Usbo na to, barato kay Magnum si 11 pesos lang ang Magnum si Herbal Capsule. Kumupalit kag usa ka box nga 100 capsule, libre na ang usa ka half plus nga 60 ml Mami Lucky.
1: Yes. Tinood na Captain Jake, og syempre sa kaninga mga lugar ako lang i-mention Captain Jake
0: mga partners.
1: Mga partners nato no. Sa Mawab, sa Davao de Oro nga area, Mawab Monte Vista, Mungkayo, Compostela, Captain Jake, sa Butika ni Tagata, sa BLR Pharmacy sa Farmacia Monte Vista, sa Three Kings Pharmacy sa Monte Vista, The Clan Pharmacy sa Mungkayo, Farmacia Galicia sa may Compostela, Captain Jake, Lizelle Pharmacy sa Compostela, sa Genacor Drugstore, o sa New Holy Infant Pharmacy sa New Bataan, o Jeffrance Pharmacy sa New Bataan, Davao de Oro, Bless Pharmacy, Barangay Gabi, Compostela, Davao de Oro, sa Nevi Pharmacy, available po na siya nga promo. Mupalit o usa ka box sa Magnum C Herbal Capsule na ay libre nga Magnum C nga hapla.
0: Ayun. Sa Surigao del Sur, may Magnum C Herbal Magnum C Herbal Capsule, makapalit kag one box sa JFK, Philomena Pharmacy, Triple Twin Pharmacy, maka-avail mo libre nga 60 ml nga haplas. Libre na po yan mga kaibigan, walay bayad. Palit lang kag usa ka box. Diri sa may San Francisco Agusan, i-check po ang mga butika partners nato diya, makapalit mo sa ubang mga butika sama sa Ananoria, sa Hana Pharmacy, makapalit mo diya og Magnum C Herbal Capsule. Libre na po ang haplas mga kaibigan sa mga butika partners nato. Napapadya Mami Lucky?
1: Ayan, available po nito sa Bisling City, Captain Jeka, sa JFK Pharmacy, sa Butika Camazora, sa Butika Santa Filomena, sa Butika Liosala, sa City Drugstore, available po sa Triple Twin Pharmacy, ang atuang promo nga buy one, Magnum C Herbal Capsule Plus, libre nga haplas.
0: Ayan, Magnum C nga box, di ba? Magnum C, one box.
1: One box.
0: Ayan, kaya may ngayon ka, one box, one, ano niya, basing pad.
1: Suko
0: niya butika sa
1: tuwa. Sorry, pasailua.
0: Sa tandag po mga kaibigan, Life Pharmacy, Percy Pharmacy, and Yvonne Pharmacy, makapalit mo sa tuwang promo niya. Padayon sa programa, ito po ang programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
2: Sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.

0: Sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career.
1: Kayo pa rin po yung nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage and Career.
1: Kawan nga pa rin yung kabilan ako po si Captain Jake.
2: Huwag ako si Mommy Lucky. Captain Jake, gusto lang ako po sila matin. Itong mga magnum si users na to, Captain Jake, kani avail sa ito ang promo karon nga. Buy one box of Magnum C.
1: Buy one box of Magnum C herbal capsule.
2: Makakuha og usa ka haplas gikan kang Magnum C. Salamat po. Og sa mga gusto mo apas, Captain Jake, ang ato ang promo available sa Davao de Oro, sa Mawab, sa Butika, Netagata, sa Montevista, sa BLR Pharmacy, Farmacia Montevista, Three Kings Pharmacy, ug sa Mongkaya, sa Dakland Pharmacy. Kung taga Compostela naman ka, available sa Farmacia Galicia, Lizal Pharmacy, ug sa Genacor Drug Store, ug sa Bless Pharmacy. Kung mga taga New Bataan, sa New Holy Infant Pharmacy, Jeffran Pharmacy, Nabunturan, sa Nevi Pharmacy, ug sa Cyber Drug.
1: Yan, yan po yung mga butika partners natin, mga kabigan, kung saan pwede kayo makapag-avail ng ating promo na buy one box ng Magnum C Herbal Capsule. Libre na po ang haplas, mga kaibigan.
2: Uy! Siyempre, naghan po nag-avail dito sa ato ang pharmacy partner sa Santa Josefa, Capindex, sa Trento, sa Lanipigan, sa Barobo, o sa Rosario.
1: Ayan. Ana po na diha sa kanha, Barobo, sa Edfer Pharmacy, available po ang promo natin. And kung mato naman ka sa Tandag, nasa Percy, Yvonne, o na po diha sa Dr. Ruth Pharmacy, o ganyan man diha sa Life Pharmacy sa Tandag City. And diri naman po sa Bisling, na diha sa Triple Twin, sa
2: JFK Pharmacy,
1: Camazora Pharmacy, ayan.
2: Sa Santa Filomena, sa Mayusala City Drugstore, sa Triple Twin Pharmacy, available lang ito ang mga promo. Ayan,
1: palit ka usa ka box, libre na usa ka haplas. So, nindot kayo na, kaya napabay yung paliton. O palit na manghihapong ka, adlaw-adlaw ng kapsulo. Si, na usa ka box, palit ka ka box, libre na yung haplas. Muna yung nindot. Para makabay lang mga nanay o ganang discounted na, barato na, napagay libre yung haplas.
2: Freebie! Libre na ha, freebie.
1: Ayan, ay, salamat sa pagmainaw kay Mary Lou Pute. Potato. Thank you po sa pagmahinap ko yawa pilido. Potato yun ang pilido. Present ko, namina ko kanunay sa inyong programa. Namina po si Nanay Yoli Matilak. Laging nakatabay sa programa natin. Salamat po, Nanay Yoli Matilak. Bibing Ruiz Agan, maraming salamat. Si Rinante Mahusay. Si Lynn Salazar, laging nakatabay sa programa natin. Si Christopher Curaza. Si Nanay Marisa Puliran, laging nakatabay sa programa natin. Thank you po.
2: Si Bella Tagaka, Captain Jake, nga always tagapamina daw sa iyang mong story mo, doon yung background samtang nagapadulog doon siya sa iyang baby o nagalaba. Mga taga Montevideo sa Davao de Oro ni sila, salamat kaay sa inyo, ha?
1: Salamat po.
2: Irish Make Zone, salamat po.
1: O say, maayo sa mga sakit-sakit sa mga bukog. Ipa-check up sana na yun. Sana ang mga lison magkaya na mo yung kasakit-sakit mo takay ba unsa na,
2: dapat.
1: Nindot gaya po ipa-check up na siya. Kailison magkaya ng sulti tadritso ba? Pero kana mga kana bang namang gusto mga joints lang ito, mami laki manakit. Anagin na yung mga causes usay sa pagkaon, kasi nangaong gag ka ng kaon na po ka siguro mga bawal ba? Basin lang, ha?
2: Basin?
1: Healthy ka naman, o throw out, no? Tapos bigla lang, nanakitin mo mga joints, usay, manakitin mong gusok, kasi nakakaon na po gag ka ng mga bawal ba? Bantay ba yan ang mahilig kag tinapa? Maura ba yun akong kuhan, mami laki?
2: Na maura ba itong paniod to?
1: Di, ako, experience ako.
2: Paalang, occasional lang.
1: Occasional pwede. Pero pagka medyo maedad na, iwasan nyo na yan.
2: Mahal po ba ang tinapakap, no?
1: At ito yung storyahan, mami laki, ka na kung sa iya mahatag ka, dili maayo.
2: Maayo, tama. Dili maayo.
1: Ang dili maayo mahatag na ka ng mga joints ni mo, yan lang yan. Labi na, taas kay preservative na, no? Taas kay preservative, ya, kung taas na ka o uric sa lawas, iwasan ng tinapanay kay isa na sa mga trigger ng manakit ay mo mga joints. Yan. So, iwasan, tinapa ha. Labi na sa mga hilig kay tinapa. Ito. Matingala kang, no, nakit mo na kung lawas mo, amanda ko eh, patinghala ka ba? Maluyar ba ka na? Nyadaghan na kagunaw-naon nga di maayo si muna-una.
2: Overthink na ka.
1: Ginamos ay palabi. Lami yung ginamos.
2: Lami ano una sa ginamos.
1: Pampaganas kaon pero ay po palabi. Ayun.
2: Sili o.
1: Tinapan. Lami gina mami laki pero ay po palabi. Sige mami laki, napabay greetings diha.
2: Ayan. O syempre si Nanay Ninita Nanay Ninita Arbo, Captain Jack, salamat sa pamamina og si Tatay Wilson Katumang, always sa pamina si Zam Barrientos. Mayang hapon, Captain Jake and Mommy Lucky. Og syempre si Bambi Galiardo. Salamat po sa inyong pagpaminaw kanuna, Captain Jake and Mommy Lucky. Kanusama na inyong sunod na caravan?
1: Ayan. At then, mag-announce namin sa radyo.
2: Yes.
1: Si Jeneline Gambin, maraming salamat po ng Lake Cebu, South Cotabato. Maraming salamat. Si Flordeline Di Follis, Rimon Barilio, si Rickshell Rosana, de sa Hingog City. Laming mayang pagpaminaw de sa mga taga Hingog City na anda sa Seafarers Pharmacy at Wang Magnum Siha. Sa mga nagkadaiyang butika diha sa Hingog City, Kabadbaran ug Butuan, makapalit mo Magnum C products. Makabarato pa, epektibo pa.
2: Yes.
1: Magnum C, nagpabiling.
2: Epektibo, barato. Ugangan ni Shell, Captain Jake, naminaw sila karon sa ato ang programa. Makalingaw daw kaayo ang ato ang mga lessons na makuha na nila, Captain Jake. Oy. Daghan mo siya magtunan ng mga lahi-lahi ng advice.
1: Ayan, si Nanay Phone Trip Damak. Naminaw kanunay ni si Nanay Phone Trip Damak. Nanay Phone Trip Damak, salamat sa pagpaminaw. And si Ma'am Bing Bungabong, thank you sa pagpaminaw. Si Luz Vida Fernandez, lagi nakantabay sa programa natin. Salamat po si Anna Faye. Si Davia Daghana Ninoy, di na ito ni Mahurot. At saan istorya na ito ang share of the day, mga kaibigan?
2: Yes, si Joy. Joy!
1: Si Joy po ang kwento. Ang kwento ni Joy, ating pagsasaluhan ngayon. Napakahapon ang kanyang kwento, mga kaibigan. Ang kanyang kwento po, mga kaibigan, ay talagang chinaga nating basahin. Napakahaba po na kanyang kwento.
2: Napakaganda din na kanyang kwento.
1: Sad story, hindi napakaganda.
2: I mean, napakaganda. Kumbaga, ang yung story, Captain Jake, baka ng rare nga story.
1: Story po, mga kaibigan, ay isang babae na sinuportahan ang kanyang minamahal sa kanyang mga pangarap. Tama yun, mga kaibigan, nasusuportahan. Tama yun, mga kaibigan, nagsusuportahan ng yung magkarelasyon at susuportahan para sa mga bawat pangarap. Tama ba?
2: Mm-hmm.
1: Para sa plano, sa hinarap. Kaya lang, yung lalaki, mga kaibigan, unfortunately, mga kaibigan.
2: Nag-detour.
1: Unfortunately, humanap o nakahanap ng iba na taga-Canada na may resident na sa
2: Canada. Residency.
1: Resident na sa Canada.
2: Mm-hmm.
1: Tama ba? Residente? Resident?
2: Residency.
1: Ayan. Residente na, yun. Tama ba? Kung I don't know, ha? I mean, pasensya na. Kung, I don't know kung ano ba talagang tamang term dyan, mga kaibigan. Pero nakahanap, hindi man na dinescribe kung ang nakarelasyon ba ay foreigner or Filipino din.
2: Mm-hmm.
1: Pero ang story, gaingon, mga kaibigan, ang kwento is that nangita o karelasyon ng iyong partner nga taga dito mismo sa Canada para mahimo siyang residente po sa Canada kung maminyo sa taga dito. Kaharsh po na ning istoryahan ni nga. Ilang plano kay dalun ta kadiri. Hulat-hulat lang gamay kay maka
2: kuha ka ng fiancé visa.
1: Ayun, maging turk ka ng pag-abot sa panahon. Ako lang ning plastaron sa akong kinabuhi diri.
2: Mm-hmm.
1: Pag once plastado na ko diri, kuhaon ta ka para ikaw diri maka-experience po ka sa kuha na experience.
2: Snow lagi daw?
1: Talaga, napakasarap naman ang ganun. I mean, mga kaibigan, siguro, kung ako naman, ha, once upon a time, nangarap din naman ako makapunta ng Canada, once upon a time, gusto ko rin makahawak ng snow. Lalo pa siguro, kung ang pangarap mo, nakikita mo yung ganung klaseng lugar at the same time, andun pa yung minamahal mo, yun ang napakaganda sana. Mararamdaman mo yung pangarap, mga kaibigan. Kaya lang, unfortunately, sad to know, mga kaibigan, ganun ang nangyari sa kanyang love story. Kaya, Mommy Lucky,
2: ang akin, Captain Jake, para kay Joy.
1: Mm.
2: It's okay to feel nga na-hurt ka because valid man ang imuhang reasons.
1: Mm.
2: O syempre, sa kinabuhi na to, Captain Jake, dili magid sa yon nga mahigugma ka. O niya, kung mahigugma ka din na, Captain Jake, di ba pag love ni mo sa katao, andam ka mo sa kripisyo.
1: Mm.
2: O ihatag ang tanan sa ilaha.
1: Exactly.
2: Kaso nga lang, mahimo ni panalaminan sa tanan, Captain Jake, kung nahigugma ta, magbilin yun ta. Especially kita mga babae, magbilin taog para sa toong kaugalingon. Kaya ang babae manggood, pag mahurot na to ang hatag ang tanan, huwag ta magbilin sa atoa, most especially ang babae, magubang ang good, Captain Jake, ma-destroy ang kinaiya sa babae, anak, Captain Jake.
1: Kinaiya, ang iyang kinabuhi.
2: Ma-destroy ang kinabuhi. Dili sa'yo ang paghigugma o pagsakripisyo. Ang nahimong sa'yo lang ang tao nga imong napili o ang nidawat sa imong sakripisyo o paghigugma.
1: Mm.
2: Pero, kanilaging ato ang kuan Captain Jake, ato ang paniniwala ba nga kay nabitang kanang mosalig ka sa usa ka tawo, pero para magutsa ko Captain Jake, usahay man good ang relationship dili mag-work, labi na pag dili man sa dili mag-work, pero mostly Captain Jake makapangutana man good ka, labi na pag wala mo sa kanang dili mo together cap. Relationship will not grow if wala communication, constant communication og layo sa usat usa. So para kay Joy na lang Captain Jake, ayaw og mahay nga nitabang ka.
1: Okay.
2: Ayaw og mahay nga nahigugma ka. Valid na imong na feel. Iagi imong kaugalingon sa kanang stage nga kanang nasakitan ka. That's very normal. Ipagawas ang imuhang gibati. Pero karong panahuna, ang imuhang kusog, ang imong gugma nga nahibalin karon para sa imong kaugalingon, maglahi gid ka para sa imong kaugalingon. And dili na siya kanang tawag nito, it's not your loss, it's his loss. Bihira makakita yung anang nga partner ka, Pinjik, sa panahon ba naman karon? Lisod, oy, lisod. Lisod ang lisod.
1: You know, sa mga taong, para makakita ka og taong nga taron, lisod kay pangitaon na sa mga midaki.
2: Yes, og lastly, ang pagkawala ni Alfred kay dili ni mo kapildihan, kung dili imo ng kalayaan. Oh, kalayaan?
1: Okay, tanod.
2: Kasi nga, kasi ko what if ko nagkadayon sila niya, naday, I mean, ang mindset sa lucky ba nga, naday siya yung nahuna ngayon, ana, meaning, dili siya committed dito sa babae.
1: Okay.
2: Yeah, para, that's for me ha, para sa kuan na siya.
1: Anyway, it is what it is, mga kaibigan. I mean, yun yung mga bagay na hindi natin inasahan. And the sad truth about kanang mga bagay nga dili mo align dito sa toang gusto, the sad truth is that you have to go through kana nga mga painful nga
2: experience
1: nga bation. But again, on the other side, mga kaibigan, on the brighter side, opportunity po ni para masairan nga dili di ay siyang gitakda sa panahon para sa tuwa. Ano ba? Gustuhon man na ito, mga kaibigan. I mean, every band experience, I don't know kung paano na ito, paano ka
2: Hubaron
1: or paano ka i-motivate pa. Ayan. Kasi kaya ba man tanga, kinimang good mami laki, dili lang ni about sa kanabitong gibetray ka or dili lang ni about betrayal, but it's kanabitong about also sa usa ka sakripisyo ba. Sakripisyo nga magpaabot, sakripisyo nga naunta ko opportunity para sa kuha, pero akong gi-decline, akong gibalibaran, akong gi-reject because doon na kay gisaad na ako, doon na tay planong duha nga mag-uban ta. Dili lang ni, it's all about betrayal mga kaibigan, it's all about also kanabidong feeling ba nga grabe ang trust ba, grabe ang grabe imong hope ba nga, imong gipusta tanan dito ba nga, ikaw man gud ang nagsaad sa kuway ni ihatag na ko tanan because ikaw man gud ang naghatag ni in kana nga feeling mga kaibigan pagka nag di ni mo ma kumbaga ang sa halip na itreasure na siya, sa halip nga matuman ang imong mga pangarap niya, ang nahitabo pag diskabaliktaran, betrayal, yun ang pinakamasakit. And ang the sad truth about life, mga kaibigan, di ta pwede makaikyasa na. You have to really kuan ba? Kada bang muatubang yung gana nga proseso. Kinahanglan gini mo, atubangon na siya nga problema. E kung pwede pa lang na nga, i-erase lang. Kung pwede pa lang itulog, ugmawa na. Pwede kayo na tumuhaton. Wala
2: But again,
1: every bad experience, there is always a lesson attached to it, mga kaibigan. Naagyun ay kaakibat kanunay ng lesson sa kinabuhi. Unang lesson, mga kaibigan, una, is that ang tama yun, mami Lucky, na pag nangandoy ta sa kinabuhi, dili lang pwede nga kita rin mangarap. Ayan. Isa sa mga lessons na ako nakutlo, gitambag sa kuwang, hindi gina ko makalimtan, doon ay nagtambag sa kuwang, nagiingnan ko mami Lucky nga, if mangandoy ka sa kinabuhi, regardless kung career ba na, kung sa may mong gustong buhaton, magminyo ba ka, isali mo ang Diyos. Mas muna ito ha, sa tanang aspeto sa kinabuhi, tanang angulo sa kinabuhi, ang sabi ng nag-advise sa akin, di ko na lang babanggitin ang pangalan, namayapa nang nagbigay ng advice. Patay na ba? Taon-taon na po nga namatay. Pero di ko kalimot sa yung lesson nga yatag sa kuwa. Ingon sa kuwang na, isangkot mo ang Diyos. Pumanatag ka kapag ka Diyos ang kasama mo. Pumanatag ka kapag ka ibinigay mo sa Kanya pangarap mo. Whatever it is, Halimbawa, nahadlangan man. Halimbawa, wa man mag, wala madayon.
2: Wala prosper.
1: Magiging panatag ka kasi pagbuot sa Diyos, imo manghihatag sa iya. Mm-hmm. Gitugyan man imo sa iya. Of course, dili lang na basta kay giyalan ng gitanggalan kaniya og pangarap. No, no, it's not like that. Gitanggalan niya because nakita niya nga sa unahan, dili maayo. Nakita niya nga matinud-anon ka and kini nga tao, dili ni matinud-anon para sa imo ha. And dili ni para sa imo ha. Dili ni mo deserve aning nga klase nga tao kasi matinud-anon ka. Nakita sa Ginoo imong kasing-kasing, nakita na imong pagkatao. You are committed, you are dedicated. You are truthful, you are loyal sa imong partner.
2: Mm-hmm. Truthful.
1: Nakita ka niya, nakita na sa Ginoo ang imong kasing-kasing. And tanan nga babag, dili na kapildihan. Kung wa man matuman, kadauga na para sa tuwa. Kana kapag ka isinasangkot mo ang Diyos. Kana kung pakialaman sa Ginoo ang imong mga plano. Whatever it is, bisan man gani sa negosyo, lahat ng plano mo, career, ibigay mo sa Diyos, isangkot mo lagi ang Diyos. Isinasangguni mo lagi sa Kanya. Kapag ka sinasabing isinasangguni, lagi mong ipinapanalangin. Gusto na kong magminyo. Halimbawa, kinibang lakiya para sa kuwa. Kung para sa kuwa, ay dili na babagan sa Ginoo. Walay makababag pagkayan ang itinakda sa atin. Bisag unsa pa na. Why makababag kung kanang tawhana gihatag yun na prastuwa. Kung kana, dili lang ikaw ang nagbuot, kundi isinasangguni mo, isinasangkot mo ang Diyos. Ginapananghid ba? But pasabot mami laki. Sa Bisaya pa, ginapananghid ni mo yung mga plano. Ito yung plano ko sana. Pero, ang kalooban mo ang masusunod. Hindi yung gusto ko. Kasi may mga bagay na hindi ko nakikita. May mga bagay na hindi ko alam. Kaya, ibinibigay ko po sa inyo ang lahat. Kung ang plano ko po ay makabubuti, ipagkaloob niyo po sa akin. Pero kung ang plano ko po ay hindi makabubuti, hadlangan niyo po. Yun ang magandang panalangin at yung taong nagtitiwala. Mm-hmm. Sinasangguni mo lagi sa Diyos. Nga naman, kaya kung makita sa Ginoong dili para ni mo, babagan yun na. O kininga sitwasyon, ipagpasalamat mo pa balang araw. Bakit? Kasi hindi kayo nagkatuluyan. Masakit man, oo, kasi hindi natupad yung pangarap mo. Pero kapag ka isinasangguni mo at isinasangkot mo ang Diyos, lahat ng mangyayari sa buhay natin, ipagpapasalamat mo. Bakit? Ang Diyos ang nagkaloob, ang Diyos ang nagpahintulot ng lahat. Kaya hindi ka magiging hindi ka masyadong masasaktan. Hindi ka masyadong tawag nito, masisiraan ng loob.
2: Mm-hmm.
1: Bakit? Kasi nga Diyos ang nagdesisyon, Diyos ang nagpahintulot ng mga bagay. Kapag ka ganun at sinasangguni mo sa Diyos, kampante ka, panatag ka sa unahan. Bakit? Whatever it is, alam mong may biyaya sa unahan. Alam mong lagi merong inilala ang biyaya. 'Yun ang mga bagay. Alam niyo mga kaibigan, pagka nangarap tayo sa buhay, hindi lamang ang pangarapin natin yung makarating.
2: Mm-hmm.
1: Alam mo, nangarap ka para sa career, nangarap ka para sa magkaroon ka ng maganda kinabukasan. Huwag mo lang pangarapin yung makarating ka doon sa pangarap mo. Pangarapin mong buo ka bilang tao, makarating ka doon sa pangarap mo. Ano ibig sabihin ng buo? Buo yung karakter. Maraming nakarating mga kaibigan sa kanilang karera, nakarating materially, nakarating doon sa mga pangarap nila, pero hindi buo ang karakter. Nasira ang integridad, nasira ang reputasyon, nasira ang pangalan. Mabuti bang ganun? Hindi mabuti yun mga kaibigan. Makarating ng buo yung karakter, hindi nasira. Ibig sabihin, intact yung pangalan, intact yung integridad, intact yung reputasyon, yung karakter buo. Yun ang magandang nakarating. Yeah, gaya niyan, nakarating nga, maaaring nakamit nung boyfriend mo yung pangarap niya. Pero hindi maganda eh, meron siyang nilukong tao, meron siyang pinaasang tao. Yan ang ibig kong sabihin, hindi pa rin magiging masayan balang araw, maniwala kayo. Hindi pwedeng matakasan yan, labi na kung intentional ang paggawa ng hindi maganda, laging may sukli yan, sobra pa. Ang sukli, balik. Laging may balik, kung pangit ang ginawa mo, may laging balik yan, sobra pa. Times 2 pa, times 3 pa. Yan ang ibig sabihin noon mga kaibigan. Kaya pumanatag ka, manalangin ka ng marami para pagganin yung nararamdaman mo. Balang araw, ipagpapasalamat mo pa yan. Maniwala ka, pagka lagi mong isinasangkot ang Diyos sa lahat ng pangarap mo, hindi ka na bibiguin, hindi ka na ilalagay sa mga bagay na alanganin. Yan. Anyway, yun lamang po mga kaibigan.
2: Salamat! Salamat, Joy, sa imo papadala sa imo hang story.
1: Sana tumatak yung advice, Mami Lucky, ha? Hindi lamang tayo, hindi lamang basta nakarating doon sa pangarap. Makarating ng buo yung pagkatao natin, makarating ng buo yung karakter. Hindi nasira ang pangalan, hindi nasira yung integridad, hindi nasira yung reputasyon. Yun ang pinakamagandang nakarating. Sana tandaan nyo yan, mga kaibigan. Tumatak yan sa inyo. Mami Lucky.
2: Yan, sa lahat po ng mga gusto magpadala ng kanilang mga story, i-message mo sa Facebook page na to. Pangitala ang Captain Jack at Mommy Lucky. Og, pwede send mo text sa 0933-812-5818. Salamat po sa lahat po ng mga bumabati at sa lahat po ng mga nakikinig sa ating programa everyday.
1: Yan, maraming salamat mga kaibigan. Paalam na po kami. Bukas muli, 1-2-3-6-8. Minsan, may mga ibang lugar na 6-8 mapapakinggan tayo. At may lugar din po mga kaibigan na papakinggan kami tuwing umaga, 9 to 11 morning. Diyan sa Don Carlos Bukidnon.
2: Ayan, Don Carlos Bukidnon.
1: Maraming salamat po hanggang bukas muli mga kaibigan. Ako po si Captain Jake.
2: Ako si Mommy Lucky.
1: Na mag-iwan po sa inyo ng lagi naming bili. Ng mali ay mali at ang tama ay tama. Gawin po natin, sikapin natin mga kaibigan. Kapag sinikap, hindi natin sinasabi magka-perfecto ka, magpaka-perfecto. Sinasabi natin, sikapin natin gumawa ng tama. Kapag katamang ginagawa, magre-resulta sa tama. Maraming salamat po mga kaibigan at magandang araw.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Gawin siya, Las Piñas. Thank you, Magnum C. Makaayog at saka kuha na sa kumbana nga senior. Ninong siya mo, ni amo ang produk ko ginanong sukat pagsugol sa Magnum C. Magnum C, capsule of coffee. Tanang produkto sa Magnum C, gigamit na mo upan sa kumbana. Fiksibo, barato ang Magnum C. Dagang salamat, Magnum C.
0: Di na gyud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Tremia Jimenez, taga Purukwan, Bada, San Jose. Namagot ko yung high blood cell niya, mag-ipong-lipong po ko niya. Sa diyang nakadungog ko sa akong auntie nga, maayo daw ni Magnum C, nagkuhan ko, nagsulay po ko niya. Maayo man po ang resulta, sir, mauna nga, inom po ko sulay. Mauni ka ron, katong mga wala po nakasulay o Magnum C, magsulay po sila o inom kay maayo po ang resulta. Basta Magnum C, biktibo o parato.
0: Di na gyud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Iyuhin niyo lumakang taga-patrosinyo San Jose Bago San Nelson. Na ako ikipamati ng mga kuhan, ginagmayray mo ang mga kuhan sakit. Pero sa diyang nagamit na ko Magnum C kape, murag nag-anam-anam akong pagpaminaw o hantod na nawala na yun. Kaloy sa Diyos, okay na. Salamat sa Magnum C. Pitibog yun. Ang Magnum C mao kini makaayo sa atong panglawas.
0: Di na gyud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Mibilin, Luar, Purok 5, Poblasyon. Dugay na ko sa Magnum C. Nagamit ako ang bana. Trabante man siya. Kanang mojoy gamit niya sa Magnum C. Kanang kapsul. Kay lamit kay iyahang tolo. Bahalag nigmatan niya magkabuntag. Mati man siya mga apog. Lamit yun iyahang panggaan. Imuhang lawas. Itibo. Brato rat.
1: di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Lusminda, adorable. Ay, daghan kong gibate. Daghan kong gibate, Jude. Birting daghana. Karun, okay na ko. Lasti na akong lawas. Daghan akong trabaho. May mo. Bakon, baya ko, sir. Bakon ko, pero akong hubak mo. Nawalan. Kapsol o kape. Okay ra. Ang kuan ako, kanang. Ang ako paminaw sa akong lawas. Akong kuan. Kibalis ko tungto. Nawala o niya. Kuan, Jude, ako paminaw. Murag, okay, okay, kiss ko. Magdum si epektibo barato. Kung makalas, kigil sa lawas.
1: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
6: 3 o'clock.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Pilhin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Ognita Del Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati yun sa Magnum C. Muradyo, nadyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot yun ang Magnum C.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
8: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
9: Gutom na lagi. Asa man galami kauna, no?
10: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
11: Hugo Bistro.
12: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tteokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good pizza.
14: Nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App. Sa'yo na kaayo o pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay. Magkabayad o bills. Makapalit o prepaid load. Makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
15: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
18: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
17: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
18: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
17: Likay ang dialysis. Protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
16: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
19: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
20: Calling all gadget lovers.
21: Gadget lovers!
20: The MCOR Great Gadget Sale is finally here! From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle. A smart TV with a sofa or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with Home Credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest Emcor store or shop online at emcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
0: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
21: One station, all the hits.
22: FM Radio. Favorite music radio.
23: FM Radio.
24: This song is brought to you by
25: Governor Engineer Raul Mabanglo.
26: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
27: ACS.
26: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
27: ACS.
28: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
27: ACS.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Kamakabuhay! Andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus, ABS-FM radio stations ug radio station partners sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog kaog dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakoy mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruhang a kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug kumanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pa-premyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa ABS-FM radio station o ubang mga partner radio stations.
3: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Mariana Candari, taga-poblasyon, 78 years old. Sa una, nakuanggit na ako nga pagkunaw ko sa Magnum C, kanang dili kayo kapuyon, makabaktas-baktas ra ko. Walay kapoy, ligay ko kapuyan. Salamat kayo sa Magnum C. Naot nga padayon ang inyong successful ang ating kamot no, nga makatabang sa mga katawan, labi na sa mga senior citizen. Tama na ako. Epektibo, barato.
3: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
6: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.
7: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.

0: love di ka sa una. Karon, love na lang nako akong kaugalingon. Why? Hala no.
1: One station, all the hits.
2: FM Radio. Favorite Music Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
2: di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
5: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kibamati sa akong mga tuhod. Starting na ako anik mga mark. Kaloy sa Ginoo may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos barato pag yun.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
7: Gutom mo kuyoy? Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi? Asa man galami ka una, no?
9: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
14: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ahoy! Kidney care time!
16: Perhesyon ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
17: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
18: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: One station, all the hits.
20: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
21: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
22: ACS.
21: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
22: ACS.
23: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
22: ACS.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao sa magbebe ay anak nga babae, di nakanak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gimi sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, di-test sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Ognita Del Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati jud sa Magnum C. Muradyo, nadyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot jud ang Magnum C.
6: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
9: Kamu ba nasayod na ang Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal. Sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Lamian, masustansyang kape. Pito Pito Mineral Eye Drops. Pito Pito Liniment Oil. Ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Hatod sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City. Sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award, alay namo kaninyo. Daghang salamat.
10: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Kidney care time!
13: Ako si Tere Robles, 59, sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw. Ug ang akong blood pressure normal na yud, mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang yud sa akong kidney.
14: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: One station, all the hits.
16: FM Radio, favorite music radio.
17: FM Radio. This song is brought to you by Mayor Manuel J. R. Zamora.

FM Radio Favorite Music Radio FM Radio Arangkada. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada. Siksik sa katotohanan.

0: balanse at walang kinikilingan. Arangkada! Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster. Arangkada! Arangkada na!
1: July 13, 2026. Maulang Lunes, mga kaarangkada. Wala nang bagyong Inday pero ganap ng bagyo ang binabantayang low pressure area sa labas ng PAR. Alamin ang update dyan mamaya. Kasama nyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan. Ah, lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
2: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa 630 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
1: Arangkada Balita.
3: Na mga namatay sa pananalasan ng bagyong Inday at Habagat, umakyat na sa 21, 16. Hinahanap pa. Higit 60 estudyante sa Romblon na ospital nang himatayin sa magnitude 5.4 na rindol. House Prosecution Panel, sa sentro sa kakayahan ni VP Sara Duterte bilang pinuno sa mga susunod na paglilitis. Pag-agos ng lava at pyroclastic density current o uson na itala sa Bulkang Mayon. Dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Asahan bukas. Pinoy tennis star Alex Yala umakyat sa career high number 28 sa WTA rankings.
2: Umakyat na sa 21 ang naitalang namatay sa pananalasan ng bagyong Inday at Habagat na pinalakas nito. Sa datos ng National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC, 10 ang nasawi sa Region 12 habang may 7 naman sa Bangsamoro Region. Bineberipika na rin ngayon ng Office of Civil Defense ang 16 na nawawala mula sa pagguho ng lupa. Nauna nang naitala ang pagkamatay ng 10 magkakamag-anak sa Malapatan, Sarangani noong Biyernes dahil sa landslide na dala ng Inday Enhanced Habagat.
4: Merong 16 na nawawala, reported missing. Ito naman ay nanggagaling sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental, sa Glan Sarangani, ganun din sa Maguindanao at sa Kasalanao del Sur. Karamihan dito sa mga nawawala ay doon sa nangyaring pagguho ng lupa after ng ilang araw ng pagpagulan.
2: Sinalanta ng pagbaha at pagguho ng lupa ang mga bayan ng Jose Abad Santos, Davao Occidental at Malapatan, Sarangani Province. Dahil ito sa habagat na pinalakas ng bagyong Inday. Yan ang umaranggadang balita ni Noreen Igonia.
5: Naglupasay ang isang lola sa gitna ng mga nasirang bahay sa Barangay Tanuman sa bayan ng Jose Abad Santos nitong Sabado ng umaga. Kasama kasi ang anak niyang babae at dalawang apo sa mga tinangay ng rumaragasang baha nitong gabi ng July 10. Natagpuan ang kanilang mga bangkay pero may 6 pang hinahanap. Ang isang lalaki naman, nag-video na lang habang hinihintay nila ang paparating na baha. Wala na kasi silang lugar na matakbuhan nitong Biyernes ng gabi. Ilang kalsada din sa lugar ang hindi pa madaanan dahil sa landslides at patuloy pang isinasagawang clearing operations. Maraming bahay ang nasira, pati ang simbahan hindi rin nakaligtas sa baha.
6: We're in the process of determining safe relocation sites, no? So because of the flooding, may mga areas naman na sa tingin natin safe before, pero ngayon inabutan ng baha, so hindi na naman safe. So yun yung mga challenges natin ngayon. At syempre, pag makahanap natin ng mga relocation sites.
7: Yung pagbaha, dahil nga sa habagat na pinalakas ni Bagyong Inday. Habagat ito, kasi ang Davao Occidental or ang dulo niya is Jose Abad Santos, part na western side na siya. So kaya apektado siya ng habagat.
5: Sa bayan naman ng Malapatan, in-airlift na lang ang mga bangkay ng 10 magkakamag-anak na namatay sa pagguho ng lupa sa Sitio Blesong Fandao Barangay Poblasyon dahil hindi pa madaanan ang kalsada. Gumamit naman ng improvised cable crossing ang DSWD-12 para maihatid ang food packs at hygiene kits sa mga apektadong residente. Sa bayan naman ng Talayan, Maguindanao del Sur, patuloy pa rin ang paghahanap sa matandang lalaking tinangay ng baha nitong Biyernes. Humihingi naman ng tulong ang mga apektadong residente dahil hindi pa man sila nakabangon sa lindol nitong nakaraang buwan. Panibagong dagok na naman ngayon ang kanilang kinakaharap na lalong nagpapahirap sa kanilang mga sitwasyon. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: na itala ng PHIVOLCS ang pag-agos ng lava at pyroclastic density current o uson sa bulkang Mayon kaninang umaga. Ang uson ay ang napaka-delikadong pagdaloy ng mainit na gas, abo at mga bato. Sa nakalipas na 24 na oras, naobserbahan din ang pag-agos ng lava sa bulkan. Umabot ang lava flow ng 3.8 kilometers sa Basud Gully, 3.2 kilometers sa Bonga Gully at 2.1 kilometers sa Miisi Gully. Nananatili sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon at mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone.
2: Isinugod sa Rural Health Unit ng San Fernando Romblon ang nasa mahigit 60 estudyante matapos makaranas ng pagkahilo at himatayin kasunod ng magnitude 5.4 na lindol na tumama sa Claveria, Masbate nitong umaga. Ayon sa San Fernando Municipal Public Information Office, agad nakipag-ugnayan si Mayor Fernando Marin sa mga kinaukulan ng ahensya para mabigyan ng agarang atensyong medikal ang mga estudyante. Bilang pag-iingat, ilang paaralan din ang nagsuspinde ng klase ngayong araw. Karamihan sa mga apektadong estudyante ay mula sa Don Carlos Memorial National High School, habang may ilan ding dinala mula sa barangay Espanya. Tumama ang magnitude 5.4 na lindol sa Claveria, Masbate, ganap na 8:54 ng umaga kanina, na naramdaman sa ilang bahagi ng Romblon. Inirekomenda ng National Bureau of Investigation sa Department of Justice ang pagsasampa ng reklamo laban kina dating Ateneo de Manila University Men's Basketball Team Head Coach Tab Baldwin at iba pa. Kaugnay ito sa pagkamatay ng student-athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon sa NBI, reklamong reckless imprudence resulting in 2 counts of homicide ang kakaharapin ni Baldwin, 6 na assistant coaches at 1 physical therapist. Reklamong negligence resulting in 2 counts of homicide naman ang kakaharapin ng athletic director at ng resort owners. Namatay sina Baterbonia at Adili ng malunod sa team building activity sa Dipakulaw, Aurora noong June 8. Nagsorry na si Baldwin sa mga pamilya ng mga manlalaro, pero hustisya ang hiling ng pamilya ng 2 atleta.
1: Patong-patong na kaso ng sexual assault, rape at pagnanakaw ang haharapin ng isang lalaking sangkot sa mga serye ng pamumulestya at pagnanakaw sa San Fernando, Pampanga. Yan ang umaarangkadang balita ni Gracie Rutao.
8: Makapulis kami.
9: Hindi na nakapalagang lalaking ito matapos makorner at agad na pusasa ng mga otoridad sa parking area ng isang commercial establishment sa Barangay San Jose, City of San Fernando, Pampanga, bandang alas 4 ng hapon nitong Huwebes, July 9. Kinilala ang suspect na isang 34 anyos na construction worker mula lungsod ng San Fernando na itinuturong nasa likod ng sunod-sunod na insidente ng pang-hold up at umano'y pang-mamolestya sa iba't ibang bahagi ng Pampanga. Nadakip siya. Wala pang isang araw matapos ipakalat ng Police Regional Office 3 ang kanyang wanted poster sa social media at magalok ng 500,000 pesos na pabuya sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon sa kanyang kinaroroonan. Isinilbi rin sa suspect ang mga warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 49 sa Guagua, Pampanga, kaugnay ng 3 bilang ng kasong rape at rape by sexual assault. Kabilang si Bebs, na unang nagsumbong sa pulisya matapos umano'y hold at molestyahin ng suspect sa Angeles City nitong Hulyo.
10: Hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko pag nakita ko siya. Alam ko, mapagbabayaran mo lahat sa lahat ng ginawan mo ng masama.
9: Biktima rin ang isang 23 anyos na tindera sa karinderya na umano'y ninakawan at pinagsamantalahan ng suspect noong Mayo.
11: Tinampay niya po ako, tinali niya po yung paakamay ko. Kahit barya po, kinuha niya, nilamas niya po, kinuha niya po lahat. Kumuha pa po siya ng soft drinks. Tsaka po, ano, tubig.
12: Kaya ba ako, minsan na by chance lang kung ano yung makita niya. Meron naman talagang binabalik-balikan niya, inaaraw niya, yung establishment, yung nanataw.
9: Sa pagkakahuli ng suspect, lumutang pa ang ibang reklamo ng pagnanakaw, pagmumulesya at pang-aabuso sa iba pang biktima na pawang mga kababaihan. Sa ngayon, aabot na sa 6 na kaso ng sexual assault, rape cases, ang nakahain laban sa suspect. Maliban pa dito, ang patong-patong na kaso ng pagnanakaw. Mula Pampanga, ako si Gracie Rutao ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Sumalang na ang pangalawang testigo ng prosekusyon na si NBI BARM Regional Director Attorney Jeremy Lotok sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Sa kanyang testimonya, sinabi niyang gumawa ng grave threats at inciting to sedition ang pangalawang pangulo. Yan ang umarangkadang balita ni Angela Babad. Live, Angela.
13: Ninya, kasalukuyan nga nagpapatuloy ang pagtatanong ng Senator Judges kay Attorney Jeremy Lotok, NBI Director for or NBI Regional Director for BARM. Pero bago ang direct examination kay Lotok kanina, ibinahagi ni House Prosecutor Lawrence Defensor ang isang manifestation kaugnay ng pagtayo bilang testigo ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. Humiling ang prosekusyon kung posibleng isa lang na si Matibag bukas sa witness stand, bagay na inalmahan naman ni Senator Judge Alan Peter Cayetano at ni Senate President Sherwin Gatchalian, pati na rin ng Defense Council. Ito nga ay dahil ang dapat na sasalang at ipinasabina para bukas ay si Attorney Zulaika Lopez, Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa prosecution, may commitment umano si Matibag sa mga susunod pang araw, kaya humiling ito na maisalang na bukas. Sa mga oras na ito, wala pang desisyon ng Senate Impeachment Court kung papayagan nga ba ang pagtayo ni Attorney Matibag bukas. Samantala, kapansin-pansin naman na di hamak na mas mabilis ang naging direct examination ng prosecution ngayong araw kay NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok kung ikukumpara ito doon sa direct examination na isinagawa naman kay NBI Senior Agent John Mark Calilong noong nakaraang linggo. Ito nga ay dahil kakaunti lamang yung naging objection ng depensa kanina, no? Sumentro ang direct examination kay Lotok sa 4 na dahilan kung bakit maituturing na totoo at seryoso ang nasabing pagbabanta. Ito nga ay umikot doon sa degree at manner of utterance o kung paano ito sinabi, literal na meaning o aktual na kahulugan ng pagbabanta, nature of instruction o kung paano at ano ang pinag-utos ng bise at relasyon o koneksyon ng nagbanta at pinagbantaan. Ayon kay Lotok, ang pag-uutos ng bise sa sinasabing kinontrata nitong assassin na huwag tumigil hanggat hindi na isa sa katuparan ng pag-uutos ay patunay ng pagpupursige o isang pahiwatig na seryoso ang nasabing banta. Bukod sa pagbabanta, nasa 7 beses din nagsabi o nagbanggit ang bise ng iba pang mabibigat na salita o pagmumura sa ilang personalidad bukod kay Pangulo Marcos, First Lady Liza at dating House Speaker Romualdez. Nabanggit rin sa isa sa mga ito si Representative Joel Chua. Pero bukod sa pag-iimbestiga sa pagbabantang ginawa ng bise, lumalabas na ayon sa pahayag ni Lotok na sinubukan din ng NBI na imbestigahan naman ang mga banta sa buhay mismo ng vice-presidente at sa pamilya nito. Bagay na kasama sa ikalawang sabina na ipinabot sa bise. Dahil dito, isa nga sa mga panghuling tanong ng prosecution na inulit ni Presiding Officer Chiz Escudero ay kung naniniwala ba ang NBI na merong nagawang krimen ng vice-presidente, specifically grave threats at inciting to sedition. Bagay na kinumpirma ni Lotok, ayon na rin yan sa ebidensya. Ninya, sa mga oras nga na ito, no, anumang sandali ay magsisimula na ang cross-examination naman ng depensa kay Attorney Jeremy Lotok. Ninya?
14: Okay, so Angela, ngayong gabi, siguradong matatapos itong pagtatanong kay Attorney Lotok at bukas na sasalang si Attorney Zulaika Lopez, yung former Chief of Staff ni VP Sara.
13: Ninya, no, ang goal nga ng Senate Impeachment Court ay one witness per day ang mangyari, no, kasama na dyan yung direct examination, cross-examination, even yung redirect examination. Noong nakaraan kasi, hindi na ginawa yung redirect. So titignan natin mamaya kung magkakaroon pa ng redirect examination muli ang prosecution para kay Attorney Lotok, no. Pero kung sakaling hindi, mukhang maikasa sa katuparan na ibang witness naman yung tatayo bukas. Pero kung sino ito, kung si Attorney Zulaika nga ba o yung hiling ng prosekusyon na si Attorney Melvin Matibag, yan ang aabangan natin dahil wala pa ngang desisyon ng Senate Impeachment Court doon sa manifestation ng prosecution panel. Ninya?
14: Maraming salamat, Angela Babad.
2: Hindi pinalampas ng palasyo ang mga iniuugnay na alegasyon sa kanila sa gitna ng nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones.
3: Tatlong taon naman ang pinagplanuhan ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte upang pigilan ang pagtagbo nito sa 2028. Yan ang paratang ni Davao City Mayor Sebastian Basse Duterte. Kahit makailang ulit mang sabihin na hindi makikialam ang palasyo sa proseso nito, hindi nila palalampasin ang mga alegasyon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang iniharap na anumang ebidensya ang kampo ng mga Duterte upang patunayan ang nasabing paratang.
15: Kung alam niya na nila ito, hindi ba dapat mas masipag ang Vice Presidente at hindi puro pangingibang bansa? At sana hindi na rin siya umalis at that time nung merong bagyong Katrina at nanood ng concert ni Taylor Swift.
3: Samantala, noong Biyernes, muling nanindigan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtataguyod ng 2016 Arbitral Award sa isang diplomatic reception kung saan hinimok niya ang mga Pilipino na ipaglaban ang mga karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Inamin naman ng Malacanang na maraming panahon ang nasayan sa pagsusulong ng Arbitral Award noong nakaraang administrasyon.
15: Na kahit ang kanyang dating Secretary ng National Defense, Secretary Lorenzana, ay wala rin nagawa. Nang iutos ni dating Pangulong Duterte na gibain o wag ipagpatuloy ang paggawa ng isang shelter para sa mga mangisda sa isang sandbar, yung ating sandy cay. At pinayagan pa ni dating Pangulong Duterte na ang magpatrolya dito sa ating sandbar ay ang mga Chinese vessels.
3: Gait ng palasyo, iba ang administrasyon ngayon. Hindi naghahanap ng gera ang pamahalaan, ngunit mananatili itong matatag sa pagtatanggol ng soberanya, karapatan, at interes ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zulaika Lopez nakatakdang humarap at sumalang sa witness stand sa impeachment trial bukas.
2: Marami pa ang mainit na balita sa pagbabalik ng
1: Arangkada Balita.
16: One station, all the hits.
17: FM Radio. Favorite Music Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko og makatabang yun sa ako ang health. Diridyog ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-og yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: One station, all the hits.
8: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
9: Arangkatas.
10: Magigipagtulungan na House Prosecution Panel sa impeachment Senate Impeachment Court upang mapabilis ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
11: Po yung statement ni Center Judge Alan Cayetano.
12: Handang makipagtulungan ang House Prosecution Panel sa Senado para mapabilis ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
13: Ayaw naman namin itong patagalin unnecessarily, no? But of course, without sacrificing our ability to properly, efficiently, and effectively present evidence.
12: May itinakdang 11 hearing days ang impeachment court para sa presentasyon ng prosecution sa Article 4 na tumatalakay sa alegasyon ng grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. Matapos ang bawat hearing, nagsasagawa umano ng assessment ang prosecution team para alamin kung kailangan pang iharap ang lahat ng kanilang mga testigo. Gayunman, iginate ni Tolosa na hindi dapat gawing paligsahan sa bilis ang impeachment trial dahil seryoso ang mga kasong dinidin ng impeachment court. Samantala, ayon sa prosekusyon, matapos mailatag ang pundasyon ng kanilang ebidensya noong unang linggo ng trial, nakatuon na ngayon ang kanilang presentasyon sa tanong kung karapat dapat pa bang manatili ang vice-presidente sa kanyang posisyon.
14: Hindi ito parang criminal case na kung saan yung mga elements of the crime ay mapapatunayan sa korte at pag ito'y napatunayan, ika'y makukulong.
12: Hiwalay pa rito ang anumang kasong kriminal na maaari lamang litisin sa regular na hukuman. Kaya ayon kay Barbers, hindi pagkakakulong ang sinusukat sa impeachment, kundi ang pagiging karapat-dapat ng isang opisyal na manatili sa kanyang katungkulan. Sinabi naman ni Deputy Speaker Paulo Ortega V na hindi magbabago ang paraan ng House Prosecution sa mga susunod na araw ng paglilitis.
15: Laki bagay po na nandito kayo kasi matagal na po itong inaabangan, saka nasa tamang forum na po tayo para masagot yung mga katanungan at saka mga allegations.
12: Tungkulin na raw ngayon ng Senado bilang impeachment court ay timbangin kung ang mga ebidensyang ihaharap ng prosecution ay sapat para patunayang nanatili o nawalan na ng public trust si Vice President Sara Duterte at kung karapat dapat pa ba siyang manatili sa isa sa pinakamataas na posisyon sa pamahalaan. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
10: Nakalinyang sumalang bukas sa day 5 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez. Depende sa daloy at testimonya kung isa sa ilalimpahan ng depensa sa cross-examination si Lopez. Live mula sa Senado, may umarangkadang balita si JM Pineda. JM.
16: Yes, tama ka dyan. Bukas nga ay nakatakdang humarap itong si Attorney Zulaika. Ito yung Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte dito sa impeachment trial. Pero sabi nga ni Attorney Michael Powas, spokesperson ng defense team, ay hindi pa maituturing na hostile witness itong si Zulaika dahil nga nakadepende pa sa prosecution kung paano nila papatunayan na hostile witness nga itong si Attorney Zulaika.
17: Bukas, isasalang sa witness stand ang Chief of Staff ni VP Sara sa Office of the Vice President na si Attorney Zulaika Lopez. Kasama siya sa pinasabina ng prosecution para gawing bala sa paglilinis laban sa pangalawang pangulo. Sabi ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poa, hindi pa maituturing na hostile witness si Attorney Lopez at isa lamang siyang ordinaryong testigo sa ngayon.
18: Sa ngayon, definitely regular witness pa lang siya. Yung hostile witness po, under our rules, no, hindi po kasi automatic yan na porket, let's say, kaibigan ka ng kabilang panig or nagtatrabaho ka sa kabilang panig, ay hostile ka na. That is something that the prosecution will have to work on in their presentation. They will have to have the witness qualified as a hostile witness. No? So, ibig sabihin nun, dun pa lang nila sa presentation, through their questions, kailangan nila ma-establish at maipakita sa korte na hostile witness siya.
17: Hindi rin daw sigurado kung isasalang ng depensa sa cross-examination si Zulaika.
18: Depende, and I don't want to be vague about this, no, kasi parati ko na lang sinasabi kung kinakailangan. Pero what that means is, syempre, titingnan muna namin sa naging presentasyon ng prosecution if there are things that we would need to bring out, points that we need to clarify, to be clarified with and bring out, then we will conduct cross-examination.
17: Nilinaw rin ni Poa na ngayon ay oras pa ng prosecution para iputok ang kanilang mga bala at handa naman daw silang questionin ang mga binabato nito. Samantala, gaya noong nakaraang linggo, may posibilidad na sumulpot muli si VP Sara sa Senado. Pero wala pang katiyakan dito ayon sa kanyang kampo. Kahit ang mismong pagdalo sa impeachment trial, hindi pa raw napapag-usapan ng pangalawang pangulo at mga abogado niya.
18: Totally, wala akong nababanggit. Wala pang nababanggit. So ibig sabihin nun, if she comes here, I also don't know if it's only for a meeting or to attend the trial itself.
16: Alam mo, Jack, kanina nung nagdilibot tayo dito banda sa may area nung Legacy Wall, ay nakita natin na dumating dito si Attorney Zulaika Lopez, mga bandang 2:30 yon ng hapon, pero wala siyang binigay na pahayag kung bakit siya nandito. Dumiretso lang siya doon sa holding area ng defense team at wala siyang ibinigay na kahit na anong statement kung bakit nga ba siya maagang napapunta dito sa Senado. Matatanda natin yung sabi na dapat ay bukas pa kung saan nga siya harap dahil hanggang ngayon ay hindi pa nagkakaroon ng cross-examine itong defense team doon sa NBI Regional Director na si Jeremy Lotto. Kaya hindi natin sure kung bakit nga ba nandito si Attorney Zulaika, pero pinipilit nating alamin kung ano nga ba yung ginagawa niya, kung naghahanda ba siya para bukas. Jack?
19: Jim, isang tanong lang. Di ba may mga request o mga personal request si itong si Attorney Zulaika Lopez? Napag-decision na ba kung pagbibigyan siya dito?
16: Sa akin, Jack, natanong din natin yan kanina kay Attorney Poa at yun nga, nakita nga daw niya dun sa loob ng holding area ng defense team ay wala pa naman daw yung mga ref, particular kasi yung mga nabanggit niya, refrigerator, mga pagkain at ilang pang mga gamit yung gusto nilang dalhin dun sa mismong holding area. Pero sa ngayon daw, wala pa naman daw silang nakikitang mga refrigerator na pinapasok, sabi ni Attorney Poa. Pati yung dun sa catering ay hindi pa naman na ganun ka, kung hindi pa nakakapasok yung catering service. So wala pa tayong exact details kung talaga bang papayagan ito ng Senado. Pero dun sa kabila kasi sa prosecution, may mga pumapasok ng mga catering services. Pero sa defense, wala pa tayong nakikita hanggang sa ngayon, Jack.
19: Okay, sige. Maraming salamat, JM Pineda, live mula sa Senado.
20: Sumentro ang ika-apat na araw ng impeachment trial sa direct examination ng prosekusyon kay NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotto. Himayin natin ang naging paglilitis ngayong araw kasama ang political analyst na si Jesus Jess Falsis live dito sa PRTV Studios. Magandang gabi sa inyo, Sir Jess. Welcome back sa Arangkada Balita.
21: Good evening. It's nice to be here.
20: Yes. So, well, what is your general assessment dito sa direct examination, no, ni Attorney Ligutan kay Attorney Lotto kanina?
21: I think para sa ating mga nanonood, no, mas welcome yung hearing today or trial today kasi less yung objections, mas tuloy-tuloy yung pagsagot ng witness, although nag-object pa din minsan or from time to time yung defense, lalo na ngayong medyo nakarang isang oras, no, ng trial, no, while we're speaking may mga issues pa din as to certain parang typo or typographical errors or dates, no. But in general, mas nakahinga tayo. Kasi last week, grabe talaga, todo yung objections na parang hindi na siya nagte-testify at puro objections na lang ang naririnig natin.
20: Yes, actually, parang people felt na parang may delaying tactic ba or may baka ayaw nilang magsalita pa siya, di ba? Pero lahat yun ay, di ba, pinasalita pa rin ni presiding officer Senator Cheese Escudero yung witness. Pero ang isa ko pang tanong, ano, Attorney Jess, ay etong... si Attorney Lotok na mismo ang nagsabi na para sa kanila ay gumawa ng grave threats at inciting to sedition si VP Sara. Gaano kahalaga ito sa magiging takbo ng impeachment?
21: Mahalaga ito kasi ang article of impeachment actually focuses more on grave threats per se. And ngayon, narinig natin, meron pa palang component na inciting to sedition. So it could actually just be a bigger crime than just sa grave threats. Kasi ang impeachable offenses sa ating saligang batas ay high crimes, betrayal of public trust, etc. Dito pumapasok itong artikulo na to. Yung grave threats, although it's not a high crime, it's a betrayal of public trust. But if there was also inciting to sedition, edi that could be considered kasi wala pang definition ng Supreme Court ng high crimes, no? Although high crimes, generally, we think of treason, we think of plunder, but inciting to sedition to try to remove the power of the government over a certain jurisdiction and kill the head of the government. If inciting to sedition is indeed found here sa kaso na to, then that could be considered high crime. So, yun yung na-establish ni Attorney Lotok, among other things, lalo na dun sa grave threats, na meron siyang sinasabing four factors why he considers the grave threats were real, serious, and even if it's conditional, it doesn't matter. Na it's still a grave threat because of the four factors such as the nature of how the words were uttered. Among other things, so punta ko na yung pinaka-importante sa tingin ko, ang pinoint out ni Attorney Lotok, yung nature of the instruction. Karamihan sa atin, ang naalala natin sa grave threats ng ating pangalawang pangulo, yung may kinausap na akong tao. Na pag pinatay ako, patayin itong tatlong tao. Yun yung naalala natin usually, no? Sabi ni Attorney Lotok, actually may isa akong narinig o tinitingnan that tells me na talagang grave threats ito. Ano ito? Yung sinasabi na huwag mong tigilan hanggang hindi mo mapatay. So sinabi ni Attorney Lotok ang dating sa kanya, persistent yung request or persistent yung intention to actually be able to kill, quote-unquote, these three people. So, grave yung threats kasi persistent, talagang relentless, walang sawa. So, isa daw yun sa mga factors na tinignan niya, kaya grave threats para sa kanya.
20: Oo, and isa sa mga pinopoint out yung pag-hire ng assassin. Sabi ni Attorney Lotok, hindi pa validated, no, yung identity ng supposed assassin na ito na binayaran daw ni VP Sara, no? Importante bang mahanap itong assassin na ito para patunayan yung paglabag sa grave threat?
21: Not necessarily. So hindi siya importante kasi kahit na walang ebidensya to point na meron talagang kinontratang assassin at hindi natin ma-identify itong assassin, hindi naman yun yung punto ng artikulo eh. Ang punto ng impeachable article na ito ay merong unfitness or hindi fit ang pangalawang pangulo to be the vice president because she committed betrayal of public trust. Balikan ko lang yung last week, no? Related kasi siya dito. Sinasabi ng defense, 32 million ang bumoto sa pangalawang pangulo. Actually, that argument doesn't work for the defense. It works for the prosecution because it means 32 million trusted the vice president to be a reasonable president, vice president, to be a vice president worthy of her position. Eh, by threatening to assassinate the first family, she has betrayed that public trust. We have to point that out. But second, if you threatened the president, who also has 31 million votes, even though it's just slightly lower than the vice president, it doesn't follow na justified yung threats. Actually, it emphasizes that there is betrayal of public trust.
20: Wala nga raw connection yung kung gaano karami ang bumoto sa'yo doon sa pinag-uusapan natin dito. Pero speaking, going back to assassin kanina, no, may tinanong si Senator Bam Aquino. Oo, kung meron daw ba silang sagot na or sinabi na dinedeny nila, no, na nag-hire ba ng assassin. At parang ang gulo ng sagot eh, or yung sagot nila, eh, kailangan niyang tanungin several times if they actually denied it.
21: Last week, narinig natin yung opening statement. Wala tayong narinig na categorical statement kay Atty. Sheila Sisson na inosente si VP Sara. Ang sabi niya, presumed innocent lang. Walang, my client is not guilty or my client is innocent.
0: Wala. Dapat ba ganon?
21: Ngayon, parang ganon din last week. Ngayon, ang ginawa naman, wala kaming sinasabi that she never contracted an assassin. Ang sinasabi namin, general denial. Kaya ang hinahanap ng isang senator judge, kawawa I think itong si Attorney Mark Binluan, kasi hindi niya directly respond yung tanong ni Senator Bam Aquino, which is there a specific denial?
0: Yes.
21: Ang sagot ng defense counsel, we have a general denial. Which is not enough kasi ang hinahanap ng senator judge, may specific denial ba kayo? Kasi napaka-specific nung allegation, which is you contracted an assassin. Kung hindi talaga yan totoo, like ako, kapag sinabihan mo ako, oh, you contracted an assassin, sabi ko, ha, hindi! That's ridiculous. Gaganon ako kagad. Ba't hindi daw magawa ng defense?
0: Oh, hindi raw nila nakita. Sabi, i-review pa.
21: Sa answer, sa documents, mukhang nagbabasa at gumagawa ng assignment si Senator Bam kasi binasa daw niya at wala daw siyang maalala.
0: Oo, so ang sinabi lang, we deny.
21: At inamin nyo ng defense na specific denial, wala. General denial lang daw na we denied all allegations.
0: So how will that affect the case?
21: Well, that could affect the case as to one senator judge. It is more or less clear that Senator Bam Aquino is looking for a specific denial. So dapat, pag nag-present na ng evidence ang defense later, sana may mapakita silang evidence to controvert or rebut the hiring of an assassin.
0: So, sino pa sa mga senator judges ang sa tingin mo or napakinggan mo kanina na maganda yung mga naitanong nila or nakatulong or hindi nakatulong, whether or whatever, di ba? Sa depensa or sa prosecution?
21: Well, mukhang si Senator Alan Peter Cayetano, syempre, aktibo, pero hindi positive for the prosecution. Parang more for the defense lagi yung mga tanong niya. Hindi ako nagagalingan personally, no? Pero yun yung style niya. And baka i-clarify na din natin, no? Baka matanong nyo na po kagad. Okay lang ba na ang senator judge ay parang may tanong
0: parang
21: na quote-unquote pumapanig or mukhang panig sa isang side?
0: Yun nga.
21: So, ang totoo dyan, sa totoo lang, while for us, the public, it might be morally wrong or parang questionable legally, and based on the Senate impeachment rules, there's nothing wrong with that. Nasabi na ni Senator Miriam Defensor Santiago noon, walang pakialamanan ang mga senator judges. They are free to ask questions that they want. Kasi, just because they ask a question, doesn't mean na yun na yung kanilang punto. For example, Senator Risa Ontiveros last week, she was heavily criticized even by some allies.
0: Yes.
21: Pero si Attorney Sal Panelo, na kalaban, na DDS, sabi tama si Senator Risa. It's because open-ended yung tanong ni Senator Risa. What is the relevance of your evidence to the impeachable offense? General, ang sabi ni Senator Pia, sabi ng iba, oh, she's already judging on the merits, medyo advanced yung question. Mali. Yes, tanong niya yun eh. Capacity or capability dapat ng prosecution or defense to answer it because they can argue for or against and the senator judge will just listen and decide for him or herself kung ano ba yung papaniwalaan niya. It doesn't mean na yung nagtanong siya, yun na yung pinaniniwalaan niya. But I do understand yung mga general public, yung ating mga kababayan na baka nag-iisip, ay itong senator judge na to, pabor na sa defense. Itong senator judge na to, pabor na sa prosecution. Pwede, pero it doesn't follow.
0: Okay, at sinabi naman ng depensa kanina, no, na magpapatawag sila ng testigo raw na magpapatunay sa Operation Romanov. Paano ito makaka-apekto sa impeachment?
21: Well, ang Operation Romanov kasi, yan ang sinasabi ng ating depensa at ni Vice President Sara Duterte na rason bakit siya nakapagbitaw ng mga grave threats. It's allegedly because mayroon din daw threat sa buhay nila. Ang unang relevance nito, no, sa araw na to para maisip natin kagad kanina anong kinalaman ng Operation Romanov. Naririnig natin kaso ano kasi to eh, medyo banyagang idea, foreign idea because Operation Romanov is from a different country, no. Pero kanina, na-mention na ng NBI ni Attorney Jeremy Lotok na nag-investigate din naman ng NBI sa mga threats sa buhay ni VP Sara. So mali yung sinabi ng defense na hindi daw nila in-investigate yung threats kay VP Sara. Last week, pinagmumukhang biased ang NBI. They're not. They investigated the threat against the president. They also investigated the threat against the vice president. It's just the vice president did not cooperate. So kung may Operation Romanov na totoo, dapat si Vice Presidente, si pangalawang pangulo, siya na nagbigay ng ebidensya sa NBI. Siya nagsasabi na may Operation Romanov eh. But hindi nyo pa natatanong, we have to clarify agad. Actually, ang pinakaunang nagsabi ng Operation Romanov is Mayor Baste Duterte. The first family, the president, never said anything about Operation Romanov against the vice president and the Duterte family. It was Mayor Baste who cautioned. Yes. Sabi niya, mag-ingat ka, Pangulo, sa Operation Romanov. Sometime 2024, sometime 2023. I'm not sure kung 2023 or 2024. So
0: saan ang galing yun?
21: So ang relevance po niya sa trial is kung totoo yun, pwede kong makita na yung depensa mayroong defense, which is mayroon daw pinanggagalingan yung grave threats ni VP Sara. Pero kung hindi yung totoo, di walang pinanggagalingan yung grave threats ni VP Sara. And she should be held accountable for her grave threats.
0: Oo, pero yun na nga eh. Parang kung wala nga tayong narinig na sinabi ng kampo, wala nga naman na sabihin nila, di ba? Pero ibig ko sabihin, ang nanggaling nga yun kay Mayor Baste Duterte.
21: Na fact check ang defense.
0: At na video, may video yun.
21: Yes, may video yun. Na fact check ang defense, na fact check si VP Sara. And let's emphasize, si Mayor Baste, he has continuously also made threats against the president. For example, in a recent Ridge coalition, yung bago nilang coalition,
0: yes.
21: Sabi niya, isang ulo lang ang kailangan namin or ang gusto namin, referring to the president.
0: Okay, so ano naman po ang dapat nating asahan sa pagharap naman ni OVP, dating OVP Chief of Staff, Attorney Zulaika Lopez, bilang testigo bukas? Yan, medyo inaabangan talaga ng lahat.
21: Kaabang-abang yan, kasi si Attorney Zulaika is in the thick of things, no? Nung nag-grave threats si VP Sara, sabi ng defense, may kontekstong pinanggagalingan. At last week, ang ginamit nilang konteksto, si Attorney Zulaika mismo. So yun yung relevance niya, una.
0: Okay.
21: Ang pangalawang relevance niya, para sa prosecution naman, bakit nila tinatawag? Sa tingin ko tingnan natin bukas kung tama, kaya nila gustong tawagin si Attorney Zulaika Lopez is because nandun siya nung ginawa ni VP Sara yung grave threats. Narinig niya, kasama niya sa kwarto, so she can also testify doon sa mood, doon sa behavior, doon sa sinabi ni VP Sara. Other than that, malaking question mark na. Ano ang magiging testimonya ni Attorney Zulaika at anong intention ng prosecution in calling her? Kasi naririnig na natin, she will be called as a hostile witness.
0: Yes.
21: Ang hostile witness ay isang witness na hindi naman friendly sa'yo. Tinawag mo siya, pero hindi mo siya nakausap before testifying. Hindi mo alam anong sasabihin niya. And most likely, ang sasabihin niya ay favorable doon sa kalaban mong testigo or doon sa kalaban mong respondent, which is the vice president. Obviously, Attorney Zulaika is the chief of staff of the OVP, so her testimony will most likely be favorable to the vice president. So as a hostile witness, she will have to be qualified as a hostile witness, and after that, it remains to be seen how the prosecution will manage
0: yun
21: a hostile witness.
0: So it could make or break.
21: It could be good or bad for the prosecution.
0: Yeah, good or bad.
21: Later, after this week, baka sabihin natin, ay, wrong move for the prosecution. Or, we can also say, wow, genius move. Kasi ang dami pa nilang nakuha.
0: At yan ang aabangan natin bukas. Nako, maraming salamat sa inyong oras, sa ating political analyst, Jesus Jess Falsis. Magandang gabi po.
21: Maraming salamat.
1: Matapos ang unang linggo ng impeachment trial, umani ng samut-saling opinion kung sino nga ba ang nanalo sa pagitan ng House Prosecutors at Defense Team ni Vice President Sara Duterte. Pero ayon kay dating bayan muna, Representative Attorney Nery Colmenares, mas lamang sa ngayon ang prosekusyon. Nasa linya ng telepono si Lestor Aler. Lestor.
2: Check, lumamang ang prosekusyon. Iyan ang sinabi ni human rights lawyer at dating bayan muna Representative Attorney Nery Colmenares matapos matanong sa kanyang opinyon sa naging unang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kung saan ipresenta ang video na nangyaring preskon bilang ebidensya sa ilalim ng ika-apat na articles of impeachment kaugnay sa pagbabanta umano ng Vice Presidente kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liz Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Colmenares. Sinubukan naman ng depensa ang kanilang makakaya pero medyo mahina ang kanilang hawak na kaso. Dagdag pa niya, kahit sino pang abogado ang hiharap ng vice-presidente ay mahihirapan itong idepensa ang assassination threat sa First Family. May tuturing din anya itong open and shut case at hindi na dapat napahabain pa ang usapina.
3: Kung ikaw man ang abogado ng depensa, hirap talaga. Kaya the only thing you can do is object and object, technical and technical. So, namang ang prosecution, not for anything, except ang lakas ng kaso nila.
4: We move that we be allowed to...
2: Jack, samantala, pinabulaanan naman ni Colmenares ang kumakalat na impormasyon sa social media patungkol sa 2/3 ng boto sa Senado base sa kanilang kaso na Bayan versus Zamora. Ayon sa kanya, ang totoong issue ay kung valid ba ang visiting forces agreement sa kabila ng constitutional provision.
3: So pagdidebatehan pa ba natin kung 15 or 16 ang 2/3 ng 23, 18 ang pumirma sa visiting forces agreement. So hindi totoo yung kumakalat sa social media na sinabi kategorically ng Korte Suprema sa Bayan versus Zamora na ang 2/3 ng Senado ay 16 talaga yan.
2: Sa kabilang banda, Jack, nagsagawa naman ng prayer rally ang iba't ibang religious group kanina tanghali bago magsimula ang paglilitis kay Duterte. Bitbit ang kanilang karatula at poster, panawagan nila ang katotohanan, katarungan at pananagutan sa nangyayaring korupsyon sa bansa. Sa mga oras na ito, Jack, no, makulimlim ang panahon dito sa labas ng Senado. Pero sa kabila niya na tahimik at payapa naman ang paligid ng Senado dahil yan sa ipinapatupad na mas mahigpit na seguridad ng mga ating kapulisana mula sa Philippine National Police. Iyan ang latest update mula dito sa labas ng Senado. Balik sa iyo, Jack.
19: Maraming salamat, Lester Aler. Magandang balita para sa commuters ng LRT2, pwede nang pambayad sa pasahe ang inyong debit, credit cards at e-wallet. May umaarangkadang balita si Justine Ignacio.
22: Hindi ka napipila sa mga ticket machines o ticket booth para makabayad sa LRT2. Pwede na ang debit, credit card at e-wallet. Ngayong inilunsad na ng Transportation Department ang cashless payment system.
23: Kung maaalala natin na last year, una nating nilaunch itong programang ito sa MRT3. So ngayon, LRT2 naman at kasunod ay LRT1.
22: Susunod na rin ilunsad ang cashless payment system para sa LRT1 ngayong taon. Ikinatuwa ito ni Tonette Encinares, isang ina at may anak na nag-aaral sa Maynila.
24: For me, okay po siya. Para mas madali po yung processing po, just in case may emergency, biglang nawalan, madali pong makakapag-send agad ng mga pangpamasahe po.
22: Na isa katuparan ng proyekto sa tulong ng iba't ibang public at private stakeholders, gaya ng Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC, Visa, Light Rail Transit Authority, Department of Information and Communications Technology at Bangko Sentral ng Pilipinas. Paliwanag ng DOTR, isang proof of concept ang ginagawa nilang interoperable system sa MRT3, LRT2 at 1 dahil isa pang malaking proyekto ang nakatakda nilang ilunsad sa susunod na taon.
23: Na by next year magkakaroon po tayo ng malaki nating public-private partnership, PPP project, yung Philippine Automated Fare Collection System na sasaklaw po hindi lang sa MRT3, LRT2, LRT1 kundi sa lahat po ng release natin ng tren at maging ibang modes of transport.
22: Simula na rin ang Piso Fare Cashback Promo ng RCBC na epektibo hanggang sa katapusan ng Hulyo. Ako si Justine Ignacio ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
19: Sa lagay ng panahon, nagpapaulan pa rin ang habagat sa ilang bahagi ng bansa ayon sa PAGASA. Maulan ang panahon sa Ilocos, Zambales, Bataan, Tarlac at Benguet. Makakaranas din ng kalat-kalat at panakanakang pag-ulan ngayong gabi sa Metro Manila at nalalawing bahagi ng Luzon. Samantala, ganap nang naging tropical depression ang bagyong may international name na Haisienda. Ito ay nasa mahigit 1,000 kilometro silangan ng Eastern Visayas na may bilis na 55 kilometers per hour at pagbugsong hanggang 70 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. posible itong pumasok ng Philippine Area of Responsibility sa loob ng 24 na oras. Pero hindi ito inaasahang makaapekto sa anumang bahagi ng bansa. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Dr. Jose Britanio Pujalte Jr. bilang bagong kalihim ng Department of Health kapalit ng nagbitiw na Secretary Teodoro Herbosa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nagsumite ng courtesy resignation si Herbosa dahil sa kanyang kalusugan matapos sumailalim sa isang medical procedure. Si Pujalte ay isang batikang orthopedic surgeon at matagal ng lingkod bayan na may mahigit 3 dekada ng karanasan sa pamahalaan. Mula pa noong 2014, pinamumunuan na niya ang Philippine Orthopedic Center bilang Medical Center Chief 2. Nagtapos si Pujalte ng medisina sa University of the Philippines at may master's degree sa Hospital Administration mula sa Ateneo. Nagsanay din siya sa Japan, United States at United Kingdom at dati na rin naging presidente ng Philippine Orthopedic Association at ASEAN Orthopedic Association.
5: Itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw bilang kalihim ng Department of Health si Dr. Jose S. Pujalte Jr. Baon ang malawak na karanasan at natatanging pamumuno bilang doktor, hospital administrator, guro at lingkod bayan na may mahigit na 3 dekada sa pagsusulong ng pampublikong pangkalusugan.
6: Oil price hike ang sasalubong sa mga motorista bukas, kasabayan ang muling pag-init ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Yan ang umarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
7: Tataas muli ang presyo ng produktong petrolyo bukas, July 14. Ang Shell at Sea Oil maagang nag-anunsyo ng piso kada litro na aumento sa gasolina, 2.30 piso sa month sa kerosene, at pinakamataas ang aumento sa diesel na nasa 4.60 piso. Sumimpa kasi ang presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado kasabay ng panibagong girian sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Yan ay sa kabila ng pagsisiguro ng US President Donald Trump na tuloy-tuloy ang komersyo sa Strait of Hormuz. Pero ang Department of Energy ititigil na ang pagtatakda ng price range para sa maaring paggalaw ng petrolyo kada linggo. Imbes na price range, iisang presyo na lang ang ilalabas sila na maaring sundin ng mga gasolinahan sa tuwing tataas o bababa ang presyo ng petrolyo.
8: Nag-range tayo kasi we thought that with the agreement kakalma na yung presyo, ano, but by observation of this week and last week, parang hindi pa siya bumababa at bumaba. So we decided to be stricter on the prices.
7: Marami kasi nagreklamo na sinasamantala ng mga gasolinahan ang paniningil ng mas mataas na presyo sa price range.
8: If the prices are still volatile, ayaw natin ng abuse, no? Kaya mas madali po ma-monitor at ma-control po ng DOE pag definite yung isang presyo lang.
7: Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
6: Balitang showbiz muna tayo mula kay Jai Ho. Jai.
9: Hi, Miss Nins. Hi, Sir Jack. At sa lahat ng ating mga karangkada, heto na nga ang latest na umarangkadang showbiz balita. Inanunsyo na ang 4 na unang bigating pelikulang kalahok sa Metro Manila Film Festival ngayong taon. Pasok ang second miracle in cell number 7 na pagbibidahan muli ni Aga Mulak, ang Amir na pagbibidahan ni na Argus Astiras at Dennis Trillo. Haunted Carnival kasama sina Fiang Smith, Julia Barreto at Maricel Soriano. At makitawa with Vice Ganda at Vic Soto sa pelikulang The Greatest Showdown. Samantala, nakapanayam natin sa Joy Hot Exclusive si Hershey Neri at kinamusta natin siya sa kanyang kauna-unang Cinemalaya movie.
25: Sobrang exciting kasi diba for the longest time comedy yung ginagawa ko. Sabi ko, what if i-try ko naman maging serious actor siya? Tatawa ko. Pero yun, nag-audition ako. So, pumila ako sa UP from 12 p.m. tapos 4 p.m. na ata ako nakasalang. Ang dami namin noon. And then thankfully, 3 directors took a chance on me. So meron tayong 3 films this year. Ganggang, Tirik at animal. So sa ganggang support character ako doon kasi Ma'am Anding, isa akong teacher ng mga bata sa ganggang. And sa Tirik at Animal naman, may cameo scenes tayo doon, nakakatawa.
9: Mga ka-vibes at sa lahat ng mga karangkada, nagsimula na nga kaninang umaga ang mga bagong programa at tambalan sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Mas pinalakas, mas pinabongga ang mga ka-vibes ninyo sa Sound Trip kasama ang bagong programa na iDiva Nights with DJ ID mula 6 p.m. to 9 p.m. at susundan naman ng Heart Speaks kasama si DJ Alex from 9 p.m. to 12 midnight. Tuloy-tuloy naman ang Banana Crew kasama ang nag-iisang beshi ng bayan at ito ay para sa Home of the Stars na Banana Crew 3 p.m. to 6 p.m. Tutok na araw-araw sa mas pinalupit na mga ka-vibes sa Sound Trip sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Yan na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito nyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives, balik sa inyo, Sir Jack and Miss Nina.
20: Maraming salamat, Jai Ho.
9: Salamat po.
19: Thanks, Jai.
20: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
19: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
20: Arangkada Balita.
10: One station, all the hits.
11: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
12: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me! Dito ako believe!

Coconut Sugar, Iladong Anti-Diabetes, Pitopito Plus, 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melven Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.

Okay, may adlaw sa kanatong tanan, mahigala na sa kita sa atong naandang programa sa matang adlaw, no? Nga mabati din sa inyong mga radio, ang mga panid sa kagahapon. So, kinilanggapan yung higala sa Kuya Earn, ngayon ikaw ba, sabay sa paghatag na usap, o laing pagtagad sa laing tampo, nga gisaling o gisugilon din ka nato, o giasoy sa usa ka lalaking nga si Glenn, taga Panabo City. Naot ko mahigala nga naamon nagpaminaw lang gihapon, no? Akong sinteros po na ako taga Panabo City na si Glenn. Yan ako Glenn na nakakaroon sa imang nahimutangan. Pero sa dili pa, natusugdan sa paghatag o kinabuhi, kumustahan sa nato at mga tigpaminaw sa naglalaing mga lugar. Nabaw sa tanan na nagmintin na yun na nagkamit na sa ato mga produkto. Ika ni Anto Handod karon pabilin sila nga nagsalig, labi na sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Mahinaot ko mahigala sukad ni Anto Handod karon nagpabilin niya po mo nga nagsalig sa atong mga produkto. Libalo ko, kinasing-kasing na ko gishare sa inyo nga makahatag yung kini ug mayang binipisyo. Labi na sa mga tao nga maglisod sa pagtulog panahon sa kagabion, kini atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon mahigala makatabang sa mga tao nga naaniana ng mga problema sa pagkatulog. Nakabalo ba si Mimi Tukar ang inyong insomnia? Kasagaran yun, sa mga insomnia yun mga higala. Muna ay kasagaran isulti nga mitukar ang insomnia mo nang naglisod sila sa pagkatulog panahon sa kagabion. Dili lang sa insomnia mahigala, bisan pa man sa mga high blood diabetes, makatabang kay atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Unsa nila yung ilang kapihon nga naana sa ilang high blood, na sila diabetes, unsa naging maayo ani nga kape. Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon mahigala, gawas nga makatabang sa pagtulog, nga mahibalik ang normal nga taas-taas nga paghinanok sa taas-taas nga oras. Makatabang atong Coffee Corn Gold with Malunggay nga mahibalik ang taas-taas nga oras sa inyong pagkahinanok, mahigala. Kung naamoy problema, nga dili mo makatulog, mutakilid na lang mo suwala, mutakilid sa tuo, muhayang na lang, mukulob, usay.

uga ng naong unlan para makalimot. May gala, coffee corn gold with malunggay ang santon. Makatabang niya na sa inyo ha. Imintin lang ninyo, tagtunga sa kutsara. Naku na kayo nagtabang sa inyo ha. Nagkantidan lang na siya o 4 pesos o 5 pesos baka ang karatimpla ninyo. Ingana lang mga silingan ang atong coffee corn gold with malunggay ang santon. Pero walay problema kung inyo usahawon ka kutsara. Tag-usag tunga ba para yun matod pa nila mo ipikto yun. Pero pwede naman gunagod ang tagtunga sa kutsara para makasave lang yun mo. Basta kada adlaw lang, di lang nyo si Piaton, matabangan yapon mo sa atong coffee corn gold with malunggay and santon, kanang naglisod sa pagkatulog sa panahon sa gabi yun, sa hinahinay ibalik niya ang regular ninyo nga paghinanop nga taas-taas na nga oras inyong pagkatulog. Nya ka na pong pagbawas, mahimo na pong regular matag-adlaw yun mo makapagaw sa inyong hugaw, pinakataas ka duha. May na lang na ikaisa. Sulay ninyo mahigala, kumutisting mo, ingnon lang yun ninyong parmasyang coffee corn gold with malunggay and santon para paghatag sa taga-parmasya mao gitong madawat ninyo nga pouch nga may pagka black may pagka gold yellow nasay tatak nito nga 200 grams kay duha man ka klase atong coffee corn gold with malunggay and santon na ay 110 grams kanang gagmay og napoy kanang 200 grams dagko na siya oh may pagka black may pagka gold yellow ang pouch niya na nay picture nga mag na timplahan nga coffee corn gold with malunggay and santon og napot siya malunggay og mangustin og mais oh naana diha may gala ang iyang picture presentable sa mga tong pouch niya na may gala hinaut ko nga sulayan ninyo katong wala pa makatisting katong nakatisting na ipadayon ninyo may gala ayaw ninyo talik di atong coffee corn gold with malunggay and santon tungod kay nibalik na inyong normal nga pagbawas sa matag-adlaw o inyong pagkatulog. Himintin na ka na. Saan sa tibong pamilya pwede kayo? Okay, manginawad ko nasabitan ninyo mahigala, no? Sa lain ba, hinasab kitay coffee corn purple. Para mahibalaan ninyo kung unsay naasa atong coffee corn purple, angayan ba ninyo tistingan, angayan ba ninyo ipangapi usab, pero tistingin ninyo mahigala. Kaya naasa yung mga nindot kay ng mga sangkap ni ini. Doon na usap kini mga daghang sagol sama sa mangustin. Mao ka nang naasa itong coffee corn purple. Mangustin, nga din makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani, mahimong regular ang pagbawas kada adlaw nato sa atong hugaw. Mamaura yapod sa atong coffee corn gold with malunggay and santon. Og napod siya sagol nga moringa o malunggay. Gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas makatabang usab. Makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Mauning naasa atong moringa o malunggay. Napagid siya ay gitawag nga sagol nga guyabano. Kining guyabano makatabang sa digestive health, makatabang sab sa pagpaubos, sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Kunya napagid siya sagol nga ashitaba, makatabang sa pagpanunaw sa digestive problem. Og napag-isagol nga barley grass, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol, og makatabang sa digestive health. Og din napag-isagitawag nga spirulina. Kining spirulina mahigala, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol, og makapalambo sa brain health. Og napag-isagol nga ampalayan, ailhan nga makatabang sa pagkontrol sa blood sugar level, og makapaubos sa bad cholesterol og triglycerides. Triglycerides mahigala fats na siya taba nga nasa atong lawas nga makontrolar sa atong ampalaya. Nailhanan niyo ang ampalaya unsa maayong benepisyo nga ihatag kanato. Og napod siya isagol nga chia seeds. Chia seeds makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health og makontrol ang blood sugar spike. Spike mahigala ha. Atong giingon ako nga mukalit lang taas ang atong sugar og dugo nato. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar kung diabetic ka, magpabiling normal ang blood pressure kung high blood ka, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o kanunay lantip ang imong brain function o regular ang pagbawas sa matag adlaw. Busa tistingin ninyo atong coffee corn gold with malunggay and santon. Og sa lain bahin sa mahigala, napod kita'y pang-energy. No? Pang-energy nga coffee. Itawag siya Turbo Max Coffee mahigala. O na itong Turbo Max Coffee. Pang-energy ni siya. Kung nindot ka ni sa mga trabaho, o sa imong mga trabaho, bisan pag naka sa uma, naka sa construction, o bisan naka sa opisina, kinangliyog kag-enerhiya sa matag-adlaw.
Pero kung first time ni mo mga makapangapi ni ini mga higala no mo ni dumduman ninyo ha, first time niyo nga makapangapi mo ni ini, tunga lang sa ship. Kung Mr. and Mrs. mo, pwede tungaon sa ninyo. Kung una pang higayon ninyo nga nakapangapi ni ini atong Turbo Max Coffee, kay mapalit naman ninyo ni sa mga parmasya uban sa Coffee Corn Purple, no? Kini pong Coffee Corn Gold, ano man siya mapalit sa mga parmasya. Kini duha na to kabag-ong mga Coffee Corn Purple, ananas mga parmasya na, o kining Turbo Max Coffee ko. Kining Turbo Max Coffee, hinumdumin ninyo at tagtunga lang sa sachet kung first time ninyo nga makasulay ni ini. Pero sa ngantong ato, kung maanad na kamo, makontrol lang ninyo inyong energy, pwede na tag isa na ka sachet. Okay, mas makuratan mo ba nga na sobra-sobra na inyong energy may gala? Ikaw may gala, no? Tagtunga lang sa sachet, basta pirmero pa ninyo. Kini atong Turbo Max Coffee, doon na usap kini epektibong sangkap sama sa maca vegetable roth. Nailhan nga makapa-improve sa energy og stamina. Mao ka na ang naasa ato ang Turbo Max Coffee, maca vegetable roth. Og naapagid siya gitawa nga black ginger. Black ginger kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina og muscle function. Kung napagit siya sagol nga tongkat ali, mapataas sa muscle strength o energy, ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab, exercise, recovery o stress management. Kung napagit siya sagol nga red ginseng, makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibok adlaw, maintain nga energy sa tibok adlaw mahigala. Ang red ginseng usab maka-active sa immune cells, busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sama ni anang ubo. Mao na nga hintintan eh, no? Para dili ta matakbuyan o mga ubo lagi. No? Mao na ang ikatabang sa red ginseng nga nasa itong Turbo Max Coffee. Panax ginseng, napag-isay Panax ginseng o horny goat weed. Pang pataas sa energy, mukumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood o sa immune system. Busa mga boss, no? Sulayin ninyo ni mga sir, mga uncle, kuya, mga papa og daddy. Sulayin ninyo ang Turbo Max Coffee, ang kape ng pangpadugang sa energy. Mao na mahigala, no? Ang atong Turbo Max Coffee. Huwag dili malikayan mahigala kung unsa ka kondisyon atong lawas na nata sa trabaho. Sigurado yun mahigala manggawas yun ang mga singot niya. Pag humagsingot, di po na tumalikayan nga tungod kay na hangin, bisan asa maning hangin niya, bugno ang hangin musulod sa itong lawas, ikantang isingot, panakitan yun itong kalawasan mahigala, pamaulan ta. Kinahanglan po ta og haplas. Kining atong Orion Herbal Liniment Oil mahigala, makatabang ni sa inyo ha. Makatabang ni sa inyo mahigala. Kining atong Orion Herbal Liniment Oil sa adunay mga pamaol, panakit sa kalawasan. Unya, labi na mo, sobrahan matrangkaso pag yung ka, di nakakatrabaho pagkabuntag. Kay sobra imong trabaho, kay tungod sa kondisyon ni mo, na malaki imong kalawasan, o kay balo. Pero kung magigang sa trabaho, manghimasa yung ka. Masagol ini ni tubig nga, igwa-igwa lang maguwanta ni mo. Unya, una ka mang hapla sa atong Orion Herbal Liniment Oil, kining green ang taklom, nga daghan siya kagamitan. Kay pwede po kayo ni sa mga buntis, ihaplas para mahilikay ang mga buntis sa panuhot. Abi ninyo mga buntis, no? Dali ra inyong pagpanganak basta plastado lang bata. Dali ra inyong pagpanganak kung wala mo'y panuhot. Ang Orion Herbal Liniment Oil makatabang na sa inyo ha. Og dili mo mabalaka maghaplas sa inyong tiyan kay dili gina makadaot sa inyong baby tungod kay wala siya ay chemicals usab nga sagol. Pwede kay na sa mga bata, dili makadaot na sa inyong panit. Pwede na sa mga bata ihaplas kay wala gid siya ay halang. Mild lang gina siya mahigalan. Pwede sa mga katol-katol sa panit, mga allergies. O labaw sa tanan, maproteksyonan kita nga dili kita matugdungan og lamok nga nagdala og dengue tungod sa citronella extract. Basta mga insekto, bisan mga langaw, mga tagnok, di ginamuduol sa imong panit basta nakapanghaplas ka sa atong Orion Herbal Liniment Oil kay dili gina sila ganahan sa baho ni inip tungod sa citronella extract nga nasa atong Orion Herbal Liniment Oil. Okay, napakoy mga product nga akong i-share sa inyo ha, pero unya na taon-taon ha. Ato lang sa nasugdan sa paghatag ng kinabuhi, ang maong kaagi sa usa ka lalaki nga si Glenn. Glenn, ano yung imong kaagi?

0: Rebecca? Rebecca?
1: Oh. Si Nestor. Okay na lang, Nestor. May ka nakaabot na ka.
2: Oh, ngano na gawid-awid kasi mong tiyan?
1: Marag sakit man.
2: Monig, kanunig yun ako na samtang to ako sa trabaho? Kay kabulan na nabayanin mo karon, di ba?
1: Oh, lagi. Sakit-sakit nga ni.
2: Sige lang, pagsulti lang din kung murag di na makaya ha. Kay mangita tagpagi nga, mahatulin ka sa ospital. Kanilang magluto sa kus panihapon na to.
1: May ka nakakwarta ka.
2: Nakakwarta gihapon? Basta mulihok lang mo, gawas lang din sa balay. Makakita gihapog mayon.
1: Kanilang, atabangan na ka, makaya naman ako.
2: Ay ko. Dali din, para magsulti-sulti ito sa kusina.
1: Ha, sige.
2: Wala pa kita nakahibalo kung unsay atong anak. Lalaki ba na, babae?
1: Lisod po. Nga di lang magkagusto nga ato na ipatanaw kung babae ba gini o lalaki.
2: Todd Rebecca, wala ba kayo nauna sa imong mamag papa ni mo?
1: Naagaw, nagunaw na ako kung lapapag mama. Sukad nga, nang lakaw ta nga, supa kay sila sa imo ha.
2: Maulagi, dili magpadayon at atong relasyon. Kung tuwata dito sa atong lugar, nga dili pwede, nga dili ta magpadayon. Kinagsabaka, kay mukawat man tag-adlaw nga. Kita lang duhang mag-uban. Muna nga nahitabo. Nabuntis ka. Muna'y nakapadasig sa ato nga, magpalayo na lang ta sa iyo mga ginikanan.
1: Mga kani, kaya lisod po kayo nga mataw ni akong anak, nga magkabulag kita. Di sab sila makadawat ni mama, nga magpakatao kong anak nga, ikaw ang amahan.
2: Ginawat ko na na. Pero importante kita ang mag-uban. Uban sa umaabot na tong anak. Wala ba kay plano? Baka mabati kami ngaw sa lahat. Na paglakaw na ito, duha na nakabulan ang tiyan ni mo sa pagtaba na ito. Di ba? Ngayon mo kong gisultihan nga, duha na nakabulan ni mong tiyan. Wala ba kay kami ngaw sa imong mamag papa? Labi na imong mama.
1: Naagot. Kaya ako man mga ginikanan. Pero ikaw ang pinaka-importante para sa ko ah. Nestor, labi na kini atong anak.
2: Pero ay kabalakan. Taman sa kumahima. Maningkamot ko. Ipakita ako sa mga ginikanan nga kaya na akong atagaan kagkaugmaon. Huwag sa umabot nila nga po. Pero bisang dili nila isipon nga apo na nila ang atong anak. Kaya tungod sa ko ah, nga ako'y amahan. Okay lang.
1: Sige na, paghihikay na din ha. Kahit ting paniyot to na.
2: Sige.

0: Nestor! Nestor! Uy, Nestor! Kaya sakita sa kuntiyan.
1: O, oh, Rebecca! Doon sa ka!
0: Sakita nga kuntiyan.
1: Sino, Razaron? Alauna na sa kadlaon? Sakit mo diyan?
0: Oh, di na akin makaya, Nestor. Masibang anak na ako.
1: Kanila lang! Kanila lang kamugawas ko! Mangita kong sakyanan! Iyato na ka sa hospital! Kanila ka! Kanila lang! Pukong sa pukong!
0: Magdali! Sakita na sa kuntiyan!
1: Kanila lang, Rebecca!

relax lang, mister. Diara ka. Ma'am, at iba na taon niya ako kong usawa. Ganin na rin siya, sakit na siya yung tiyan. Diara ka. Maghinaot ko nga. Mayon, tagpagpanganak sa akong asawa. Ginoo, tabangin taon si Rebecca, Ginoo. Nga dili sa maglisod sa pagpakatao sa among anak.

dahilak sa bata. Wala lain ako naruan anak na tao. Salamat Ginoo. Salamat Ginoo na tao. Anak.

0: Salamat na gagawas na ta sa ospital. Tama-tama gina itong tipon-tipon na itong akwarta para sa pagpanganak ni mo, Rebecca. Lucky gina itong anak.
1: Mau gani.
0: Kumusta yung gibati ni mo?
1: Luya pa. Natural mangin ang bagong mga anak. Luya mang yun.
0: Akaw na yung lugaw. Iim na ning gatas.
1: Ah. Ibutang sa ng bata at sama kasi mga kogos ni Hana.
0: Kani lang haka ako sa ibutang para mahungitan ka.
1: Ah, sige, sige.
0: Oh, kao nene.
1: O sa ipangalan ni mo sa itong anak?
0: Glenn. O na akong plano, Glenn, akong ipangalan. Eh, lucky man.
1: Ah, kontento na ka ni Hana ang pangalan?
0: Tama na na. Nindot na na para sa bata. Bagay po siya. Tiso isap. Liwat sa papa.
1: Sige na, kao na.

0: nakapunta rin ka.
1: Oo, ang bata.
0: Ato, bago lang ako gibutang sayang duyan.
1: Ah, o dahi prutas o kao niini. So, nagtinog-tindog naman lang ka.
0: Ah, okay naman. Masugog-masugog naman ko. Ang kahikahikay na gani ko.
1: Uy, psst, ayos sa paglaba ha. Kasi maglaba-laba na po ka. Ako rin bahala sa mga labunon, ha? Ay, paglaba. Kaya di ta magkano problema. Kaya pasin mabugat ka. Dihara ka, igura ka mo atiman sa bata kung makaya ni mo. Nya, di tabaya ka pabirlaron basta murag magkuwarang bata, murag magpurisyo.
0: Lagi sir, ako na ibahala sa kong kilingon.
1: Kinanglan mabalik ang imong normal nga kondisyon. Ayaw paglihok-lihok. Ako na maghikay, matag sa'yo, maglaba. Kayo makadlaon mo laba ko. O, igo na lang mamuklas sa mga labunon nga sampay na ako, ha? Ayaw gud paghugas o plato, paglaba, unsa di paghikay. Ako ratanan. Dito na ka kung kondisyon na yung kay ka.
0: Ah, sige sir, sige sir.
1: Sir, sa'yo mong mata, di pa kaysa ko, be. Mahal na ako, ni. Pwede ta kaalsahon.
0: Ayaw kay malunat ko.
1: Ah, sige, kaunin yung prutas. Di ara ka lingkod na ka maghikay ko, ha?
0: Ah, sige, sige.
1: Okay, magkatong bata.
0: Oo, kita po na ako. Walay lamok makatugtong ata.
1: Sige, sige.

0: Ay, kapoy, trabaho.
1: Kapoy ka?
0: O, walang ko nga dito sa pagpamalinggi. Maray, kapoy ba ko? Mauli ano ni basta na si Glenn.
1: Tarin to ka, oh. Tod, waman tayo masudan karong panihapon.
0: Unsa ni oras? Wow, pamaday alas 4. Mamalingkir ako ron.
1: Ako na lang, para makapahoy kag maayo.
0: Kaya na ni mo?
1: Ngaroon di man, kaya na, God. Sa mga grabe yung mani mo ka, oh, eh, uy.
0: Ah, ako man, God, dili ko gusto magka-problema ta. Kaya basin mabughat ka.
1: Hindi na. Tama na kayo, kondisyon na kayo ko. Kuskogos na kanan ako ng bata ka kanina.
0: O, kaya na mo malingki?
1: Oo, lagi.
0: Agay kwarta, oh. Taiguaran eh. Palitrag sudan na pamantay bugas. Anong 200? Ikaw na ipili itong si ganahan mong isda, kay ganahan lang po ko.
1: Magkulay lang sa ta.
0: Mas mayo, gulay. Sige, ikaw lang sa magsakirag tricycle. Sobra-sobra pa na. Gulay-gulay lang. Magpalit po kong isda po. Ako nang bayin-bahin nun. Sige, kay kanarugin akong na-income in town. Sige, kaya ko rin banda si bata. Ikaw lang siya malingke ha.
1: Ah, sige, sige. Atos ako. Time pa sa nakalimot kong kiss.
0: Kiss-kiss pag yun. Hindi alas palingke mo kiss pa.
1: Alang-alang, ato na naroon na itong kaugalingon. Ano sa magantawahan na ka? Pamagina ni store.
0: Ah, sige, Rebecca, I love you.
1: Love you. Ang bata ha? Mantayin ang bata. Ati man na nagmahay din ha. Pasing lamok ka na.
0: Ako rin bahala, ma'am. Ikaw cute.
1: Sige na. Atunos palingki ka.
0: Pagtanawa, pagambing sa imong atunos palingki.

Wala pa man si Rebecca. Wala pa gani alas 4 pag adto niya sa palengke. Pinakatas, buta lang itong isa ka oras. Alas 6 naman. Sa man ako niya. Ako tangan pason sa palengke, pero ang bata. Mabuto lang na ako kadali. Kaya kung di ko siya kauli, mangita ang pagi nga na'y makabantay

Ulla, geht. Matrosa mo silingan. Magpatabang sa ako mabagabantay kadalay sa akong anak. Nga nuhula dahil si Rebecca kung sa ginitabo. Imposible nga din sa kauli, pilar may pagpamalingkigod. Magpatabang ko. Magpamantay ko sa bata. Lalaki ka balaka, ako na'y magbantay sa adere. Tutalo ako man sa kauli si Manong Nimo. Nang kandali lang kayo nang hay. Kaya iwa pa kauli si Rebecca. Ah, sige-sige na ito, apasa ka. Unang salamat kayo nang. Itimplahan ako ng atas nang. Nabibiro niya na ako ipabugno nang. Ala, sige-sige, ako na'y bahala na. Sige na ito, ana. Para makauli dahil mo kung magkita ka mo ni Rebecca sa palingke. Sige nang.

Andito ko sa loya. Huwag magit si Rebecca. Saan? Walang manggit. Imposibleng dili mo pa uli si Rebecca kung humana siya na malingke. Saan man eh? Wala gid. Pabalik na lang ka. Kay basig si Manang nagpaabot. Baka pa siya naghilak tong bata. Pasama din si Rebecca. Halos natuyok na lang ako ng entero palingke. Wala gid siya.

ay asa man ay si Rebecca. Ambot lang. Ikulbaan ka. Kay nga noon sa may hunahon na ni mo nung ikulbaan ka man. Wala kay nakakita ka niya. Usa sa iyang pamilya. Unsa imong gisulti. Nang salamat kay nang ha. Nang masimakangi sa imong sunod. Ah, wala ka na yung problema. Sige na. Ikulbaan ka. Basin na nakita kang Rebecca. Usa sa iyang pamilya. Gipugos siya sa pagpauli. Kung tinuon man nasa unahona. Himalo ko nga nagunaw na si Rebecca sa pagpauli diri tungod sa among anak. Himalo ko nga wala siya karon mahimutang. Kung atuwa siya sa iyong mga ginikanan o pamilya. Kinalan pa sa iran ako kung tuwa ginita. Basig ipugo siya o ipuwersa sa pagdala para makauli siya sa ilang balay. Kinalan pa sa iran ako, ugma. Wanto ko sa ilang.

Oh, sige, sige. Ibilin ka ng bata din. Diri na lang ka na sa balay para kung na akong trabaho on diri, mabantay-bantayan po na ako na. Siglin. Salamat kayo na nga. Pagsusi dito sa iyang ginikanan kung naagadyo dito. Para masayod ka kung naagyo dito. Sige na nga, ito sa unang. Nang dekorta na ko. 100 na nang. May nalang mong sipalito ni mo nang. Ay, dadana ka na. Total ni amay gatas dere. Dadana ka na. Kahit magamit ka na ni mo sa imong pagbiyahe. Sige na. Oh, sige na. Salamat kayo na nga. Sige, sige.

Yan ako. Mupadulong sa ilang balay. Para may balang ginawa nga na-adres si Rebecca. Kung nakabot siya dire, sigurado na kaya nakakita siya yung nagipuwersa sa pagpapauli. Dire lang ako mag-istambay. Niling talisay nga kahoy. Ang manghud ka na ni Rebecca, mga babae. Tawagan ako.

0: Oh, hala. Kuya Nestor, ikaw na.
1: Din, manguta na lang ko.
0: Naaman si Ate Rebecca gabi eh. Diri na siya kagabi eh.
1: Dirigit si Rebecca?
0: Oo. Unya, ganin na kadlaw. Naglarga sila. Si mamag, si papa, o si kuya po na ako.
1: Naglarga sila?
0: Oo, padungto sila sa Davao. Dayon, adto din sila sa Manila.
1: Unsa? Gidalay mong Ate Rebecca?
0: Oo. Nabatian man to na ako. Masinmanhi daw ka. Mati, gidala nila sa Davao.
1: Unya, tinun pa itong imong giingon nga maadto sa Manila?
0: E nga man ni mamag papa.
1: Galusin sila mo balik?
0: Mabalik naman to silang papa karon na week. Pero si Ate Rebecca, dito na to ila ni Kuya Pot sa Manila.
1: Hindi na mo uban si Rebecca pagbalik?
0: Oo. Pero dito po si Kuya Pot na ako mo ibabantay ni Ate Rebecca kay basin mo lakaw daw. Mabalik diri.
1: Tinuo ko. Oh, sige. Salamat din.
0: Oh, kuya. Gabi iraman to si Ate Rebecca pero ganina nang larga na sila.
1: Rebecca. May pwede ako misukot ng pamalingki siya. Balo ko. Nagi, ano nga makita kasi sa nakailangan niya.

0: pastilan wala na si Rebecca.
1: O lang. Gidala sa sayang mga ginikanan sa Davao. Diretso na daw to silang Manila.
0: Yon saon naman taon ni imong anak. Huwag makabantay ni ni kanunay ka magtrabaho ka. Pero sige lang. Ay kabalaka. Aniya kami. Mutabang sa imo ha, Nestor. Paningkamot lang nga makasuporta ka sa imong anak. Pamilaing katabang, pagbantay lang sa imong anak.
1: Salamat kayo na.
0: Nga lumihila ka.
1: Naluoy ko sa bata na. Mabot ang higayon. Nga makaangko na siya og saktong buhat.
0: Ay natural mangita yung inahan. Mao na edisod. Nalasige arisa ko, Nestor. Ibilin na ka ng bata kung mo trabaho ka. Ihatod sa balay.
1: Sige na. Salamat.
0: Ayaw na paghilak. At imana imong anak. Paningkamo nga mapadako ni mo siya. Kaluoy po ni Tawny Glenn. Magdako siya nga walang ina.

0: pasti lang, Glenn. Pila ka katuig diri nga ibilin-bilin ka sa papa nimo, Mister. Ah, karon makasabot ka na sa sulti, ah.
1: La?
0: Asa na akong mama, Lola? Ay, taas-taas nga istorya, Glenn. Si papa rin magpasabot sa imo, ha. Karon nga nangutana na gyud ka. Maunay giingon ako sa imong papa nga mangita gyud kag mama.
1: Asa na akong mama, Lola?
0: Si papa rin magpasabot sa imo, ha. Pangutan unto ni mugikan to sa trabaho, ha.
1: Oh, Lola.
0: Dali diri, para...

0: Nang, asa si Glenn?
1: Anak, akong gitawagan eh. Glenn, dali, dali.
0: Oh, Glenn, anak.
1: Pa?
0: Oh, bless, Papa. Kaloy ka sa ginawa, Nang. Nang, salamat kayo, Nang, ha?
1: Ay, Nang, sige namang ginadari. Nagdako na si Glenn. Nga, sige nadari sa balay. May siguro, Nestor, magminyo ka otro para na makabantay ni Glenn.
0: Nang, magminyo ka otro, Nang.
1: Ay, oo. Kaya hindi naman yun siguro tumubalik si Rebecca. Para na po'y makita nga, inahan. Pwede rin ko na inon ni mo si Glenn nga mao na imong inahan kung makakita ka nagbabae. Nga ikapuli ni mo ni Antong Rebecca. Wala ba yun kay nabalitaan ni Rebecca?
0: Wala na nang. Wala na sa kumato sa ilang lugar. Basin wala siya dito.
1: Basin na nato'y laing pamilya.
0: Nang, ato sabi sa balay nang. Glenn, anak, tanah. Dali, dali. Baba ni Papa dali sa likod.
1: Opa.
0: Ah, dali, dali. Nakuha dala nga paan.
1: Pastilan. Amahan na ganyan tawag, anak. Pagminyo na, outro, Glenn. Pagminyo na. Para na inaina nga makita si Glenn. Sige na, Nestor.

0: papá?
1: Oh, anak.
0: Asa di ako mama pa?
1: Oh.
0: Ako gipangutan na si Lola.
1: Unsa ingon niya?
0: Ikaw ra daw mo sulti. Ikaw ra daw ako pangutan o nasa si mama.
1: Anak, abi ni ma. Bago pa ka natao ni Adto, iguro ni balik ang kondisyon sa ibong mama. May Adto siyang palingki. Mauto hinungdan nga, nalayo siya sa toa. Gikuha siya sa iyang pamilya, iyang mama pudog papa.
0: May uban na ito pa.
1: Imong lula o lolo ni mo, walay gusto sa ko, ha? Kaya kinilig yung way trabaho na ito nga, klaro. Tinood man sa minun, anak. Pero nagkahinigugma ay may sa imong mama. Hantun nga, nagsabak si mama ni mo diya sa imo, ha? Mauto nga, nagpabilin pagyapon. Nakontra ko sa imong lolo o lola. Makasabot na ka, anak. Wala sila ganahe sa ko, ha? Mauto, nagtaban may ni mama ni mo diri sa atong lugar.
0: Ah?
1: Pero nagpadayon ni mong lulo o lula sa pagpangita sa mama ni mo. Anton nga, nakita nila sa palingki si mama ni mo na namalingki mo. Ito siguro hinungdan na nadala nila. Wala siya kabalik, Anton Karan. And yan ito siya sa layo, dito na siya sa Manila.
0: Nili na nato makita si mama pa.
1: Wala ko kay balo, anak, ba si nanay laing pamilya si mama ni ma?
0: Ako, anak ko'y mama kung nasi pamilya.
1: Sige lang, anak. May bala na nato sa ngadto-ngadto. Magkita ragapon mo ni mama ni ma.
0: Pero nana si laing pamilya pa. Nana si laing pamilya.
1: Sige lang, anak. Kung nanay laing pamilya si mama ni ma, total di araman si papa. Ako, anak. Mag-ubanta. Ay, kabala ka. Wala si mama.
0: Kita randuha pa?
1: Oo, kita randuha. Pero, matimanta ka. Tagaantagag may kaugmawan, anak. Maningkamot ko tamang sa kumahimo. Basta, ako rin bahala sa'yo, ha? Panggaon ta ka, mahalon ta ka. Ha? Pag mo-eskwila na ka, duga nga pa rin ako pagpaningkama.

0: Wala rin bali anak, naka-eskwela na ka.
1: Oo pa.
0: Oh, kumusta si ma'am?
1: Hadlok ko usahay pa.
0: Ganun madlok man ka?
1: Pangutanon ko ni ma'am sa di o cancer.
0: Magtuon lagi.
1: May pawak last date pa kay mag-homework siya pa. Iya daw mama mo answer.
0: Sige lang anak, ako rin mo answer sa imuhang mga homework ninyo mo.
1: Mga gano'y usay kapuyo na kapag abot sa balay. Ikaw na tayo mga magkaon. Matulog na rin ka kay kapuy mo lawas. Ako ni mag-answer-answer. Marong pa.
0: Sige lang anak, saan nila nang marong? Basta may eskwela lang yun ka, ha? Kanadlaw eskwela yun, ayaw yung absent, ayaw kahadlok ni ma'am. Eh, normal na anak. May marong, tapoy ma-check, ana lang. Parehan lang anak, ha? Ay kabala ka marong ka kay dili na masuko si ma'am. Kay normal lang na si ma'am nga na marong yun ng mga estudyante. Na ilang mga homework, mga quizzes, ana man na siya.
1: Oo pa.
0: Basta timan ilang yun, eskwela lang yun anak, ha?
1: Apa?
0: Oh, tenang.

0: Layo ang lugar ni Mama.
1: Ngano nang utana ka anak? Katulog na.
0: Gusto lang ko makakita sa ako Mama pa.
1: Gusto ka makakita sa naong ni Mama ni Ma?
0: Namang to'y magipakita nga picture pero...
1: Gusto niyo personal?
0: Oo pa.
1: Anak, makita ni mo sa Mama ni Ma o niya, nanay lang pamilya. Ang sibati o ni Ma. Abi ni mo anak, wala ko'y plano nga. Makakita ka sa personal si mong mama, basin masakitan lang ka. Dilo gusto masakitan ka, anak. Di ba sino kung makita na ni mo siya nga, nanay laing pamilya, nanay anak po. Masakitan ka.
0: Gusto lang ko makakita kay mama pa. Balang na lang siya'y anak lain.
1: Parehas kita, anak. Masakitan. Nga makita na ako siya nga nanay laing kaubang lalaki. Pamilya. Ya, ikaw po masakitan ka kay nabot siya, anak.
0: Sige lang pa makita lang ako kay mama.
1: O, sige, anak. Karong sa balo, walay klase ninyo. Maningkamot na makaabot. Pamasin lang ni ato, ha? Pamasin lang ni ato kung nanabagin si mama ni mo sa ilang lugar.
0: Oo, pa.

Ginoo, tabangi ko. Tabangi ko, Ginoo. Kaluisaw, anak. Kahibalo ko kung naayang inahan dito sa ilang lugar. Makita niya ang nanaylaing bata o anak ngayang mama, masakitan niya ako, anak. Nakasaad ako nga muadto ko sa ila. Ubanon ako siya. Ligoon na lang, may Ginoo. Ay, may pasak niya. Anak, tulog na, anak. Tulog na. Magkita riyapon mo ni mama ni mong basta naanas sa ilang lugar.

0: pa? Mana na ilang lugar pa?
1: Oo, oh, Glenn. Ta, magpadol na dito, Glenn.
0: Ha, sige pa. Naka si mama pa?
1: Wala ko kay balog, Glenn. Huwag naan na bagitiri. Sige lang, magpadol ta. Para may bala na to kung kinsi tao nga naadi na. Ta, dili ta, dahi. May kinapang tali sa'yo. Wala paputla. Dili tanag.
0: Dako man na yun ang balay nila, mama pa.
1: Oh anak, mo nang balay nila. Magpaabot lang tayo nga na'y taong nga mugawas, ha? Sige, dira tayo.

si Dinding kena japun. Murung ni palito ni. Din! Din! Oh! Uy! Kuya Nestor! Din! Dalisa! Oh, kanilang!

0: Kumusta si Ate ni Ma?
1: Na naman sila ni Ate Tiri, pero naglain sila. Wapoy lang balay. Asan?
0: Tempa-tempa, mangutanas ako. Ilan ang balay?
1: Oo. Ang bana ni Ate, abroad, dito sa Manila. Dito sila nagkita.
0: Oo niya.
1: Nailang anak isa. Bago lang nakauli yung bana, mga kapin pa bulan.
0: Minyo na dahil siya?
1: Oo, dito na sa Manila, kuya, Nestor. Kinsa ba niyong bata?
0: Ha? Pag umanggo ni mo ni?
1: Ha?
0: Anak na mo ni Ate Nima?
1: Wala ka, Louie. Kinsa yung pangalan ni mo? Glenn.
0: Gusto siya makita sa hinginan. Gusto siya makita kay Rebecca.
1: Sige, umananta mo, ha? Para makita lang si Glenn sa iyong mama.
0: Unsa ako na ito na? Namakayang bana?
1: Si Ate Rebecca na magpasabot sa iyong bana?

0: dire ra mo. Kay musulot ko dito.
1: Kaninot sa ilang balay.
0: Oh, abroad pa ng ban, ha? O si Kuya Nestor, diara mo, ha? Glenn, diara ka, Glenn, ha? Ote? Kaluhoy ni Glenn, oy. Kari lang, sige. Atun sana ko, Kuya Nestor.
1: O sige, magpaabot rami diri.
0: Din.
1: Anak.
0: Pa?
1: Ang damalay mo kong lingon na, basta gainanda ka. Nga basin masakitan ka nga nanay anak imong mama na nilaing pamilya o dili na kita.
0: Oh, pa. Nihilak man lang ka pa.
1: Di lang ako papugan akong kaugalingon, anak. Nga magunaw na sa imo nga tungod sa imong batiyon. Anak, lingon na lang imong kaugalingon, ha. Kung magali mo gawa si mama ni mo.
0: Oh, anak.
1: Manay ka uman si ate Dindin ni mo.
2: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? Atos ang paminaw ng mga pipila ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
3: Unsay pangalan kay ni madam?
4: Yes, Lynn po.
3: Nag-aasa ka ni siya, madam?
4: Kada diri sa kuporo ko ono bilipang ka.
3: Unsa gani ikasulti mo sa Capricorn, ma'am? Unsay hatag ba yung benepisyo sa Capricorn na sa mong lawas kanya dito?
4: Na-feel man ako na kuan, katayugon na di ako. Kaya anemic man siya po, tapos gituloy-tuloy na ako ato. Nakaupat na ko ato kapakbali. Pagkauman, okay man ang ako paminaw. Nakatulog na ako, tapos makabawas ako adlaw-adlaw. Ano bang, gana ba ang aking paminaw ba? Inanak ba? Sakto lang ako tulog, tapos magbawas ako. Inanak, but yung menstruation ako, nakuan sa siya.
3: Ah, sige, dam. Salamat kay dam. Parayon to.
4: Salamat sa inyo tawag.
2: Okay, sige. Okay, may gala mawatong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
5: Okay, sir. Nakagigunay tanga plus.
6: Kuan day, ganang Orion Herbal Oil na siya.
5: Mm-hmm.
6: Ako day nga si Jared. Kung ano ba, duwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na pamatulaan din ako nga maayo din siya sa lawas. Kay before ko magduwa o humagduwa, mo gina akong gamiton. Mm-hmm. Katawaan nga niya ko sa mga kauban dito kay ako raw na ipatanoon nga mga plus.
5: Mm-hmm. Orion Herbal Oil mo gamit?
6: Orion Herbal Oil, pero was lagi ba sila na pwilo. Kaya nga no, ako raw ang pwede pamaol ka daw mag-uli. Mm-hmm. Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, pagkabuntag, wa na puro na pamaol.
5: Oh, ang imo, way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
6: Wala problema.
5: So, imo i-recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
6: Wala problema.
5: Oh.
6: Tested and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
2: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony mga higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
7: Nangita ko ang vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka beses na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung nanunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man niyang tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerviplex, ako na dyan siya i-maintain sa akong mga anak.
2: O, nasab kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumar sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag na Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatabang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tuwad kay napon siya gitawag na B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa lain bahay napon kita yung B40 Capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo ka

0: inyo nga matambalan ang mga tusok-tusok ug binuhol pinaagi sa pagmintinar ug inom sa B40 capsule ang high dose nga B vitamins. Og ay kalimot para sa maayong panglawas ang Mega Carsoft Gel capsule adunay 1000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg ug vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel mga muligon ang kaugatan ug maminusan ang plaque formation ug malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fatness niya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Mega Carsoft Gel capsule, makonhod siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang nga moubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Mega Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Mega Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Din makalambo pod ang Mega Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Carsoft Gel nga muligon ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Mega Carsoft Gel sa inyong skin health. Dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla. Matabangan mo sa Mega Carsoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naa ni siya gitawag nga anti-inflammatory effect. Nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen na synthetic pain reliever. Oy sa mga buntis ha, ang Mega Carsoft Gel capsule na ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science o nadiskubrihan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod siya yung pag-eskwila, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw mag-mega care, kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayun yung kalimti atong 4-bite capsule. Para sa mga higala na itong nagluya kanuna, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-4-bite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Condition imong ma-feel mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na.
1: Oh, anak! Narikauban si Ate Dindin, di ba? Nilalaki. Nakita na siya sa mga. Anak, Glenn, nakita na ta ni mama ni Mona, si mama ni Mona.
2: Mana ko, mama, ba?
1: Oh, anak. Nala sila.
2: Nestor!
1: Rebecca! Sir! May adlaw, sir! May adlaw, Sam. Si plano ninyo? Wala, sir. Isultihan ako ni Rebecca. Kaniadto pa. Pero wala siya plano nga muadto sa lugar nga tuwa mo dito. Natulan ka ron nga naasi din din nga naalagi daw mo. Uban sa inyong anak ni Rebecca. Walay gilimod si Rebecca sa kuha. Nagsulti sa dinood nga na siya'y anak. Kung na siya'y kalibin. Pero sorry kayo. Nakasabot ko, sir. Nakasabot ko. Ah, gusto daw makita ang bata sa inginan.
2: Ma? Kina na. Ma? Ikaw na ako, mama. Oh, anak. Sorry kayo sa inyo ni papa ni mo.
1: Ay, kabala ka, Rebecca. Nadawat na na mo ang kamatuoran. Wala may mahimo. Wala may maangko na po. Ang gusto lang sa bata, si Glenn, makakita sa imo, ha? Namasin mo, basin na anak ka, diri. May gani nga naka, uli na ka mo. Anak, Glenn, mauna si mama ni mo.
3: Rebecca, basing gusto buga ko sa anak ni mo. Pag-aksa siya.
1: Glenn.
2: Suri kayo. Suri kayo, please. Ma, gusto lang ko mo. Nakos, makahikap sa'yo, ma. Ano yan?

0: Nanauli mo na araw ko. Lipay na ako man nakakita sa imo. Pwede man makalaglag diri sa imo para na ako'y mama makita.
1: Pwede kayo, Min. Welcome mo sa papa ni mo. Sports na. Walay problema sa ko, ah. Sir, salamat guys. Ako doon si Bob. Sir, Nestor. Nestor. Sakit para sa ko, ah. Ang ginangatan sa inyong anak ni Rebecca. Na-feel na ako ang gibati sa bata. Bisan di na ako yung ano, pero na-feel na ako ang gibati sa bata. Sakit para sa iya.
0: Ma, anak, maglaglaag ka din iya.
1: Nestor, di ba lang kung buutan ka nga pagkatao mo sabot ka? Pwede na mo ilaag ni mo emong anak din eh. Kung makita ka naglaing babae ngayon mo ikauban, kanapong babae po nga mabati o gugma. Wala pang yung plano, anak, sir ba? Kalipay na ako nga ikauban ako akong anak. Karon kalipay sab na ako nga nagkita na si sayang mama. Kung okay lang sa imo ha. Mula ang mindiri kay kamalaga, sir. Babuan ako yung plano. Nga balikon pa na ako ang amo. Panag-uban ka ni Adto. Na-plaster na mayo ng kaugmao ni Rebecca. Rebecca, salamat ka. Nagkakita na gin mo sa atong anak. Salamat sa Mister sa imong pagsabot. Siguro diligid kita ang itagaan sa usag-usan. Anak, ma, laagra ka diri ha. Balag ka daadlaw ka lahag. Kung magingon ka nga, wamot pamasahe. Magingon na ka kay papa ni mo ha. Ay kabala ka, Rebecca. Maningkamot ko nga makabisita gihapon mi diri.
0: Ma, love you, ma. Love you, anak. Mulagra ka diri ha, mulagra ka.
1: Oh, welcome. Abli ang pultahan diri, Nestor. Para sa inyong anak. Na magkita sila ni Rebecca ngayong inahan. Narasay mo, pwede po nimong ibili ng bata. Kung busy kasi mong trabaho, ay kabala ka. Diliingon sa pagkuha, pwede ka po nimo siyang kuhaon pagbalik.
0: Salamat sa mga pabor nga imong gihatag ka na ko, Sir Bob. Huwag ay kabala ka, husband ko. Wala na kong plano nga ako magbawion si Rebecca. Na-plaster na siya, huwag na namoy pamilya, kasado na saan pa.
1: O sige, ako yung sports ko kapag kataong para lang sa imong anak kasi kaya na-feel na ko yung dibati.

Hinoon ko yan, perminti kami nga nag-uban sa akong amahan. Niyatong bata pa ako, ngauban ako si Papa Nestor. Naningkamot in town siya nga makapadayon ko sa pag-eskwela. Kada simana, kaisa mi muadto kay Mama. May gani buutan sa laumbana ni Mama, si Uncle Bob. Gani hantod karon nagpabilin niya po siya sa laing nasod bisan idara na siya. Para sa iyong pamilya, nindot kayong balay sa akong inahan. Pero say mo, istambay ko dito tag 3 days. Huwag si Papa mag-inusara lang dito. Ako nang magbuot-buot sa pag-adto sa lugar sa akong mama. Mga na kuya Ern, ang akong kaagi. Hantod ka ron. Uban ako akong amahan. Idadidara na sam siya. Huwag si mama, magbisitahan ko sa iya. Uban sa tulo na nila ka mga anak. Dilo ko taman kuya Ern, dagang kayo salamat sa paghatag kinabuhi sa akong kaagi. Ayaw mo magtatampo, Glenn. Salamat sa Glenn sa imong kaagi nga imong i-share sa atong programa ang mga panid sa kagahapon. Ibalo ko Glenn sa imong debate na itong mga higayon na sakit kayo, no? Na makita na itong amaw na nanay pamilya imong mama. Pero okay lang Glenn. Padayon lang sa imong mga pangandoy. Dili babag Glenn nga dili na kumplito atong kauban sa kinabuhi. So mga higala, dagan salamat sa inyo mga kanunayong pagpaminaw. Huwag inyo kalimti atong mga prada kagikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Huwag labinusap sa atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon. Huwag sa atong Turbo Max Coffee. Huwag pangdugang energy. Huwag sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Ang haplas nga para sa tanan. Walay halang, walay chemicals, pero epektibo. Huwag sa atong kaming haplas gyapon mahigala nga Supremo Herbal Oil. Huwag labinusap no, sa atong Nerviplex Syrup, ang kumplitong vitamina para sa mga bata nga nag-eskwila sa elementary. Mga inahan, Nerviplex Syrup ang ipatumar before sila pa eskwilahon. Tagsalang ang kutsara. Huwag Nerviplex EE or Appetite Enhancer Capsule para sa mahigala na ito nga nawala ang ganas pagkaon. Basta hagikan sa 13 anyos ka bata kung nawala ang ganas pagkaon, pwede mo take ni Ana. Hantod sa mga tigulang ang mga edad. Huwag sa atong B40 capsule para sa mga higala na ito niya nakabaton o mga tusok-tusok sa tiil. Marag nanonusok ba kung magkusik-kusik o magbinhod ang mga kamot kong tiil. I-B40 na ka na kay nerves neuropathy na ka na. At Tunas Pharmacia, pangita ang B40. Huwag na binusap no sa atong Mega Care soft gel capsule. Kadaghan kayong health problem ang itiker. Nabati na ninyo kung unsa mga problema sa lawas, matabangan niya sa atong Mega Care. Protection po siya mahigala. Kung gusto niyo dili mo makabato ng mga delikadong sakit, protection ang atong Mega Care. O sa lang ang kapsula kada adlaw. O sa atong Furbite Capsule, makatabang sab sa mga tao nga gamay lang ang trabaho, daling kapuyon. O tabang atong Furbite Capsule na mahibalik sa normal ang inyong kondisyon. Huwag sa mga tao nga luspad tanahon, maglipong-lipong, dry ang lawas tanahon. Huwag labaw sa tanan, daling kapuyon sa trabaho. Furbite Capsule mahigala. Huwag pwede kayo na sa mga bagong nananak ng mga inahan. Okay, daghang kay salamat mahigala sa inyong makanunayong suporta. Pinagi sa inyong pagpaminaw sa itong programa. Ang mga panid sa kagahapon. Uban ninyong higala sa Kuya Ern, ang inyong Dr. Love. Mayroon, bye-bye o God bless ka na itong tanan.

0: na ka ba'y mga panguntana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Maing adlaw ka na itong tanan. Welcome na po sa atong program, mga kahigalaan. No? Kauban nato si Dr. Choi, bahin sa kahimtang sa atong panglawas. Kini ang inyong higala sa kahanginan si Buttercup. Ug magauban ka ninyo, kauban na Dr. Choi, hangtod sa pila ka mga minuto. Dr. Choi, hello kanimo o sa atong mga mamiminaw tanan.
2: Yes, ma'am. Mayong adlaw, no, sa tanan. Mayong adlaw, ma'am, Buttercup. O kanang nanapunta ka ron, magkana sa da. Maningkamo tapod da, nga makatabang sa ilaa sa ato mga listeners by trying to answer kung sa ilang mga questions regarding sa health.
1: Sige, dirita sa atong unang texter sender sa last four digit nga 1234 sa 0912. Ingon siya din ni Dr. Choi, maing hapon, akong gibati karon, nagbarado akong ilong, sakit akong tutunlan, labad akong ulo. Unsay maayo na akong imnon? Salamat, Dr. Choi, kawa na ko nagpa-check up.
2: Kanang base na anin siya infection, no? So kinanglan yun siya maduol o check up kay dugay-dugay naman na pila nakadlaw na iyang gibati nga labad.
1: Wala pa siya nag-mention ani, Doc.
2: Gisipon siya, no?
1: Barado daw iyang ilong.
2: So kasagaran may nani kung mga 3 to 5 days, actually 3 to 5 days sa manjun ang viral nga mag-inom lang ka og vitamins o ka ng mga para sa sipon nga mga matanta, mga naay phenylephrine or cetirizine, no? And then vitamin C, usually kanang with zinc na vitamin C para immunity booster, no? Pero kung mulapas na ka ng 5 days, so pasabutan na na nag-genet siya either secondary bacterial or to start with bacterial infection dyan siya, no? So kinanglan na dyan ka antibiotic kung mulapas na ng 5 days, himlang na dyan siya magpa-check up para matagaan siya o tambal para na, no? So as much as possible, increase water intake and then rest. So kung kinanglan siya mag-absent, mangayo yun siya sick leave, no? Kay haron, ma-okayhan ang iyang leave at least mga 3 days.
1: Okay, salamat kayo na, Doktora. So, unsay maayong ipa-vitamins na to niya, Dok?
2: Kato, ma, mga vitamin C with zinc.
1: Mm-hmm. So, unsa pa dyan maayong ipuno na to, ana, Dok? Kana lang sa Jutnok, no? Pwede pa siya makainom sa ato ang mga produkto o bandiha, Dok?
2: Pwede naman, ma'am. Mga vitamins na usual, ganang mga multivitamins, pwede siya minom mag na Reflex AE, pero ang kinahanglan dyan yung vitamins is vitamin C with zinc.
1: Okay, salamat kayo na, Doktora. So, mga kahigalaan na to, mag-inom kita aning vitamin C with zinc. Kumahin mo everyday, Gudok, no? Para sa atong immunity. Di naman po ka naingon nga mahal dyan siya, Dok, no, nga maintenance everyday, imnon.
2: Dili raman siguro po. Pero depende yun na siya sa brand ngayon mo ang gitake, no? Na may mga generic brand, na po yung mga branded na mga vitamins. So, usay, kung mga generic, medyo may pagkahapdo sa tiyan.
1: Ah.
2: Ano ginan siya, no? Dili gyud siya ingon nga pareha sa uban nga mga branded nga. Coated siya, no? Coated siya. Nga, dili kay siya irritan sa stomach mo.
1: Ana, di ay mo na difference siya dai, Dok. Abi na kog okay ra kaayo, wala ra difference. Ang difference kay ang presyo lang. Okay, so mo di ay munang ang uban ganahan og branded, pero sa mga dili kay ta ka afford og mga branded, okay ra nang kuan maghapdos ang tiyan basta kaunan lang sa ba, di ba? Di magi dagway siya mo epektuhan nga mahapdos, Dok, basta puno lang gid pud ang tiyan usa mag vitamins, no?
2: Depende, pero usually kung nikaon ra po ka, so dili ra po siguro. Pero kung prone kag hyperacidity or nandiyo kay ulcer, ma-feel yun na nimo.
1: Okay, salamat kayo na, Doktora, no, sa impormasyon. Kay karon pa po ko nakakuanana, nakabalo nga inaana di ay siya. Okay, dili na po ta sa ato ang laing texter sender nga taga Cotabato. Ingon siya diri, Dok, na mangga kuno ang iya ang kulani. Tapos na adaw ya adang ilok mura daw nagsakit daw, Dok, kay mura dunay mga natubo nga mga buhok-buhok. Ang sa dani, may ba daw ipa-check up, Dok?
2: Buhok?
1: Sa iyang ilok. Maraman daw namaga, naikulani, tapos nahubag kung naipigsa.
2: Ah, so ang natubo is pigsa. Kuan ka nang usually, basta inana nga na na siya infection or kanabitang nana or pigsa, ana naman siya, no? Very common magod na. Actually, kanang mga kuan bitaw, kanang sa ilok, labi na kanang mang-shave or mang-ibot.
1: Mm.
2: No? Kung mang-ibot ka sa hair or mang-shave ka, so na tendency nga masamad, and then kung wala ka ga properly clean, so supposed to be dapat before mag-shave or before mang-remove ka og hair sa imo ang armpit or imong ilok is dapat mang-alcohol sa ka. No, alcoholan sa nimo na, and then as ang imong tweezer or kanang imong gamiton is imo po na siyang alkoholan, no? And then after, mas better gito ka alkoholan gamay. Di lang po daghanon kay medyo hapdos na labi na gikan ka ng shave. So, dili lang yun po nimo grabihon pag shave, no? Nga dili po siya magaras, no? So, in ana, supposed to be na ay hygiene, no? Kaya ang among ilok biya na to is magbasa biya na siya. So, nagyan na siya yung mga bacteria nga magtubo, ana, no? In fact, during our studies, no, sa among pag-eskwela pa, every part sa to ang lawas among gikuag sample, then tanaw na mo sa microscope. So nakuha mi sa armpit, sa nose, sa skin, no. So true enough, na yung mga bacteria nga makita na mo sa microscope, no, labi na staining na namo. So kana siya is muna dapat either na kay deodorant or siya sige magbasa, and then before ka mag-ibot, mag-hygiene yung ka, it's either sabunan ni mo or mag-alcohol ka. No, if ever ma-infected na siya, dapat na yun na siya imunog antibiotic. So, kana, kinahanglan yung ka magpa-check up para mga ikag-reseta for antibiotic sa imong infection. Kaya kung dili, mo samot yun na ang infection ni mo, mudako yung kahit na ang kuan kanang nana niya.
1: Salamat, doktora. No, ni napugi siya pasumpay diri, Dok, nga unsa kunoy maayong gamiton niya nga deodorant, Dok.
2: Bisan unsa man siguro, pwede ra man mamban gani magtawas gani, no, kana mga tawas powder. Depende po na sa yang nimo. Kanang the usual nga mga gigamit ako usually kasagaran ni Veya or Bello nga na akong gigamit kay. So ay syempre babae ganahan po tag murag mo puti, no, nga kay usahay kanang may ka darken man na siya, no, so haron mo lighter po nang imo ang kuan. Pero kung medyo allergenic ka, kan dito na lang ka sa mga natural siguro mga tawas inana or uban ka ng spray. Depende sa hiyang nimo. Ang uban po mahilig og Avon, ang uban po mahilig og kuan kita, wala mo di ana ma'am, basta na ipagwapang sa ilok di ana ma'am.
1: Wala gyud, no, kuan na siya basta na iyang gusto, Dok, baka katubtang hypoallergenic na ba, Dok?
2: Kay ko familiar.
1: Oo, so katong
2: sigara ko siya babae, maputi ang ilok sa sigara ng mga maputi.
1: Nivea, okay, Nivea whitening na deodorant. Okay, so salamat kay sa itong texter sender, no, nga taga Cotabato, hinaot nga napaminaw nimo ang advice si doktora para sa imuha. Unya, dali na po ta. Ubay-ubay po ning mga nag-message na to karon, Dok. No, dali ta sa ato ang last four digit nga 1605 sa 0905. Ingon siya, Dok, maing hapon o buttercup, sakit ang akong lutalutahan. Unsay maayong vitamins?
2: Yung lutalutahan?
1: Sakit daw, Dok. Yung lutalutahan. Unsay maayong yung vitamins? Na,
2: B-complex naman usually ato mga vitamins sa mga kada mga sakit-sakit sa tiil o mga nerves, no? Pero kung lutalutahan, mas intaas siya uric acid, no? So, mas better siguro nga magpa-check siya sa iyong uric acid. Or, asa nang iyaang kasakit, pwede pa x-rayhan niya basi nag-start ng osteoporosis, no? So, usually, di ana man na siya sa lutalutahan or sa mga joints ni Muno. So, ana, siguro, take lang siya o B-complex. Ato ang B-complex na B40. Pwede po niya imnan o mega care with inflammatory effect gamay, no? And then, kana, is test niya iyang sugar, uric acid, and then pa-x-rayhan niya na asya ng joints niya nga nagsakit-sakit. And then, kung medyo dako siya, overweight siya, It's better siguro nga magpaniwang gamay, no? Kay sa atong structure, usahay, kuha na siya heavy na para sa atong mga joints, no? Labi na sa atong knee joints, no? O hip joints, heavy na if ever overweight ka or obese ka.
1: Okay, salamat kay na, Doktora, no? Sa atong texture sender, mao na to ang tambag ni Doktora, so... Kana ang unsa po kanang gawas sa kanang B40 nga imnundok no nga parisan pag mega care unsa pod nang mga uban nga mga gipang kanang mga calcium dok pwede pa siya ana dok dili na no kay sa joints na niya unsa ba na siya dok
2: pa x-ray sa siguro siya ang ginahanglanon medyo niya ang calcium.
1: Ah, okay. Wow, pag mention ko diri si ma'am kung pila iyang edad. No, hinumdum ko last time, Dok, ba nga mag-ingon ka nga kanang mag-edad na ta, at least naagid tayo ka ng supplement sa calcium. Pero kung mag-inom lang tagatas everyday, Dok, labi na mga non-fat lang para sa mga medyo nag-edad na. So, okay na po na siya, Dok, nga wala na tayo calcium nga ikuan supplement im nun?
2: I don't know kung needed drug na siya nga kuan, kinahanglan pa dugangan, pero... Kung if ever nagyo kay finding sa imong x-ray, kinahanglan jud ka calcium tablet. Pero kung wala ra, pwede ra ka magatas. Okay. Kay kung kinahanglan jud ka na kay osteoporosis, mag-start jud ka calcium dugang. Pero hindi na siya musamot. Kay I don't think enough ang gatas-gatas lang.
1: Okay, okay. So, salamat kay Ana Dok. No, kay daghan kay itang mga kahigalaan din na, no, nga, mga suking tigpaminaw, nga, naanay mga osteoporosis, labi na nga, nag-edad na sila, tapos ang uban pa yun, nag-arthritis, ingon na Dok ba na atake na. Unya, wala kayo yung mga ginainom ng mga supplements din ha. So, mga ito no, ingon na Doktora, mas mahimo nga kung kanaang mag B40, B-complex sa mga dunay mga kanang mga gibati ng mga pamanhid sa lawas. Sige, salamat kayo no sa tong texture sender din ha. Shout out sa tanan nato mga mamiminaw. Shout out sa tanan texture senders na to. O sa uban nga gusto pa nga mo join no, i-invite dahil mo na mo sa tong hotline number nga mo message mo sa 0909-304-8924 o sa imang Facebook nga Doc Choi.
2: Yes, D-O-C space C-H-O-I.
1: Okay, so dayon tagbasa sa ato ang laing texture sender no. Nag-ingon siya din hi. Dok, hello, og buttercup, maing adlaw ninyong duha, nagka-sore eyes ko. Unsay maayo ani na kung buhaton, Dok? Kay agi atong natuslukan akong mata og eraser sa lapis. Unsa da maayong tambal, Dok?
2: Dapat siguro moadto sa jejja og opta. Adto sa siya doktor sa mata kay kinahanglan pa mo na i-check yang mata ko wala bay samad, wala bay garas no. Kay if ever na yung mga samad na garas na antibiotic nga patulo ana nga dili pwede ihatag, example katong na yung mga steroid ina ana no. So much better siguro nga magpa-check up siya. And then di po ko pwede mag-mention og antibiotic kay di po siya pwede makapalit no. Oh, kinahanglan sa siguro nga magpa-check up siya doktor sa mata. Ideally gyud no kung pwede kay ang kada mga regular nga doktor wala man sila gamit good para tan-aw yun sa ilalom no. Ako na bitang patan-aw kanang ma-magnified yun ba nga wala bay garas ang iya ang sclerae no or ana no. So kana may akong suggestion sa iya. So for now, as soon as pwede mo visit siya o kanang doktor sa mata kanang itawag na tog ophthalmologist.
1: Okay, Dok. Thank you. Pero kanang mga kuan, Dok, ba? Kasi may mga patulo sa mata nga. Para saan ang marag medyo mukatul-katul lang? May normal nga nanak ba? Marag itong dry ang mata? Kay kalabanan, Dok, marag ay mo. Munda na i-reseta, Dok, no?
2: Dili po ko kakuan kung effective na siya. Kaya ang ay mo, may nana. Mura raman na siya for dry eyes, ragot. So, kung irritating lang, ang isa dry eyes, pwede rin na siya. Pero kung nagilain ko ana may mga tambal nga pang allergy para ana no. So kinahanglan gyud po na siya reseta labi na matara ba.
1: Okay, so moadto jud kag ophthalmologist ani ma'am sa imo ang gibati karon. Okay, so sa mga kahigalaan din nato no, salamat kay kaninyong tanan sa inyong pagpamati. Dili nato kalimtan ang paggamit sa ato ang Hap Plus, ang atong Orion, katong dunay mga kanang medyo mga katul-katul lang sa panit. Ingon ana no, para iwas po sa dengue ang ato mga kabataan. Ayaw niyo kalimti paggamit ang ato ang Hap Plus nga Orion. Dayon ang ato ang ilado kay nga coffee corn, no? Sa mga nanay, tatay din ha, nga kanunay nagainom, o sa mga wala pa nakatry, ato ang gi-invite nga, i-try ninyo ang atong coffee corn, nga corn coffee. Okay, salamat kay Dr. Choi, o mga kahigalaan, no? Gi-invite mo, usab, nga mo message sa gustong magpadala sa inyo ang mga problema din ha sa panglawas sa ato ang hotline number nga 0909-304-8924. Nahuman naman ang atong takna. Hangtod na po sa sunod nga higayon o sa sunod nga episode. Kini ang inyong higala sa ngalan ni Kuya Franz. Kini si Buttercup nga always magpahinumdum. Prevention is better than cure and always cheaper than cure. Doc?
2: O gani si Doc Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now, bye-bye!
0: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

kinasing-kasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.

0: bisita ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisita ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: na mabugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
1: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kipamati sa ako mga tuhod. Starting na ako ani mga Mark. Kaloy sa Ginoo, may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho, pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos, barato pag yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa man galami kauna, no?
7: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro. Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
11: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
12: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
13: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

0: bisita ang Royal Touch Massage and Spa located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa iyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 or bisita ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

kinasing-kasing na nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.

0: Lupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: Tiyak na magigising ang natutulog mong katawang lupa. Kahit anong puyat mo, kami ang bahala sa'yo. Kaya lakasan mo na ang radyo
0: para sa programang

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kamakabuhay! Andam-daba mo! Kay Aniana ang papremyo sa EXL na hatod ka ninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
2: Gutom mo kuyoy? Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
3: Gutom na lagi? Asa man ka lami ka una, no?
4: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
5: Hugo Bistro.
6: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tteokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza, at marami pang iba. Saan ka pa?
7: Tara na!
6: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
7: More than good pizza.
8: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
1: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako bilhin.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Governor Engineer Raul Mabanglo.
4: Para sa infrastruktura, isugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mukaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo mismo ang muduol sa katawhan sa Davao de Oro para dili magpalisod sa ilahang panginahanglan. Kini nga promise, kini nga commitment, amo na kining ituman, pinaagi pa lang sa within nato nga 100 days.
5: FM Radio, maghatod sa mga nag-unang balita ug impormasyon gikan buntag hangtod gabi. Ang giila ug gisaligang tinubdan sa mga nag-unang balita.
6: TV Patrol!
5: Kauban si Alvin El Chico, Karen Davila ug Bernadette Sembrano.
6: TV Patrol!
5: Replay, alas 5 sa buntag. Arangkada gikan sa News Center sa FM Radio Davao Region. Ang Arangkada Balita. Arangkada Balita. Kauban si Elmer Dudes Romantico Tandok. Alas 7 hangtod alas 8 sa buntag. Dili magpabitin sa inuras nga FM Radio News Break. FM Radio News Break. Ug matag hapon, Pilipinas Prime Time. Ngayon, kauban si Jack Batalyones, Linya Corpus, Maan Makapagal, ug ang kinatibuk ang puwersa sa PRTV News Team. Pilipinas Prime Time. Ngayon, mga programang puno sa impormasyon. Gikan buntag, hangtod gabi, dinhilang sa 96.7 FM Radio Davao de Oro.
7: One station, all the hits.
5: FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: unsa ragod ang bundak sa ulan? Og bundak antika og gugma na walay kahumanan? Hay! Hala no!
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga, gikalintura ko. Grabe pa lang akong ubo, sakit ya akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po siya capsule sa evening. Doon na doon siya changes. Ni gaana akong paminaw, ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala, good siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend siya ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay, kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kayo o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
7: Zero ni Oslo. Nasakit manggut ko zero niya. Kuhan ko ba kanang na hospital ko niya. Pagulin ako sa balay, maya akong imintin. Niarang-arang akong pamina sa akong lawas. Salamat din ko sa Magnum C. Kapsul. Kaya na ko akong balatian. Epektido, barato.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
9: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
10: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
11: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
12: Hugo Bistro.
13: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
14: Tara na!
13: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
14: More than good pizza.
15: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
16: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
18: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
19: Isip usa ka diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
20: Mas klaro na ba bisan gabii?
19: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Ipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang...
21: Kuya Dodge, colon cleansing. Katong mga tao, bata man, or tigulang, or idaran, nga magka-problema sa ilahang pagbawas. Dakog ikatabang para nga mahinlo ang ato ang ginhawaan kung digestive system or sistema sa panunaw para nga kanunay kining limpyo unya dali ra ka makapagawas imong hugaw sa matag karon ug unya. Kaya ang hinungdan sa maglisod ta pagpagawas sa hugaw ang pinakauna diya kaning ato mga pagkaon na karon halos na processed food tanan para nga mahinloan ang ato ang ginhawaan unya dili ta maglisod pagpagawas atong hugaw. Kanunay paginom og Kuya Dodge colon cleansing duha ka tablitas lang buntag utog hapon kanang wala pay kaon o matabangan na malimpyohan pa ang ang atuang ginhawaan sa natural nga pamaagi pinaagi sa pag-inom sa Kuya Dude's colon cleansing.
0: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglong.
20: That in this province, in this part of country, we are living example that ours is not a perfect province, pero naningkamot kita nga itaas ang atuang integridad o credibilidad. And I hope that in 101 days and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sa yon mamahimong leader. Dili sa yon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayod ko, tanan, makabot nato ang kalambuan sa Davao de Oro.
1: One station, all the hits.
22: FM Radio, favorite music radio.

0: Radio. Good vibes. This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
1: Ang TV Patrol ay sa bayang napapakinggan live sa DWPM, Radyo 630 at sa lahat ng FM radio station sa buong Pilipinas.
2: Sa Luzon,
1: FM Radio Cagayan, FM Radio Isabela, FM Radio Camsur,
2: sa Visayas,
1: FM Radio Cebu, FM Radio Iloilo, FM Radio Katarman, FM Radio Katbalogan, FM Radio Borongan, FM Radio Tacloban, FM Radio Maasin,
2: at sa Mindanao,
1: FM Radio Camigi, FM Radio Surigao, FM Radio Butuan, FM Radio Zamboanga Sibugay, FM Radio Davao del Norte, at FM Radio Davao de Oro. TV Patrol, live sa DWPM, Radyo 630, at FM Radio. TV Patrol sa FM Radio.
3: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, bagong testigo ng prosekusyon, humarap sa impeachment trial, kaugnay pa rin ng banta o mano ni Vice President Sara Duterte na ipapatay ang Pangulo, First Lady at dating Speaker.
4: Are you referring to the Operation Romanov mentioned by the blogger Princess Maui during the online press conference in BP Sara?
5: Yes, Your Honor.
3: Detalye sa Operation Romanov na sinasabing pinaghugutan ng banta ni BP Duterte, siniyasat. 8 taong gulang na bata patay matapos umanong painumin ng pampapurga sa isang eskwalahan sa 13 Matres sa Cavite. Dalaga patay matapos mahulog sa sinasakyang tricycle sa Balagtas, Bulacan, kaanak, dudang aksidente ang nangyari. Tatlo pang bangkay nakita sa laot kasunod ng malawakang bahat landslide sa Davao Occidental. Habag at humina pero bagong bagyo binabantayan. Dating Ateneo head coach Tab Baldwin, ariba pa, pinasasampa ng NBI ng kasong kriminal sa Department of Justice kaugnay ng pagkamatay ni Narine Butterbonya Divina Dini. Dini, ibinahagi ang core memories sa concert sa Cebu, sunod na magpapasiklab sa Summer Sonic sa Japan.

0: Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ipinresinta ng prosekusyon ang panibagong testigo nito kaugnay ng Article 4 o ang umano'y pagbabanta niyang ipapatay ang Pangulo, First Lady at nooy House Speaker. Nagkaroon din ng debate tungkol naman sa isa pang testigo ng prosekusyon na humiling na mas maagang maisalang sa witness stand. Live mula sa Senado nagpapatrol, RG Cruz. RG, anong nangyari sa ikaapat na araw ng paglilitis?
1: Alvin, sa umpisa pa lang ng hearing ay tinanong na ni Senator Judge Raffy Tulfo ang depensa ukol sa sinabi nito noong nakaraang linggo tungkol sa Operation Romanov o ang banta umano sa buhay ng bise at ng kanyang pamilya.
2: Are you referring to the Operation Romanov mentioned by the blogger Princess Maui during the online press conference of BPSR? So will you be presenting her as your witness?
3: It will depend on what has been, what will be established by the prosecution.
2: So, in other words, will you also be presenting any other witness to prove this threat or this Operation Romanov?
3: Yes, Your Honor, that will be part of our evidence in chief.
1: Inalmahan naman ang nais ng prosekusyon na unahin sa witness stand si NBI Director Melvin Matibag dahil may pupuntahan siyang conference sa ibang bansa.
4: I find it in bad taste that a bureau head will dictate to us that he's not available next week.
5: But that might be a bad precedent.
3: He will not disrupt the scheduled list of witnesses. We will simply advance it one day.
6: I don't think we issued a subpoena for Director Matibag for this week.
7: Biglang may mga ganitong sorpresa na hindi ho natin paghahandaan at hindi naman ho yan magiging maayos at patas para po sa ating mga center judges.
1: Inisa-isa ng depensa ang dahilan ng pagtutol nito kabilang ang paglabag sa napagkasundo ang ihaharap ng mga testigo ngayong linggo at pati sa karapatan nilang makapag-cross-examine ng maayos. Sa huli, hindi na muna dinesisyonan ng korte ang hiling ni Matibag at sa halip ay humingi ng sulat mula sa hepe ng NBI at imbitasyon sa pupuntahan. Samantala, isinalang na sa witness stand ng ikalawang prosecution witness si Attorney Jeremy Lotok, ang pinuno ng NBI Cybercrime Division noong iniimbestigahan ang umano'y banta ng bise. Sumentro ang pag-uusisa o direct examination ng mga taga-usig sa resulta ng investigasyon at ng NBI na seryoso at totoo at ang mga umano'y banta na basihan ng kasong grave threats at inciting to sedition. Pinalabas din sa korte ang mga video ng pagmumura ng bise.
8: It's very much factor because we want to establish the intent of the Vice President and that intent is crucial in our investigation. In those utterances, the Vice President said, wag kang tumigil hanggat hindi mo sila mapapatay. It shows persistence on the part of the Vice President that she was determined to carry out those utterances.
1: Alvin, nariyan rin ang ilang pahayag ng bise uko sa liderato ng bansa. Para kay Lotok, hindi pwedeng palampasin ang mga sinabi ng bise dahil baka may ibang manamantala.
8: Pwedeng mag-take advantage doon yung ibang grupo thinking na pag in-assassinate natin ang tatlo, ang sisisihin ang Vice Presidente. So marami hong angulo, Your Honor, para ho sa amin sa law enforcement. Medyo magiging disorder, magiging chaotic, magiging anarchy yung society.
1: Alvin, anya, ipinatawag din ng NBI mismo si Vice President Sara Duterte hindi lang kaugnay ng umano'y pagbabanta niya, kundi pati ang sinasabi niyang banta sa kanyang buhay. Pero hindi ito dumalo at sa halip sumulat ang kanyang kampo para magpaliwanag.
8: I think the Vice President in effect was saying there were office matters to tend to. If I remember it right, sinasabi doon we must state the obvious. The NBI is under the administrative supervision ng Secretary of Justice who is an alter ego of the President. And the Executive Secretary is the chief alter ego.
1: Kinontra rin ni Lotok ang depensa ng bise sa inihain niyang sagot sa articles of impeachment.
8: If we allow the argument that it is within the bounds of freedom of speech, if we allow that to become the norms of our society, then who would prevent anybody from doing the same to anyone? Freedom of speech protects lawful expression, but it does not protect utterances that satisfies the elements of a criminal offense, like this one, Your Honor.
1: Alvin, iginiit rin ni Lotok na hindi pwedeng idahilan sa umano'y banta ng bise ang kondisyon noon ng Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez na nakaditine sa House of Representatives noon. Ani Lotok, bago pa man naditine si Lopez, may kinontrata na umano ang bise para patayin ang mga nabanggit na personalidad. Dito na natapos ang direct examination kay Lotok na nauwi naman sa pagtatanong ng mga senador bago ang cross-examination ng depensa. Alvin?
0: RG, mukhang overtime ngayon yung Senate Impeachment Court. Kung mga nakaraang, nung makaraang linggo, maagang natatapos. E ngayon hindi pa natatapos, RG, ano?
1: Oo, ito yung pinakamahaba ng hearing so far, ang fourth hearing. Dahil sa ngayon, ano, no, bago ako sumama sa inyo dito sa ating TV Patrol, ay naiwanan kung nagtatanong ang o nagsisimula na o nasa kalagitnaan na pala ng cross-examination ng depensa. Bago niyan, nagkaroon muna ng mga pagtatanong ang ilang mga senador doon sa testigo nga, sa ikalawang testigo nga ng prosecution. At yan naman ang kalakaran talaga kapag ka, meron silang mga gustong itanong, pwedeng sumingit ng tanong ang mga senator judges. Alvin?
0: So tuloy na bukas si Attorney Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ng Pangalawang Pangulo.
1: Siya ang nakasubpina at nakatakda at nakaschedule na tumistigo bukas. Bagamat merong, tandaan natin, merong pang unresolved na issue o tungkol doon sa hiling ni NBI Director Melvin Matibag na mauna siya.
0: Maraming salamat, RG Cruz!
9: Sa ibang balita naman, patay ang 8-taong gulang na bata matapos umanong painumin ng pampapurga sa eskwelahan sa 13 Martires, Cavite. At live mula Cavite, nagpapatrol Michael Delizo. Michael, natukoy na ba kung ang pampapurga ang dahilan ng pagkamatay ng bata?
10: Karen, ayon sa Department of Education, no, normal naman talaga ang adverse event o yung tinatawag ding side effect. Katulad lang ito, no, sa pagbabakuna, at karaniwan nangyayari ito sa hindi bababa o sa hindi tataas sa 10% ng administered population. Matagal nang ginagawa, Karen, ng DepEd at ng DOH itong deworming. At wala namang bagong gamot. Ito pa rin yung gamot na aprobado ng Food and Drug Administration at ginagamit globally o sa iba pang mga bansa. Sa kaso ng namatay na bata, Karen, no, hindi pa tukoy dahil iniimbestigahan pa kung konektado nga talaga doon sa deworming, doon sa gamot, ang kanyang ikinamatay, at patuloy pa yung investigasyon dito, Karen.
11: Nagdadalamhati ang tiyuhin at lola ng 8-taong gulang na si Rex Mission. Namatay si Rex matapos makaranas ng umano'y adverse effect ng purgahin sa eskwelahan sa 13 Martires, Cavite. Malambing at bibo si Rex ayon sa kanyang pamilya, at magdiriwang sana ng birthday sa July 22.
12: Sa araw-araw namin buhay, kami kumakain magkasama para sa masalubong na. Kaya nga sa amin, hindi ko mahal nga ako, hindi ko nakatiyo, hindi ko nakauwi.
11: Malusog at aktibo si Rex sa sports, kaya nabigla ang pamilya sa sinapit niya. July 2 nang painumin ng guro ng Ansel Mintic Medication si Rex sa Hugo Perez Elementary School Annex bilang bahagi ng deworming program. Nagbigay naman ng consent ang magulang. May sipon daw umano at hindi pa kumakain si Rex ng purgahin. Matapos mapainom ng gamot, ay bigla umanong sumama ang pakiramdam ni Rex. Mataas ang lagnat, nahilo at nagsuka.
13: Sunod-sunod na po doon yung seizure niya, Parang ano na siya, nangyayari siya, hindi na siya makahinga. Hanggang sa pag ano, inijigan na siya ng gamot, pamparibal sa puso niya, wala na, namatay na po siya.
14: Ang bilis lang ano, ma'am?
13: Kaya nga po, nagtataka po ako.
11: July 3, pumanaw si Rex. Septic shock ang sinasabing dahilan ng pagkamatay ni Rex bunsod ng impeksyon. Paglilinaw ng Department of Education, wala namang pagkakamali sa pag-administer ng gamot ng guro. Hindi umano sumobra ang dosage at kung makainom man ang bata ng hindi nakakain, ay pananakit lang ng tiyan at pagsusuka ang posibleng adverse effect.
14: Wala namang pagkakamali kasi yung teacher is marami naman siyang binigyan. Yung gamot na ginamit, ito na yung ginagamit globally. Talagang approved din ito ng FDA.
11: Ayon sa DepEd, pito pa ang naitalang adverse events sa eskwelahan pero gumaling din agad ang mga estudyante at nakabalik na sa eskwela. Patuloy pa ang investigasyon kung korektado nga sa deworming ang ikinamatay ng bata.
14: Nakikiusap po kami sa publiko na wag po nating husgahan, wag muna tayong manghusga at sana hayaan natin na umusad yung investigasyon sa nangyaring ito at sana ang tingnan natin ay yung kapakanan ng mga kabataan. At
15: this does not mean na meron po tayong nakikitang negligence or any liability there, but there was a death and a child at that. So yung chief of police po natin ay nandun na kasalukuyang nakipag-coordinate sa DepEd for the conduct of a joint investigation.
11: Iginit ng DepEd na ligtas ang deworming at matagal na itong programa ng kagawaran, kaakibat ang Department of Health, karaniwan itong isinasagawa bago ang feeding program.
14: Kasi siyempre, pag nag-feeding tayo, kailangan malinis doon sa mga worms kasi pag pinakain natin, ang makikinabang sa nutrients at vitamina ay yung katawan ng bata, hindi yung mga worms.
11: Mahalaga ang deworming para matiyak na malusog ang bata, nakukuha niya ang tamang nutrisyon at para siya ay makapag-concentrate at matuto ng gusto sa paaralan. Nangako ang pamahalaan ng tulong sa pamilya ng nasawing bata. Binigyan din ng psychological intervention ang guro na nakatatanggap umano ng bashing at pananakot.
16: We can provide of course yung tulong pinansyal para sa burial assistance, but more importantly yung pong psychosocial first aid para sa mga pamilyang naunida.
11: Samantala, tumanggi nang magbigay ng panayam ang DOH at ipinauubayan na umano nila sa DepEd ang mga pahayag kaugnay ng insidente.
10: Karen, sa ngayon ay nakaburol pa rin ang 11 bata doon sa kanilang bahay. Dapat ay noong Sabado, ililibing na siya pero ipinagpaliban muna dahil sa hiling ng pamilya na i-autopsy na rin ang bata. Kaninang hapon ay nagtungo ng pamilya sa National Bureau of Investigation para humingi ng tulong at nagpaalala na rin sila sa Public Attorney's Office as a Volunteer Against Crime and Corruption o VACC. Karen, balik sa'yo.
9: Michael, ilang katanungan lamang no, ilang estudyante ba ang nakatanggap ng pampapurga o sumailalim sa deworming nung araw na yon, Michael?
10: Karen, yung bilang ng estudyante hindi pa natin nakukuha mula sa DepEd, no? Pero dito sa kasong ito, yung isang buong classroom, yung nakaranas ng adverse event ay doon mismo sa isang buong section na yon. Bale, sa isang advisor lang siya nangyari, Karen, no? So 7 yung students na nakaranas ng adverse effect bukod pa doon sa estudyante na namatay, Karen.
9: Pero hindi lang yung classroom na yon ang diniworm nung araw na yon.
10: Tama ka rin kasi pang buong eskwelahan o pang buong division po nung DepEd itong ginagawang deworming o pagpupurga.
9: Alright, Michael, isang tanong na lang, na autopsy na ba? Kasi ang nasa report mo, ikinamatay nung bata ay septic shock. So na autopsy na ito, alam na ba ang sanhi yung septic shock? Pero dapat may pinagmumulan yun eh.
10: Mm-hmm. Karen, yun nga, septic shock yung ikinamatay ng bata dahil umano sa infection. Ngayon, yung autopsy ay hindi pa naisasagawa at humihingi pa ng tulong ang pamilya sa NBI para ipa-autopsy yung katawan ng bata. At doon pala malalaman kung ano ba talaga yung iba pang naging sanhi ng pagkamatay ng bata, Karen.
9: Maraming salamat, Michael Delizo.
17: Isang mag-aaral ang binugbog ng mga kapwa kabataan sa labas ng Lambaki National High School sa Barangay Lambaki in High Nueva Ecija. Sa video o sa cellphone video, minamaneho ng estudyante ang isang tricycle noong Webes, July 9. Nang lapitan siya at bigla na lamang pagsusuntukin ng ilang kabataan. Sa iba pang video, nakunan din ang suntukan ng biktima at ng isa pang estudyante sa labas rin ng nasabing paaralan. Batay sa salaysay ng pamilya, nagsimula ang insidente matapos mapagkamala ng ilang kabataan na ang biktima ang nagsumbong sa isang guro tungkol sa umano'y paggamit ng vape ng ilang mag-aaral. Naayos naman umano ang insidente at nag-usap sa barangay ang magkabilang panig. Pero ayon po sa pamilya ng biktima, nakararanas pa rin ng pangaharas ang estudyante sa social media. Dahil dito, ayaw na umano niyang pumasok sa paaralan. Wala pang pahayag ang eskwelahan sa nangyari. Ayon po sa HN Police, may mga tauhan na silang umiikot sa mga eskwelahan para mapigilan ang mga ganitong insidente. Iniimbestigahan na rin umano nila ang nangyari.
0: Pwede nang ibiyahe si Senador Rodante Marcoleta ayon sa mga doktor sa PNP General Hospital. Sinabi ni Police Lieutenant Colonel Benali Payani, hepe ng Internal Medicine Department ng ospital, na clinically stable na ang senador at kontrolado na ang kanyang alta presyon. Pero kinakailangan pa rin anyang tapusin ang kanyang antibiotics para sa mild pneumonia hanggang Miyerkules. Hindi na rin nila irerekomendang ilipat siya sa iba pang ospital para sa karagdagang gamutan. Dagdag ni Bayani, araw-araw silang nagsusumiti ng medical report ng mambabatas sa Sandigan Bayan.
18: For completion po ng antibiotics sa kanya, then anytime po pwede naman na po siyang umarap po sa kanya.
9: Nagsubite na ng rekomendasyon ang National Bureau of Investigation sa Department of Justice para sa mga reklamong kriminal na maaring kaharapin ni dating Ateneo coach Tab Baldwin kaugnay ng pagkamatay ng mga student-athlete na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Nagpapatrol, Adrian Ayalin.
19: Kahon-kahong mga dokumento ang isinumite ng National Bureau of Investigation sa Department of Justice para irekomendang sampahan ng mga kasong kriminal si dating Ateneo de Manila University Head Coach Tab Baldwin at iba pa. Ito ay kaugnay ng pagkalunod ng mga Ateneo player na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa gitna ng aktibidad ng koponan sa Dipakulaw Aurora noong June 8. Ayon sa NBI, 2 counts ng reckless imprudence resulting in homicide ang dapat isampa sa mga coaching staff na nagplano at nagsagawa ng water resistance run. Bukod kay Baldwin, ay kasama ang mga strength and conditioning coaches, assistant coaches, at physical therapist. 2 counts ng simple negligence resulting in homicide naman ang rekomendasyon ng NBI para sa mga supervisory o venue respondents na walang aktwal na kaalaman sa drill. Ito ay laban kina Ateneo Athletics Director Emmanuel Fernandez at mga opisyal ng Hermanos Resort. Kasong administratibo naman ang inirefer ng NBI sa Department of the Interior and Local Government laban sa mga responsableng opisyal ng munisipalidad. Nauna nang nagrekomenda sa DOJ ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ng mga posibleng kasong isampa laban kina Baldwin kasama ang kasong homicide.
20: We received that referral from the NBI and together with the earlier complaint filed by the PNP CIDG, now we are consolidating everything, no? And soon we will be coming up with a decision on how to proceed.
19: Sa isang pahayag, sinabi ng Ateneo na patuloy nilang nirerespeto ang mga proseso at hindi na muna magkokomento. Patuloy ring nagbigay suporta ang universidad sa mga miyembro ng Ateneo community na apektado ng mga development sa kaso habang nirerespeto ang karapatan nila sa due process. Hiniling din ng Ateneo sa publiko na respetuhin ang due process. Tiniyak ng DOJ na dadaan sa masusing evaluation ng panel of prosecutors ang mga rekomendasyon ng NBI at ng PNP. Bagamat nauna nang sinabi ng departamento na hangad nila ang hustisya para kina Baterbonia at Adili at papapanagutin sa korte ang sino mang nagbabaya sa kanyang tungkulin. Adrian Ayalin, ABS-CBN News.
17: Kinumpirma po ng Malacanang na nagbitiw na si Health Secretary Ted Herbosa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, tinanggap na rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang resignation ni Herbosa. Nagpa-opera sa tuhod si Herbosa noong July 7 at kailangan magpahinga ng ilang buwan. Nagpasalamat po si Herbosa kay Marcos sa pagkakataong magsilbing kalihim ng DOH at sa tiwala ng Pangulo sa kanyang trabaho. Nahaharap ang dating kalihim sa isang criminal at administrative complaints. Kabilang dito ang umano'y paglilipat ng mahigit 100 milyong pisong health funds sa isang isang voluntary contribution sa WHO at umano'y pag-aksaya sa halos 1.5 bilyong pisong halaga ng iba-ibang gamot na hindi ipinamahagi at nag-expire lang sa mga bodega.
2: Nag-resign po siya dahil po sa kanyang kalusugan. Isa na alang-alang po ng Pangulo ay ang kanyang kalusugan.
17: Samantala, itinalaga bilang bagong kalihim ng kagawaran ng administrator ng Philippine Orthopedic Center na si Dr. Jose Britanio Puhalte Jr. Si Puhalte ang founder ng Philippine Shoulder Society at nagsilbi bilang isa sa mga pinakabatang presidente ng Philippine Orthopedic Association. Naging pangulo rin siya ng ASEAN Orthopedic Association.

0: the base of the community and have tendency to undermine public safety and public order. And I think that's elements of the inciting to sedition.
1: Kung hindi po ma-identify o ma-locate ang sinasabing assassin, does that automatically mean that the threat is no longer credible or actionable?
0: The threat was absolute. We examined the utterances objectively.
1: Did her position, her access or authority, naka-apekto po doon sa how your investigation was conducted?
0: She is the second highest official of the land. And definitely she's capable of doing so. And then there is that motive in the sense na may mga issues na sila, galit na ang Vice Presidente, then na-trigger dito sa November 23.
1: And you would say it's not usual, the usual?
0: It's not the usual.
2: Pinigari ng ilang senator judge ang depensa kung bakit hindi pa itinatanggi ni Duterte sa publiko ang kanyang mga pagbabantang binitawat sa online press conference noong November 2024.
3: Is there a denial that the Vice President actually spoke to a person to contract spoke to a person to kill?
4: There has been no in any instance that the Vice President had come out on TV or radio saying that, hindi, joke only, nagkamali ako.
5: There is, Your Honor, and we just reserve our right to present that evidence at the proper time as well.
2: Samantala, kwestiyon ng ibang senator judge kung inimbestigahan din ba ng NBI ang mga sinabi ni Duterte na banta sa kanyang buhay.
0: Kanda ko kami, Your Honor, ng open source. Wala ho kami na-validate, sir, na aside doon sa pag-aalis ng 75 personnel, na security personnel from BPSPG,
6: okay.
0: And then inilipat ho sa Manila, wala ho kami na-validate nor na-confirm. Your Honor, so far ho as cybercrime division is concerned, pero hindi ko po alam, baka yung intelligence service namin meron o kaya yung director may alam.
2: Si Senator Amy Marcos naman ay nagtataka kung bakit umano may mga subpoena at affidavit ng inisyu ang NBI noong November 6 o mahigit dalawang linggo bago ang presko ng bise. Ayon kay Lotok, ito umano ay typographical error lamang dahil December 6 ang tamang buwang inisyu ang mga subpoena at hindi Nobyembre. Karen, sa ngayon ay nagpapatuloy yung cross-examination ng depensa doon sa ikalawang witness na ipresenta ng prosecution na si NBI Regional Director Jeremy Loto. Kung masusunod yung kanilang schedule ay matatapos ngayong araw ang pagsusuri kay Loto at bukas ay inaasahan na ipatatawag na dito sa Senate Impeachment Court ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zuleika Lopez. Karen.
7: Katrina, kapansin-pansin kanina na ang depensa ay kumbaga walang mga objections, no, na marami. Hinayaan nila ang prosecution na magtanong at ang testigo na magsalita ng dere-derecho. Tinanong ni Senator Mig Zubiri, nagsalita ba ang Vice Presidente, nagsorry ba at any point? Sumagot ang depensa at sinabing, Oo, pero sa panahon namin, pag nagpresenta kami ng ebidensya doon sa artikulong yon, kailan yon, Katrina?
2: Karen, kung susundin natin yung schedule na unang inihayag ng Senate Impeachment Court, tatapusin muna ng prosecution yung pagpapresenta ng kanilang mga witnesses. Bukas na banggit natin na si Attorney Zuleika Lopez, pagkatapos niyan ay si NBI Director Melvin Matibag, pagkatapos ay isa namang opisyal mula sa House of Representatives, at sa Wednesday natin malalaman kung may karagdagan pang witnesses na ipatatawag ang mga prosecutors. Pag natapos na yung presentation ng prosecutors at yung cross-examination ng mga witness ng mga prosecutors, inaasahan naman natin at saka pa lamang mabibigyan ng pagkakataon ang depensa na ipresenta naman yung kanilang sariling witnesses at dokumentong magpapatunay na hindi nag-commit ng grave threats at inciting to sedition ang Vice President ng Pilipinas.
7: So, Karen, ibig sabihin ang depensa

0: Pagpipresenta pa ng ebidensya nila pagdating dyan sa artikulong yan na grave threats, posible by Wednesday or next week na ng Monday.
1: Karen, posible na next week na dahil kung susundin natin yung schedule nila na one witness per day, ang magiging schedule ngayong linggo ay bukas, Tuesday, si Attorney Zuleika Lopez, Wednesday ay either si NBI Director Melvin Matibag o yung House of Representatives na opisyal, at pagkatapos nun ay sa Wednesday pa lang ipapresenta o ihahayag ng prosecution kung mayroon silang dagdag pang ipapatawag. So far kasi, Karen, meron silang tinatawag na 5-day rule kung saan kailangan bigyan ng advance, five days in advance ang magkabilang panig para mapaghandaan nila yung pagko-cross-examine o direct examination doon sa mga witness. So far, wala pang inihahayag na final list o final witnesses ang prosecution, kaya hindi pa makapagbigay ng final date kung kailan magsisimula yung presentation of witness ng defense.
0: Alright, at para sa ating audience, no, nais ko lang sabihin na hindi pa rin natatapos ang impeachment trial ngayong araw na ito. Ang napapanood nyo ngayon ay live po yan mula sa Senado. So halos 5 oras na at 10 minuto ang trial sa araw na ito. Perhaps isa na ito sa mas mahaba, no, na mga oras ng impeachment trial kumpara sa nung nakaraang linggo, dahil hindi pa po tapos ang testigo. Nagbabasa pa po sa kanyang notes at ang cross na ata ngayon ang nangyayari, cross-examination na. Maraming salamat sa iyo, Katrina Domingo, nag-uulat ng live mula Senado.
2: Patay ang 3 miyembro ng isang pamilya sa San Luis Solano, Nueva Vizcaya na hinihinalang na kuryente. Nadatnan na walang buhay ang ama, ina at grade 5 na anak na halos magkakapatong sa likod ng kanilang bahay. Ayon sa kapatid ng lalaking biktimang si Alfredo Costales Jr., posibleng nagsampay ang kanyang kapatid sa alambre matapos maligo ng makuryente. Nakadikit kasi sa yero ang sampayan ng mga biktima kung saan sinasabing may sumayad na live wire. Dahil sa tindi ng pagkakakuryente, nang itim at pumutok ang iba't ibang bahagi ng katawan ng mga biktima. Idiniklarang dead on arrival ang 3 sa ospital. Nakaligtas naman ang 3 taong gulang na anak na lalaki na naiwang mag-isa sa loob ng kanilang bahay. 20 na ang patay habang 16 pang nawawala sa buong bansa dahil sa epekto ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday. 3 bangkay naman ang una mga biktima ng landslide at baha sa Jose Abad Santos, Davao Occidental ang na-recover sa laot. Nagpa-patrol, Hernel Tokmo.
3: Sinalubong ng hinagpis ng pamilya ang 3 bangkay na na-recover sa laot sa barangay Tanuman sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Hindi nila matanggap ang sinapit ng mga kaanak na namatay sa baha at landslide noong Biyernes ng gabi. Sa kasagsagan ng malakas na ulang dulot ng habagat, 6 na residente pa ang nawawala. Matapos bumigay ang lupang kinatatayuan ng kanilang mga bahay sa gilid ng ilog dahil sa pagragasa ng tubig.
4: Ang akong anak na babae.
3: Kwento ng ina ng biktima, sinabihan na umano silang lumikas na, pero nagluluto pa ang kanyang anak, kaya inabutan sila ng landslide.
5: Kasi din PM, kumakain sila, dito na dumaan ang tubig. Kaya pagising na, sir, pagtingnan na marami ng tubig, bumaba doon at nahulog na yung mga bahay dyan.
3: Patuloy ang search operations, pero pahirapan pa rin ang paghanap sa mga nawawala.
6: Pag-insign. Patuloy yung ulan at medyo lubog ang ato ang dagat at syempre mahaba ang coastline natin at saka strong din ang current.
3: Maraming pamilya naman ang nanunuluyan pa sa mga tent sa mga paaralan at tabi ng daan, di lamang sa Jose Abad Santos kundi maging sa bayan ng Glan sa Sarangani Province mula pa noong yumanig ang magnitude 7.8 na lindol noong Hunyo. Pero binaha rin ang tent ng ilang evacuees sa barangay Butulan dahil sa pananalasa ng habagat.
7: Ang needs good na mo, the reserve number 1 is CR.
3: Umaasa ang mga bakwit na magkaroon ng palikuran sa evacuation centers at malinis na tubig inumin at panligo. Samantala, sa tubungan Iloilo, gumuho ang lupa sa ilalim ng kalsada sa Igdambog Sur dahil sa malakas na ulan. Napuno rin ng makapal na putik ang sahig ng bahay ni Bayan Patroller Jonah Mechodoro Aguilar dahil sa gumuhong lupa sa barangay Nagba. Nagtulong-tulong naman ang mga residente sa Santa Barbara, Iloilo para ilikas sa kapilya ng barangay ang kabaong ng yumaong kaanak matapos abutan ng baha ang burol. Sa Occidental Mindoro, sugatan ang isang residente ng barangay Kasage sa bayan ng Santa Cruz. Matapos wasakin ng isang buhawi ang ilang bahay at pananim sa lugar, tinamaan sa mata ng lumilipad na kahoy ang biktima na muntik niyang ikinabulag. Sa Ilocos Sur, pinangangambahang mahulog ang ilang bahay sa tabi ng dagat sa barangay Quezon District sa bayan ng Santa. Ito'y matapos lumala ang sira ng seawall at tuluyan na ring na washout ang kalsada ng malakas na ulan at hangin. Sa pinakahuling tala ng Office of Civil Defense, umakyat na sa 20 ang naiulat na namatay habang siyam ang sugatan dahil sa epekto ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday. Patuloy ang paghatid ng tulong at pagsusuri ng pamahalaan sa mga sinalantang lugar.
8: Kasama sa isang mga pag-aaral po, no? Ano ang mga lugar na hindi na dapat tirhan? Ano yung mga lugar na dahil sa paggalaw din ng lupa, no? Ay naging prone din noong mga ilang araw na pag-ulan, kaya gumuho.
9: The instruction to us ay tiyakin na ma-replenish agad yung mga stockpiles na nagamit natin o yung mga preposition goods na na-distribute dun sa mga lugar na naapektuhan nitong nagdaang sama ng panahon.
3: Ayon sa OCD, tuloy-tuloy rin ang kanilang paghanda sa mga parating na kalamidad. Hernal Tokmo, ABS-CBN News.
10: Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN Resident Meteorologist Ariel Rojas. Ariel, maulan pa ba ngayong Linggo at may nagbabanta pang bagong bagyo?
11: Bernadette, aaraw na at magiging maalinsangan sa malaking bahagi ng ating bansa, pero may mga pag-ulan pang aasahan ngayong Linggo dahil sa papahinang habagat at thunderstorms sa hapon o gabi. Samantala, isang bagong bagyo ang nabuo sa silangan ng ating bansa. Lunes po yan ang umaga. Tropical depression pa ito sa pag-asa, pero in-upgrade na po ng Japan Met Agency bilang tropical storm na may international name na Haishen. Huli pong namataan ang bagyo sa layong 1,200 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Taglay ang hangin na 55 kilometers per hour at may pabugsong umaabot ng 70 kilometers per hour. Kumikilos po ngayon ang bagyo pan-northwest sa bilis na 10 kilometers per hour. Posibleng makapasok ito sa Philippine Area of Responsibility bilang tropical storm ngayong gabi po o bukas Martes ng umaga. Tawagin po ito sa local name na Josie. Mananatili ito sa gitna ng dagat malayo sa kalupaan at hindi po magtatagal ang kanyang pamamalagi sa PAR. Pwede makalabas na ito sa araw ng Miyerkules. Wala po itong inaasahang epekto sa ating panahon at lagay ng karagatan sa ating bansa. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas July 14, Martes sa Mindanao, maaraw po at maalinsangan maghapon sa maraming lugar. May kaunting ulan sa ilang bahagi bandang hapon at maulan po oras ng hapunan dito sa May Agusan del Sur at pagsapit ng gabi ay meron pang mga pag-ulan sa ilang lugar dyan sa Mindanao. Maaraw at mainit rin sa maraming bahagi ng Kabisayaan, pero may malalakas pong ulan sa umaga dito sa ilang bahagi ng Bohol at ng Eastern Visayas at pagsapit ng hapon ay posible rin po na may mga pag-ulan dito sa bahagi ng Panay at maging sa ilang lugar sa Samar Provinces. At pagsapit ng gabi ay pwede pang may mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Kabisayaan. Sa Palawan, may mga daraang kalat-kalat na ulan sa hapon, pero sa gabi po ay wala nang aasahang ulan sa halos buong probinsya. Dako naman tayo sa Luzon, may aasahan pang kaunting ulan dahil sa papahinang habagat sa kanlurang bahagi po ng Luzon, lalo po sa May Ilocos Region at sa Zambales. Uulan pagsapit ng hapon sa ilang lugar dito sa Kabikulan at meron din pong posibleng thunderstorm sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon sa hapon hanggang pagsapit ng gabi, kabilang na po ang Cordillera at Cagayan Valley. Tayo naman sa Metro Manila, magsisimula po ang araw na medyo makulimlim, pero aasahan po na maghapong mainit at mababa ang tsansa ng ulan hanggang pagsapit ng gabi. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
10: Nakaranas po ng ashfall ang mga bayan ng Malilipot, Bacacay at Santo Domingo sa Albay matapos na muling magbuga ng pyroclastic density current o uson ang bulkang Mayon ngayong Lunes ng umaga. Ayon po sa FIVOX, naglabas ng lava ang Mayon at dumausdos sa dalisdis ng bulkan bandang alas 6:30 ng umaga. Dahil sumiiral na habagat, kumalat po ang abo mula sa bulkan. Nakuhanan ito ng ilang residente mula sa Legazpi City at Santo Domingo sa Albay. Bumagsak ang abo sa ilang tahanan at mga pananim sa lugar.
0: At susunod, apat na Chinese na sangkot umano sa kidnapping for ransom, arestado sa Paranaque. At ang kwento ng pag-ibig sa isla ng pag-asa. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
12: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
13: One station, all the hits.
14: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
15: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
16: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it, EXL Makabuhay Plus capsules.
17: Halina't magmakabuhay.
18: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
20: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
21: Chips yun, Piralta, ay nagkalipang kumdugo sa akong ulcer. Niya paggamit na nakuhani, nawala talo si Ginoo. Murag na arang-arang na po na akong ulcer, di na mutong karper ni. Capsule na akong gigamit, sir. Capsule, kape, o kanang kuhan, haplas. Ang galing Magnum, say, efektibo, gini kayo.
20: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
22: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
23: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko believe.
24: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
26: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
25: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
26: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
27: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na donate 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
28: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: Calling all gadget lovers. The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
30: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
13: One station, all the hits.
14: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
12: TV Patrol sa FM Radio.
10: Arestado ng National Bureau of Investigation ang apat na Chinese na sangkot umano sa kidnapping for ransom. Nasagip din ng mga operatiba ang biktima na isa ring Chinese. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
31: Get up!
32: Oh, okay.
31: Go outside.
0: Roger. Pastor.
1: Naaresto ng NBI Organized and Transnational Crime Division o OTCD sa entrapment operation sa isang condominium unit sa Parañaque City ang apat na Chinese na nanghihingi umano ng 2 milyong pisong ransom kapalit ang paglaya ng kinidnap nilang kapwa Chinese.
0: Nakatali, sir.
1: Paano? Nasa gip naman ng NBI ang biktimang ilang araw na umanong ikinulong ng mga suspect sa condo unit.
2: Nung buksan yung comfort room, nakatali yung kanyang paa, nakatali yung kanyang kamay, at talagang very visible yung mga injuries sa kanya.
1: Lumabas sa paunang investigasyon na dinukot umano ang biktima matapos tumanging makipagtulungan o magtrabaho para sa isang business venture sa Cambodia. Pinaghihinalaan ng NBI na maaaring may kaugnayan ito sa operasyon ng mga online scam hub.
2: We are actually verifying kung anong klaseng trabaho itong pinipilit siya na mag-engage in. Pero alam naman natin na ang Cambodia is actually a scam hub. Maraming scam hub na itinayo dyan.
1: Tumangging magbigay ng pahayag ang mga suspect.
3: 我不知道发生什么事情.
1: Pinagahanap naman ng NBI ang tatlo pa nilang kasamahan sa reklamong kidnapping at serious illegal detention. Zia Nambrosio, ABS-CBN News.
4: Iminungkagi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na palawakin ang paggunita sa tagumpay ng Pilipinas sa 2016 Arbitral Award bilang isang Maritime Victory Day. Tagumpay naman ng pag-ibig ang nabuo sa komunidad sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Magpapatrol, Bianca Dava.
5: Sa Disyembre, magpapalitan ng I-DO ang public school teacher na si Lucky Jaya Marie Bulante at Philippine Air Force Airman Second Class Clyde Kent Enriquez. Dalawang Pilipinong pinagtagpo sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Dumating sa isla si Bulante bilang bagong guro habang ilang beses nang nadideploy doon si Enriquez.
6: Nakita lang sa daan. Pag-asa talaga eh, bibigay ng kakayahan sa atin. Kalayan man.
5: Nagpresentang magninong sa kanilang kasal si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Nagpunta sa isla si Teodoro para mamahagi ng gift packs sa mga residente bilang pagulita sa 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award nitong linggo. Sa ngayon, higit 500 residente na ang namumuhay dito.
7: Security perspective, nakikita natin it's a habitation perspective already. There are health needs, there are sanitation needs, water needs.
5: Inatasan ng Defense Chief ang Armed Forces of the Philippines Western Command na magtatag ng Task Force Pag-asa para mapag-isa ang mga ahensya ng pamahalaan sa paghahatid ng mga serbisyo at pagpapabilis ng mga proyekto sa isla.
7: Access and facilities for access. Kaya yun, kailangan madaliin natin. Yun nga lang, ang kalaban natin dito panahon kasi seasonal lang pasok. So we have to find ways and means to fast track during times na pwede.
5: Ginunita rin ang kaisang dekada ng Arbitral Award sa iba-ibang lugar sa bansa. Bukod sa Quezon City at Parañaque City nitong weekend, sa Cebu City, naglabas ang konseho ng resolusyong nagdedeklara sa July 12 bilang West Philippine Sea Victory Day. Pinangunahan ni Teodoro ang pagdiriwang sa City Hall ngayong Lunes. Ayon kina Teodoro at Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña, ang pagtatanggol sa maritime rights ng bansa ay tungkulin ng lahat ng Pilipino saan man silang bahagi ng Pilipinas.
7: Resonating from the center of the Philippines, it gives magandang mensahe kasi yung awareness na hindi lang West Philippine Sea. Of course, awareness ng importansya na hindi natin ipaglaban ang West Philippine Sea. Baka may mawala pa eh.
8: Cebu is part of the Philippines. We are not going to alienate. I'm very proud of the City Council. We have to protect our own. And we have to be very careful that opportunities are being exploited to take advantage of our tolerance.
5: Suportado ni Teodoro ang panukalang gawing pambansang holiday ang paggunita sa Arbitral Award. Gayunpaman, mas nararapat anya itong palawakin.
7: It should have a wider scope, no? That it is a maritime victory day. So that it is inclusive for the whole maritime interest of the Philippines.
5: Hinimok din ng kalihim ang mga lokal na pamahalaan na isabuhay ang mga resolusyon sa mga konkretong akbang para maging mas handa sa aspeto ng disaster preparedness, infrastructure, cybersecurity at mga hamon sa ekonomiya. Bianca Dava, ABS-CBN News, Cebu City.
0: Pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong Binoni Port sa Camiguin ngayong Lunes bilang tugon sa pagdami ng mga turista sa probinsya. Ayon sa Pangulo, maraming turista ang nabibiktima ng mga fixers tulad ng hindi mga autorisadong bentahan ng tiket sa bangka dahil sa kawalan ng maayos na tourism infrastructure. Inaasahang mapapaigting ng bagong pantalang ang transport link ng Camiguin sa iba pang mga probinsya. Magsisilbi rin itong landing station ng mga bangka ng mga lokal na mangingisda. Iniutos din ni Marcos sa Department of Transportation na siguruhing maisasaayos ang transport hub sa probinsya para maging komportable ang biyahe ng mga bibisita. Pagkatapos pumunta sa Camiguin, tutulak naman ang Pangulo sa Singapore para sa 3 na working visit simula Martes.
3: Kaya tayo nag-i-invest ngayon para yung infrastruktura natin ay handa naman sa nagiging demand na ito, sa magiging parami ng ating biyahero.
0: Dinepensahan ng Malacañang ang pagkakatalaga kay dating Budget Secretary Amina Pangantaman bilang bagong chairperson at chief executive officer ng Al Amana Islamic Investment Bank of the Philippines. Ito'y matapos kustyunin ang kanyang appointment dahil nagbitiw na siya noon sa pwesto matapos madawit sa umano'y irregularidad sa National Expenditure Program. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, walang nakikita ang anumang kasong kinakaharap si Pangantaman at malayaan niya ang kahit sinong kasuhan ang dating budget secretary kung may ebidensya. Ang Al Amana Islamic Investment Bank ay isang government-owned and controlled corporation.
10: Miss nyo ba si Moana? Nagbabalik ang magiting na Disney character sa bagong bersyon na live-action film. At maririnig din muli ang musika ng songwriter nitong si Lin-Manuel Miranda. Nagpapatrol, Hollywood correspondent Yong Chavez.
9: Lin, kumusta?
11: Kaibigan lang.
15: Nag-commit ng Oscar nomination si Lin-Manuel Miranda para sa How Far I'll Go, kaya naman para sa live version ng Moana, kasali muli ang tanyag na songwriter-performer.
9: Moana, she reminds me of your own courage to pursue what she knew she was destined to do.
11: Oh, it's so funny you say that because I remember when I was writing these songs back in 2015, I was having trouble with Moana's song. I actually went back to my parents' house and I went back to my old bedroom and I just wanted to feel what it was like when I was 16 and I knew what I wanted to do.
15: Ipinakikilala sa live version ng Moana si Catherine Langaaya na umaming marami siyang natutunan sa pagganap sa magiting na karakter.
9: I think that moment where Moana has to kind of do it alone again, I feel like that was a moment where I really felt kind of with her. I was, you know, more than halfway through the process. I'd shot over half the film. I could look back at the things I'd done and then look forward to the things I had to do.
15: Kagaya sa animated version, si Dwayne The Rock Johnson rin ang gumanap kay Maui. Naging sentro ng kwento ang pag-alis ni Moana sa kanyang home island kung saan sinamahan siya ni Maui. Yong Chavez, ABS-CBN News, Hollywood.
10: Susunod, kasiyahan sa isang bar sa Thailand na uwi sa trahedya. Mahigit 20 patay. At Richard Gutierrez at Barbie Imperial. Ano ang plano pagkatapos ng Blood versus Duty? Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
16: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
13: One station, all the hits.
14: FM Radio. Favorite music radio.
16: FM Radio.
17: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdong gikan kay Atean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
18: May buhay sa makabuhay.
19: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
20: Kaya na rin pa niya, taga Santa Jose pa. Daw wala ko gamit, daw magsakit akong mga tuhod, sakit akong mga kalawasan, pero karoon may Magnum C, na maayo na. Kapi kagka haplas, mo niya ang magigamit, adlaw-adlaw. Epektibo ba ito pa?
18: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
21: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, o Daklan Pharmacy.
22: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Palata 5.
23: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
24: One station, all the hits.
25: FM Radio. Favorite music radio.
26: FM Radio.
27: TV Patrol sa FM Radio.
0: Suportado ng Department of Energy ang gagawing investigasyon sa Senado kaugnay ng pagsipa ng singil sa kuryente ng maraming consumer sa buong bansa. Samantala, mahigit 4 na piso ang magiging dagdag presyo sa diesel bukas, piso naman sa gasolina. Aalisin na rin ng DOE ang price range sa mga susunod na linggo at babalik sa aktual na kwenta ng magiging lingguhang galaw sa presyo ng petrolyo.
31: Nagpa-full tank na agad si Joel ng diesel sa kanyang sasakyan dahil alam niyang malaki ang itataas sa presyo nito bukas, Martes. Napapansin na ni Joel na umaariba na naman ang presyo ng petrolyo nito mga nakalipas na linggo, kaya kailangan dumiskarte para makatipid.
32: Paplanuhin lang ang biyahe para isang lakad marami nang mapuntahan.
33: Ganun na lang yung diskarte.
32: Ganun na lang, yeah. Kasi
0: sa inilabas na price range ng Department of Energy, aabot ng mahigit 4 na piso kada litro ang pwedeng itaas sa presyo ng diesel pati na rin sa kerosene. Pero ang gasolina, pwede pang may pisong rollback o increase na piso rin kada litro.
31: Ang naging anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, dagdag na 4 sisenta sa diesel, piso sa gasolina at 2.30 sa kerosene. Matapos manindigan sa pagkwenta ng price range, kumambyong DOE. At simula sa susunod na linggo, wala ng price range kung hindi balik na sa specific na price adjustment ang ilalabas ng DOE. Dahil umiiral pa rin ang State of Energy Emergency, gobyerno ang nagdidikta ng lingguhang galaw sa presyo ng petrolyo. Kaliwat ka na ng patikos na inabot ng DOE sa pagpapatupad ng price range dahil kadalasan ang mas mataas na range ang pinipiling galaw ng mga kumpanya ng langis.
34: The prices are still volatile. Ayaw natin ng abuse, no? Kaya mas madali po ma-monitor at ma-control po ng DOE pag definite yung isang presyo lang. Huwag muna tayong mag-range, balik muna tayo ngayon sa isa lang
35: para imbestigahan ang mga...
31: Sa isyo naman ng kuryente, suportado ng DOE ang gagawing investigasyon ni Senator Risa Ontiveros kaugnay ng sangkaterbang reklamo ng mga consumer na sumirit ang electricity bill sa Meralco at iba pang utility o electric cooperative sa buong bansa.
34: Para makita rin at maintindihan din ng mga tao kung tama ba or mali ba at kung may mali din kaming policy or regulation, so that will help us.
31: Samantala, sa unang pagkakataon, magsisimula na ang seismic survey ng isang US company para masilip ang dami ng native hydrogen sa Pangasinan at Zambales. Ang native hydrogen ay pwedeng gamitin bilang panggatong sa paggawa ng kuryente. 136 kilometers ang susuyurin ng truck na ito sa Pangasinan sa loob ng 6 na buwan para masuri kung nasa ang banda ang maraming native hydrogen.
1: Dadaan ito sa mga karsada. Every 40 meters, titigil siya. Tapos yung gitnang part na yan na para may mga hydraulics, bababa yan at magkakaroon ng vibrations. Yayanagin niya yung lupa. Essentially, parang nagki-create siya ng maliliit na earthquake.
31: Pero mabilis na linaw ng DOE na hindi naman ito delikado sa mga residente.
34: Huwag kayong mag-alala, mga taga-Pangasinan, hindi niyo po mararamdaman po ang vibration na yan. Sobrang light lang yan.
31: Gastos lahat ng kontraktor ang seismic survey at paghukay ng wells na pwedeng umabot ng $9 million o mahigit kalahating bilyong piso. Pero hindi pa sigurado kung makakakuha nga ng malaking commercial quantity o deposito ng native hydrogen na pwedeng magdagdag sa likas na sources ng enerhiya ng Pilipinas.
2: Sa ibang balita naman, patay ang dalagang nahulog sa sinasakyang tricycle sa Balagtas, Bulacan. Giit ng tricycle driver, hindi niya napansing nahulog ang biktima. Nagpapatrol, Jeff Caparas.
3: Dala ang larawan ng anak ang ina na si Nela Claro ang nagmartsa at ang kumuha ng diploma ng anak na si Florence Lai Claro noong Huwebes sa graduation ceremony ng anak sa kursong Bachelor of Science in Hospitality Management. Hindi na umabot sa sariling graduation si Florence na pumanaw ilang oras bago ang seremonya. Pasado alas 11 ng gabi noong Miyerkules, huling nakitang buhay si Florence. Sumakay siya sa isang tricycle sa Balagtas para sunduin ang nobyo. Pero di pa man nakalalayo, nahulog na umano ito mula sa sasakyan. Hindi na umano ito napansin ng tricycle driver kapatid niyang katabi ni Florence sa sidecar. Ayon sa nakakita na isa ring tricycle driver, tila nangisay si Florence nang buhati nila para dalhin sa isang maliit na ospital sa Balagtas.
4: Sinigawan ko si yung driver, oh, may nalaglag ka ng bata. Tapos umabanti pa eh. Tatlong beses ako nagsumigaw nun eh. Tapos pangatlo, umikot na siya ganun.
3: Pero hindi tinanggap sa ospital ang biktima dahil kulang umano sila sa gamit. Ayon sa driver ng tricycle, sinubukan niyang humingi ng tulong sa barangay malapit sa ospital at hinanap din nila ang mga kaanak ng biktima.
5: Pagkabi sa akin, buhay yan. Dalhin mo sa ibang ospital para mas pasilitis ka. Humingi ako sa Kololo. Naisakay po ito, lilipat namin sa malaking ospital. Sa Kololo, sanapin po namin yung magulang kung malapit. Malapit lang po kasi ito nangyari yan eh.
4: Oo.
5: Kaya pag nabutag po namin doon, tara din bahay, dumating po yung juhin.
3: Ang kaanak na ito nagsabi sa ina ni Florence tungkol sa insidente. Inabutan niya ang anak na wala ng malay.
6: Anak, ano ba nangyari sa'yo? Ano ba ginawa nila sa'yo? Sabi kong ganon. Tumutulo lang yung luha niya, naghihilik siya. Tapos tinina ko yung mata niya, hindi gumagalaw.
3: Nasawi ang dalaga Huwebes ng madaling araw habang ginagamot.
6: Nakita na yung result, bakit may fracture yung anak ko sa ganito, dito hanggang dito. Ang fracture ng anak ko. Ano nangyari? Bakit ganun?
7: May ginawa ba silang masama? Tinulak ba? Kasi for me, hindi naman tatalon yung kapatid ko na walang ginawa sa kanya. And walang nangyari doon sa loob.
3: Giit ng tricycle driver, wala silang ginawang masama sa biktima.
5: Tatadya ko kung nararamdaman siya. Pumarap po siya, wakatumang mayroon siya. Kung binaras namin siya, dila na sinigang po siya. Kung nagalag po siya, hindi ko napatid talaga eh. Ibaris po kasi ang mangyayari. Biglang nahulog eh. Kasi bukod na po kasi yung upuan eh. Upuan na sa loob, hindi siya sumagad.
7: Hindi naman malaki yung tricycle para hindi mo maramdaman na malalaglag yung katabi mo eh.
3: Patuloy naman ang investigasyon ng Balagtas Police sa insidente.
8: Wala pa kaming makuhang ebidensya na magsasabi na ganun na tumalon. Basta wala po kasing CCTV doon sa pinangyarihan eh.
3: Maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide at abandonment of one's own victim ang tricycle driver at kapatid niya. Jeff Caparaz, ABS-CBN News.
9: Sa labas ng bansa, 27 ang patay matapos lamunin ng apoy ang isang bar sa Bangkok, Thailand. Makikita sa video na nagkumahong ang mga customer para makalabas habang naglalagablab ang apoy sa entrance ng bar. Ang iba sa kanila, kinapitan na ng apoy ang damit. Ayon sa mga nakakita, nagsimula ang sunog malapit sa stage ng bar at mabilis na kumalat. Matapos maapula ang sunog, ilang bangkay ang natagpuan sa loob ng banyo. Lumalabas sa paunang imbestigasyon ang pagkakalanghap ng usok ang posibleng sanhi ng pagkamatay ng karamihan sa mga biktima. Base naman sa preliminary investigation ng Bangkok Disaster Mitigation Department, posibleng nagsimula ang apoy sa electrical short circuit sa air conditioner. Mahigit 40 ang patuloy na ginagamot sa ospital at higit 20 sa kanila ay nasa critical na kondisyon.
10: Ano ang mas matimbang, tawag ng tungkulin o lukso ng dugo? Masasagot yan sa nalalapit na pagtatapos ng Blood versus Duty. Pasabog ang inihanda ng mga bida sa huling 2 linggo ng serye. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
11: Sa huling 2 linggo ng isa sa pinakainabangang kapamilya action serye na Blood versus Duty, masaya ang cast sa tinakbo ng kani-kanilang karakter. Proud si Gerald Anderson sa pinaghirapang pasabog na bungaan niya ng pawis, sakripisyo at dedikasyon.
12: Pinaghirapan namin yan, napuyat kami dyan, umiyak, nag-away, everything. Lahat yan ginawa namin para sa inyo. Kaya sana po ay itong last 2 weeks, hindi nyo pwede malampasan to.
11: Proud din si Gerald sa ilang eksenang siya mismo ang nag-direct.
12: So kumbaga, kung makakatulong ako, ayan, may tiwala naman sila. So they gave me the opportunity.
11: Break naman muna sa trabaho si Richard Gutierrez at Barbie Imperial matapos ang kanilang intense action scene sa serye.
13: First, we want to say thank you to all the people who watched and supported our show, Blood vs. Duty. We are approaching our last 2 weeks finale ng show, and I hope you guys stay tuned sa lahat ng mga eksena namin.
14: Well, I want to thank everyone for supporting Blood vs. Duty, and I'm very grateful. Sobrang happy ko with this project. Ang dami kong natutunan. Favorite ko tong project na ginawa ko out of lahat ng nagawa ko.
11: Aabangan ang huling 2 linggo ng Blood vs. Duty sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A to Z at ilang pang Kapamilya platforms. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
15: Susunod, Fini! Ayaw paawat matapos sa Cebu, magpapasiklab naman sa Japan. Iyan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
27: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
24: One station, all the hits.
25: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
16: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus, ABS-FM radio stations ug radio station partners sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog-og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruhan nga kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na ug palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
0: Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa ABS-FM radio station o ubang mga partner radio stations.
1: Good news! Mga pinalanggang pensioners, nangita ba mo og mas maayong pamaagi? Aron mapalambo og mapadali ang pagdumala sa inyong pensyon? Ang Cantilan Bank na ay Pension Prime Savings Account para kaninyo. Sa Pension Prime Savings Account, 100 pesos lang ang initial deposit, 100 lang ang maintaining balance, na i-free ATM card, mga benepisyo nga para gid kanimo. Pag-open na og Pension Prime Savings Account karon. Bisitahan lang ang pinakaduol nga Cantilan Bank branch karon. We can bank. Together, we can.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio.
4: FM Radio.
5: TV Patrol sa FM Radio.
6: Hindi po naitago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang saya sa kanyang pagsalubong kay pinaitan ni Star Alex Ayala sa Malacañang. Sa homecoming reception sa palasyo, puspos ang pagpuri kay Ayala ng Pangulo na aminadong isang tennis fan. At umaasang mapapanood ang pinay ng live sa isang torneo palang araw. Hinirang din si Ayala sa pagbibigay ng dangal sa Pilipinas at sa pagpapakita sa mundo ng galing ng Pilipino.
7: I'm a fan, so I'm gushing, okay? I'm sorry. I'm a real fan of yours. You have brought such pride to the Philippines, to the Filipinos, and not only because of your success, but also because the grace with which you handle that success. Because the way you play and the way you comport yourself makes us proud, because you show the greatest, best qualities of Filipinos.
6: Ipinagkaloob din ng Pangulo kay Ayala ang presidential citation dahil sa kanyang achievements sa tennis, kabilang ang kanyang makasaysayang performance sa katatapos lang ng Wimbledon. Sa kanyang talumpati, nagpasalamat si Ayala sa pagtanggap at pagkilala sa kanya. Anya, batid niyang dala niya ang Pilipinas saan man siya makarating, kaya ginagawa niya ang lahat para ipakita ang galing ng Pinoy sa loob at labas ng court.
8: I feel like all the hard work that I've done is seen. All the hours that aren't on TV are seen and validated and appreciated. Lubos kong ipinagmamalaki ang pagiging Pilipino. I carry the flag with me wherever I go. And I am a firm believer that where you come from is a big part of who you are.
9: Manila, check. Cebu, check. Big success ang Signals concert ng Beanie sa Queen City of the South. Pero paayaw paawat ng girls dahil pagkatapos niyan, sunod na magpapasiklab ang Nation's Girl Group sa Summer Sonic sa Tokyo at Osaka, Japan. Nagpapatrol MJ Felipe.
10: Unforgettable at gumawa ng kasaysayan ang Nation's Girl Group bilang kauna-unahang music superstars na nakapag-concert sa bagong tayong Seaside Arena sa Cebu nitong weekend. Extra special ito para sa mga Bisaya gaya ni na Aya, Colette at Mika.
11: Grabe yung energy nila from start to finish. As in, lagi silang nakatayo and sumasayaw sila. So it was memorable.
12: Comfortable po kami, lalo na ako kasi Bisaya. And nandito yung parang lahat po siguro ng section dun, kilala ko po lahat. So sobrang saya. Isa to sa pinaka masayang crowd na na-performan namin.
10: Isa sa highlight ng gabi ay nang sabay-sabay na magtalunan ang sold-out Cebu crowd sa kanta ng girls na Out of My Head.
11: Nung nakita namin na nagtatayuan sila sa Out of My Head, parang nabigyan ulit kami ng energy at parang gusto pa namin mag another 1 hour. Charis! Yes! Joke lang. Siya lang. Joke lang.
13: Very nice to see and all of them jumping. Sobrang nakakatuwa.
10: Laugh trip moment naman ang pagmamap ng floor ni Colette. Pagkapadulas ng girls sa stage, at ang Bisaya hirit ng birthday girl na si Stacy.
11: Pinagawa na lang po namin kulitan yung medyo na ano kaming girls kasi madulas po yung stage. So kunwari na nag-ice skating kami, pero push through pa rin. Minsan nag-spray kami ng hairspray sa gilid or nagpapawalis kami sa stage.
10: Sandaling umexit ng stage si Maloy matapos ang wardrobe malfunction o nagka-problema sa kanyang suot na top.
12: medyo distracting siya sa stage kapag medyo distracted ako sa galaw ko and hindi okay yung galaw ko. So, umexit muna ako and then I fixed everything and then I go back. Yeah, I danced again.
10: Samantala, trending naman ang TikTok video ng isang baby bloom mula Masbate na napaiyak matapos makansela ang kanilang flight dahil sa bagyo. Dahil dito, hindi napanood ni V ang kanyang mga idolo.
4: Nakita ko yun before kami mag-soundcheck, nakita ko siya and nakakaawa kasi syempre canceled yung flight and nage-expect talaga yung mga baby blooms.
14: Mahal na mahal ka namin and magkikita tayo soon. Don't cry now, we love you!
10: Manila check, Cebu check. Up next,
13: we will fly na po to Hawaii and start the world tour there.
10: Naka-break muna ang girls at magbabalik rehearsals next week para paghandaan na rin ang nalalapit nilang performance sa Summer Sonic 2026 sa Tokyo at Osaka, Japan. MJ Felipe, ABS-CBN News, Cebu.
15: At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
6: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
16: Napapanood po ng live ang TV Patrol at replay ng iba nyo pang paboritong palabas sa I1. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin Olchico. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, maraming salamat. Bayan!

Ipaloba ka, mga pinangga, nga ang ato ang debate sa ato ang mga huna-huna, atong mga mood ba, directly connected na siya kung unsay atong gikaon. Daghang mga tao naguna-huna nga ang stress, ang pagkadali masuko, ang di ta kasabot sa atong debate, nga emotional lang siya. Pero ang siyensya nagsulti nga ang atong utok na ginahanglan og insaktong pagkaon, right kind of fuel para magpabiling kalma og stable. When you eat the wrong carbohydrates like sugar and refined foods, your mood goes up then crashes. Bantayan nato ha, pag mali di ay ang klase nga carbohydrates ang atong mas gidaghan og kaon, like grabing asukal kanang refined nga sugar, ang ato ang mood makuratan unya mo crash siya, mga pinangga. When we say makuratan, astang murag hyper ka, murag lami imong paminaw primero, pero pila ka minuto, pila ka oras, kalit lang siya og kahagba, maunay bantayan pag wrong ang carbohydrates. Patingala ka, maglisod kag pugong sa imuhang emotion, maglisod kag pugong sa imuhang gibate. But when you eat the right carbohydrates, ang imong utok mo produce siya og serotonin. Mauni bantayan. When you eat the right carbohydrates, ang imong utok mo produce og serotonin. Mao na siya ang chemical of peace. Lami imong paminaw. Unya emotional balance. Dili tanang lami, pero crash ka pag pila ka mga oras, yun ang problem. Pero lami imong paminaw, unya emotional balance sulod sa 4-6 ka oras. Emotional balance. Nganong 4-6 ka oras mandok? Tungod kay diha manggod ma fully digest magaling ay mapagkaon. Ang uban maabot og 6 ka oras pag insakto ang protein, fats, carbohydrates, mga minerals nga ilang gikaon. Studies in the American Journal of Clinical Nutrition nagpakita nga ang high glycemic or refined carbohydrates mupa-increase sa mood swings and depression risk. Unsa man ning refined carbohydrates? For example, candy. Nagtimpla ka og isa ka kape, isa ka baso or cup na kape, pero gibutangan ni mo og let's say 2-3 or 4 kutsarang asukar, naiingon ni ana. Unya, nagkaog white bread pero wala giparisag saging. Nagkaon og white rice pero walay mga dahon-dahon nga gikaon. Mas kwapon ta kung linubok nga whole grain nga rice, kanang linubok bitaw, or unpolished rice, kanang medyo kuan lang, medyo humukon nga unpolished. Ayaw tong gahi kay nga unpolished. Kanang unpolished to the point nga wala matangtang ang tanan niya giyod nga mga bran, katong mga fiber niya. Kasi si fiber manggod, siya ang tig-control sa production sa imong sugar dito sa imuhang atay. Dili mo taas kaayo, paspas ang pagtaas sa imuhang sugar sa imong dugo. Basta ang imong gikaon na ay mga fiber, mga pinangga. Mauna nga kung hiligtag fiber, but pasabot ba, mailhaman nimo nga wala kaayo tay fiber. Kay dili ta hilig mag-usap mukaon. Kay kanang ginausap pa nato nga pagkaon, mao nay mga fibrous nga mga pagkaon. So, kung mag white rice ta, timan ilang gyud nga ayaw ipa-shoot up diretso ang imuhang sugar. Para dili mo shoot up pagbuka ang white rice, kung mahimo maapilan nimo siya og mga dahon-dahon, mga side dish, nagtadtad ba kag pipino diha, nagtadtad ba ka og mga radish diha, nagkaon ba kag mga lato diha, mga dahon-dahon, ingon ni ana, labi na kung unpolished rice pag imkikaon ni mo pinanga. Dili tong necessary nga unpolished nga gahi kay usapon ha. Bisag ka tong mga nigpis na kaayo, basta importante ma-feel gihapon nimo ang fiber sa pag-usap, humok siya sa pag-usap, the best gihapon na siya. Ang research sa nutritional neuroscience, ilang i-explain dito nga ang steady glucose

gikan gyud sa glucose, but it must be slow and steady, not sudden spikes. Imagine na dako kay portion, dako kay bahin ang atong mga utok sa tibuok nga enerhiya sa tong lawas. Ang 20% ana kinahanglan na ni utok nato binangga. Mao na ang imong dugo, ang atong dugo dapat stable. Dili siya murag yoyo, taas, mubaba, ug mao na hinungdan pag wala kay fiber makaon matag adlaw. Hinumdumi, kailangan nato og complex carbohydrates. Daghan kitag madungog sa mga low-carb diet. The best na siya sa iba or sa lahi nga angulo sa kahimsog sa panglawas. Pero in the bigger picture, ang giginahanglan nato is, kaya ang atong lawas nato, glucose mangyud ang number one yung giginahanglan. Now, para mahimo siyang steady, kinahanglan complex carbohydrates ang kauna mga pinaga. Pag complex carbohydrates ang imong ginakaon, dili itong mga refined nga mga carbohydrates. Putpasabot, pag complex carbohydrates ang imuhang lawas matabangan makaproduce og serotonin. Kanang serotonin mo nay makapakalma, nakay kalinaw, nya lami imong tulog. Pag si imong away, saputon ka, dali ka maglagot, maglain ang imuhang buot, dili ka kalma, ginanerbiyos ka, kailangan nimog serotonin, kailangan nimog complex carbohydrates. Ikaduha, ang complex carbohydrates, so tungod kay makapasteady siya, sa ato ang mga glucose, consistent ang imuhang brain energy. Ibig sabihin, makafocus ka, no? Daghan kag matrabaho, productive ka. Na kung naa kay complex carbohydrates, ma-prevent ang sudden drop sa imong energy o sa imong mood. Mao na ang bantayan kay nato. Nga ang imong brain dapat dili mag-overactive. Ang imong emotion dapat makontrolar nimo, sayo nimo i-control. So di maniha, pag lisodagan i-control ang imuhang hunahuna, ang imong emotion, kaon og complex carbohydrate. So dok, asa man nato na makaon? So panalitan, stress jud kaayo ka ni ining mga simanahuna, bulana, ayo sa kaon og white rice pinangga. Ang imong himoong carbohydrates complex, kamote or sweet potato. Buntagod hapon, Charo. Oh, mentras stress pa ka, kana, kaon kagsudaan, itlog, isda, a little carne over there, anang mga orasa, ay lagkaw carne sa gabi eh. And then, sa humay, good, kung kaon kaghumay, mag-brown rice ka. Pwede po ka mag-whole grain red rice. Pula nga, kanoon. Kung gahi ira kaayong kanoon, taghanag tubig pahumuka po siya. Mo ni sikreto. Pwede po ka mag-oatmeal, especially yung mga rolled oats, no, mga dagko nga mga oatmeal na ana sa daghana sa mga grocery stores. Ayo tong instant, mas gwapo tong lutuon pa 5 minutes. Sagulan nimo na siya og mga sudan, mas the best na siya. Mas steady ang imuhang brain. Whole grain bread, kumukaon kag pan, ayo nang white bread, mangita kag whole grain bread. Ayo tong wheaten bread, medyo pilit. Pangita jud ka medyo gaspang-gaspangon. Whole grain bread. Yan, mas longer and lasting energy na siya. Pwede pod sa ina to, corn, mais. Natural complex carbohydrate yan. Labi na ka ng mais na paspakaw. The best, mo na ito ang kaunon. Hinumduman na to nga, ang carbohydrates nga na ay fiber plus na ay protein like vegetables, eggs, fish, mao na ay mas better stability ang ato ang energy tibuok adlaw. Ayo kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinaga, especially kung stress kaayo ta, isa or duha kapsula dayon tulog. Daghana lang tubig inom, isa ka baso o duha ka basong tubig. Kung medyo ginabutan imong tiyan, init-init nga tubig inom ah, nga naay isa o duha ka lamansi. Kung nagahapdos imong kutukuto, ang imong tubig butangi o isa ka pudyot nga asin. Mag-inom ka na before matulog. Maliban lang sa mga gibawalan o asin, especially

0: dali sa mga nanghupong, kinahanglan magpakonsulta. Karong panahon na daghan kaayo ang stress, kulang tulog, kapoy o dali kaayo mag-irritate, dali masuko ba? Apan kabalo ba ka kung imong lawas kulang sa suporta, lisod gyud makontrol ang mood o energy nato. Mao nga importante nga atong suportaran ang lawas naturally. EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule is a carefully prepared herbal food supplement designed to support healthy blood circulation, natural detoxification, liver and digestive function, immune system support, relaxation and better sleep. Because when your circulation is good and your body is nourished, mas stable ang imong energy, mas kalmado ang imong hunahuna, og mas ligon ang imong lawas batok sa stress. Best time to take? After dinner or before sleep, para makatabang sa relaxation o recovery sa lawas overnight. Importanteng pahibalo, this is a food supplement, not a medicine. But it is designed to support your body's natural healing process. Kung naigibate, buntag o hapon, pwede mo inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Wala na siya contraindication sa inyong mga maintenance. Kung medyo taas ka o dako kang tao, overweight pa gyud ta, pwede mag-inom duha hantod tulo ka kapsula kada inom buntag o hapon aron dali maulian. Kung natay gibati, kung stress ta kaayo, ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Pag naka-EXL Makabuhay, buhay na buhay ang lawas. EXL Makabuhay Plus. Stay tuned in mga pinanga. We'll be right back after these few messages.
1: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao, magbebe, ay, anak na babae, di nakanak. Pinagi sa makabuhay, nagitagi may sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres, giclear sa gino pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung sa kamayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik
4: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
6: Iyon magno, naguyo sa syudad sa Tagum, 33 anyos. Sa sugod ako nagaregla sa 12 anyos pa. Tagabulan na lang ko nagabati sa kasakit sa kumpuson. Nga na ay panahon, dili ko kabarog para moskwela o nadala na hantod sa pagtrabaho. Matungod ni ini inapauli ko sa dipatumar sa akong inahan tuig 2023 ni ining EXL Makabuhay Plus Capsule. Wala ko magdahong nadako ni og matabang o nahatag na alibyo sa binulan na akong dysmenorrhea. Busa, tisingin ninyo ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa kahamlo sa balatiyon sa lawa.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
1: Basta healthy, happy!
0: Balik ta mga pinangga sa ato ang tulumanong Basta Healthy, Happy! Sa atong mga inaluadlaw nga pagkinabuhi, whether in family, marriage, church, or work, naay usa ka skill. Anay usa ka skill can either build or break everything, and that is communication. Usa ni ka skill nga pwede mo paligon o mo pa bungkag. daghang relasyon nga wala mabungkag tungod sa kakulang o gugma ato yun ang gibalik-balik mga pinangga. Unsa hinungdan nga nag-fail ang ilahang kami niyoon tungod sa misunderstanding, tungod sa mga paghilom-hilom lang, di kabalo mo express, di kabalo unsaon pag abli, pag open. Unya, pag i-open pag yun, wrong words pag yun, mali pag yun usahay o makadaghan ang maistorya. Mauna nga importante kaayo nga mahibawaan nato ang difference between good communication and poor communication. Aron nga pwede nato ma-build ang usa ka lig-on o healthier connections. Ang good communication, clear and honest yun na mga pinaga. Mauna yung mo-build o connection. Basta naa kay good communication. Imong istorya, kung unsa yun ang insakto tinuod yun, wala ka mag-guessing-guessing. Kundili, imog yung istorya unsa yun ang bot ipasabot ni ini. Bot pasabot kung naay problema, kung gikapoy ka, moingon ka, I feel tired today, can we talk later? Medyo kikapoy pa man good ko karon, pwede ta, ugma sa buntag na nato na istoryahan. Medyo kapoy akong utok, pwede ba? Ato saning iampo before ta mag-discuss. Pwede ba magbaklay-baklay sa ta before nato ni hisgutan? Dapat clear and honest kung unsay bot ni mo ipasabot, dili guessing-guessing. Now, ikaduha, importante nga maminaw gyud ka sa pagsabot. Dili kay maminaw ka kay naghulat lang ka kanus akang istorya. Kinahanglan imong sabton ang iyahang side. Atong sabton ang iyang side. Ikatulo, sa good communication. Kung naay ka matuoran or tinuod nga imong istorya, dapat istorya nimo with kindness. Maayo ang imuhang pagtubag. Pwede nimong istorya, lahi ang akong nakita ba no, lahi akong pagsabot, pwede nato na siya maistoryahan. Ipakita gihapon nimo ang pagrespeto, pagsalig or unsaon nimo sa pagtabang. Ikaupat, para sa good communication, kinahanglan kung nibati ka o kasakit, nasakitan ka, imong iistorya sa iyaha. Dili kay paaboto nimo nga mubuto ang imuhang dughan, ang imong gibati, ay ha pa siya makabalong, nasakitan na day ka. Medyo nasakitan pa lang gani ka, kung di yun ni mo mapugnan nga ipalabay, perminti siya nagkasakit, imo na lang na siyang istorya ipahibalo sa iya ha. Likayan gyud ang passive-aggressive words. Kana bitaw magbukal-bukal ang imong dugo sa imuhang pagstorya, unya maglisngag-lisngag imong ilong tungod sa imong kalagot, ayaw. Ayaw sa istorya pag-ingana ang imuhang gibate. Imbis, imong i-open sa iya ha, uy, tabangi ko bi, kailangan nako ang imuhang attention. Kailangan nako ang imuhang idea. Sa to pa, ang good communication na kay gi-build, unsa imuhang gi-panday. Ang pagsalig, number one. Ikaduha, ang kalinaw. Ikatulo, ang strong relationship. Imong gihuna-huna nga dili nimo siya mabungkag. Imo siyang i-build up. Ayan ha. Pero ang poor communication, aba, number one assumption, imo din gi-assume nga dapat kabalo ka. Ay, wari ka kabalo, tangahan ni mo eh. Oh, di na pwede. That is a bad communication, poor communication. Mo, destroy na, muguba na og connection. Ikaduha, namanggoy mga asawa or bana or dili pamilya ba nato, mas maayo ta sa ilaha kaysa ato ang sulod sa panimalay, di ba? So, kinahanglan, dili maghilom-hilom. Unya, kung di na makaya, mubuto na kadayon. O, di na siya mao. Unya, iwasig yun ang harsh words mga pinanga. Unya, kinahanglan, maminaw. Kaya kung di ka maminaw, naga-interrupt ka, gina-ignore ni mong pagbati, that is poor communication. Unya, kana di ay musultikas kalagot, poor communication na siya. Unya, kinahanglan, ang ato ang likayan, silent treatment og no resolution, poor communication. Ahala, sigdi lang. Moingon ta dayon nga, ang Ginoo nay mag-igo, ang Ginoo nay bahala. Unya, nag-avoid ka, na kay avoidance, na kay silent treatment. Ang imong paghilom-hilom, minsahin na nimo para sa ilaha. O, no resolution. Yun. So, unsa may imong gina-build up, basta poor communication ka, misunderstanding. O, wala ka nagpaninguha nga magsinabtanay. Kay nga naman, ang kalagot, ang imuha lang yung assumption, ang imong gipadako ba, ay, dapat kabalo ka. Ikaduha, stress ang imong gi-build up. Ikatulo, emotional distance, ginapalayo nimo siya sa imuha.
7: Stay tuned in mga pinanga, we'll be right back after these few messages.
1: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
8: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17&1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17&1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi mura ka namin yun, nasa unsa yung sikreto ni mo, Mayor, unsa yung vitamins ni mo. Wala ko ilain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Hi, EXL Makabuhay.
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
10: Jimmy Mukasin, Poblacion, Kabakan, Kabakan, Cotabato, 49 years old. February 7, 2025, nang palaboratory ko, nakita sa result nga above the normal creatinine. So worried talaga ako. Hindi na ako nagdalawang isip na nag-take ako ng EXL Makabuhay Plus. Almost 2 months, nagpa-lab test ako uli, nagbaba talaga yung crea ko. 130, nag-normal siya ng 76. Malaking tulong ito sa investment ng buhay ko para sa pamilya ko. Daghang salamat. EXL Makabuhay Plus. Try me.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Hi, EXL Makabuhay.
1: Basta healthy, happy!
0: May kasabihan. Good communication doesn't require perfect words. It requires a humble heart willing to understand and be understood. Ang maayong komunikasyon dili kinahanglan og perfect gyud kay nga pagkasulti. Kikinahanglan lang ang good communication, humble kag kasing-kasing, mapainubsanon kag kasing-kasing, willing ka mo sabot o makasabot. Ang word for today makita sa Ephesians chapter 4 verse 29. Ephesians chapter 4 verse 29. Do not let any bad words come out of your mouth, but say only what will help people. Say what will make them stronger. Then what you say will be a blessing to those who listen. Dili gyud nato tugutan nga natay mga bad words. Kanang bad words, poor communication ba? Nga ipagawas nato sto ang mga baba. Unsa kay nang poor communication, but pasabot nagasulti ka nga makapa misunderstanding. Magasulti ka para mas stress. Magasulti ka para malagyo ang inyuhang mga pagbati. So today, mga pinanga, hinumduman nato nga musulti ta para makatabang sa itong mga tao. Musulti ta para maligo ng isig ka tao. Musulti ta nga mahimong panalangin sa mga nagapaminaw. So today, choose your words wisely. Speak with kindness. Listen with patience. And express your heart before it's too late. Because in the end, it's not just what we say. It's how we make people feel that last. This is Doc Bri Palangi reminding you, healthy communication builds healthy relationships and a healthy life.
1: Basta healthy, happy!
2: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat! Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
11: Ernesto Boy Makasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule at sa EXL Makabuhay Coffee.
2: Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Ang
2: mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
12: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Nabuntoran, Davao de Oro. Una jud kalentura lang ni siya na tingala lang mi nagabi na mug dinggi amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo ning tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak. Mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo magkinugos ko niya buntag sa iyo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Mao na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, naka-recover na siya sa iyang sakit.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
1: Basta healthy, happy!
2: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: Arangkada. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada. Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan. Arangkada. Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster. Arangkada. Arangkada na. Arangkada. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari.

0: Oras magrangkada 5 minutos, umanag Lagubo ang Tacna sa La City sa Bundang. Welcome na usap, magkabinating magkasuking mga tigpaminaw sa tuwang usag oras nga programa Aranggada sa Bundang, diri lang sa 101.9 FMR Davao City. Live usap ninyong madunggan, magagalang ito ang programa karon sa 96.7 FMR Davao di Oro, nga nanugad din ha sa lungsod sa Nabunturang. Ngayon man din sa nagbayan sa Tagum, nanugad, naglanog-lanog usab ang 89.5 FMR Dabnor. Ako na usab ang inimagauban, Aranggada, Elmer, Dudes, Romantico, Tandog, Hangtod, Dallas, Otso, sa Buntag. Galang gibitan mga naguna nga mga balita, mga gala nga among nakailap sulod sa 24 oras sa gawas o sulod sa nasod. May bundag di ay sa kong mga sparring partners sa production o technical staff din na may gala sa tulit si Paso si Jason. Gala sa mga kuang partner, mga Exxon, si Harrison Cirilio. Kaubanan ka mo ang General Manager Billy Danrel Dulatre. Adlaw na kita karon ng Martes 14 sa buwan ng Hulyo taong 2026. Usap ninyo mga kaigsunan nga inyuming subaybayan pinagi sa among mga Facebook page ang 101.9 FMR Davao, 89.5 FMR Dabnor o 96.7 FMR Davao di Oro. Ay hata mag-isgot sa itong mga nagunang mga balita karong adlaw at unang siren ang kahimtang sa atuang panahon.
1: Aranggada, Balita, Weather Update.

0: Apektado gihapon karong adlawa sa Southwest Monsoon kun habagat ang tibuok isla sa Luzon samtang pabiling ginabantayan karon sa pag-asa ang namugna nga tropical depression nga naa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Ang maong bagyo kasamtang ang giila sa iyang international name nga Haishin nga katapusang namatikdan sa gilayong 1,205 kilometers sa Sidlakan nga bahin sa Eastern Visayas din aduna ginikikusgon sa hangin nga buabot sa 55 kilometers per hour duol sa sentro nga bahin sa pagkaguros nga naa sa 70 kilometers per hour samtang nagalihog sa northwest ward sa gipaspason nga 10 kilometers per hour. Tungod sa bagat, magasinati o maragumon nga galangitan nga dunay katag-katag nga pag-ulan o pag-pangidlat ang Ilocos Region, Benguet, Zambales, Bataan o Tarlac. Nga posibleng muresulta sa kalit nga pagbaba o pagbaha o pagdahili sa yuta. Samtang ang Metro Manila nagpabiling bahin sa Luzon, Visayas o Mindanao, magasinati o patak-patak nga pag-ulan tungod sa bagat o localized thunderstorms. Samtang ginitibok ang Davao Region, magkasinati karon og panalagsang pagdagom ngadto sa mapanganuron nga kalangitan ilubanan sa patak-patak kapagulan, pagkidlat, pagdalugdog og tunog kini sa localized thunderstorm. Posible gihapon ang pagbaha o pagdahili dinhi sa Davao Region sa mga yuta panahon nga dunay severe thunderstorm sukusog kapagulan. Hinay nga to sa kasarangan nga paghuyop sa hangin nga magagikan sa habagatan nga bahing Sidlakan nga doon sa habagatang direksyon ang mupasulabi o ang kadagatan mahimong hapsay nga to sa kasarangan ang pagbalod na alamang sa 0.6 to 2.1 meters ang kitason sa balod. Sa kinatibukan, lauman usab nga budula ang temperatura karong adlawa magarangkada sa 25 hangtod 33 degrees Celsius. Agad lang, misumang kagini ng alas 5.32 sa punta, gani mo sa punya ng alas 6.02 sa gabi.
1: Aragada! Aragada!
0: Inatamaglangan, magranggada niya na ang ulhang tudling sa naguna na itong nga mga balita.
1: Aragada! Aragada!
0: Balitang lokal, paghakot sa basura sa Barangay Matina, Pangi, temporaryo, giundang.
1: Aragada! Aragada!
0: Mga biktima sa sunog sa Davao City, gihatagan og inisyal nga tabang.
1: Aragada! Aragada!
0: Bailey Bridge sa Barangay Kalyawa, giablihan na sa publiko.
1: Aragada! Aragada!
0: Regional News, tulog kapating lawa sa biktima sa pagganod sa baha sa Davao Occidental na recover na.
1: Aragada! Aragada!
0: Criminology student patay human giingong nagkurintihan sulod sa iyahang boarding house.
1: Aragada! Aragada!
0: Headline sa National News, patay sa habagat ug bagyong Inday misaka na sa 21.
1: Aragada! Aragada!
0: President Bongbong Marcos mobisita sa Singapore alang sa working visit.
1: Aragada! Aragada!
0: Health Secretary sa Herbusa may resign tungod sa matud pa sa health problem.
1: Aragada! Aragada!
0: Og sa tuang international news, tensyon tali sa Mexico o US posibleng musamot human sa pagkamatay sa usa ka Mexican.
1: Aragada! Aragada!
0: Balita sa paugnat sa kusog, England misulod sa FIFA World Cup semifinals.
1: Aragada! Aragada!
0: Og sa to ang entertainment news, Justin Bieber mangulo sa unang FIFA World Cup halftime show.
1: Aragada! Aragada!
0: 12 minutos na mag-arangkada, umanag kalagubon, tagna sa La City sa buntag. O ganyan na ang mga detalye sa atong arangkada balita sa buntag.
1: Arangkada balita local.
0: Una sa detalyeng lugar, temporaryong gisuspindi sa Barangay Matina, Pangi ang ilang garbage collection tungod sa mga isyong nga may kalabutan sa bagong dam site. mala sa barangay. Nagasinat din sila og paggalangan sa koleksyon sa basura tungod sa limitadong slot sa labayanan hinungdan nga kausa na lamang. Sa matag simana magagulikdang basura sa Kanapurok. Tungod niini gihangyo ang tanang residente nga dili una magpagawa sila ang mga basura og tipigan lamang. Inisulod silang mga tuggaran aron maligayan ang kalat og posibleng mga sakit. Naghulat pa karon ang Barangay Matinapangi sa pormal nga giyagikan sa City Environment and Natural Resources Office kon Senro aron masulbad ang problema o mabalik sa normal ang schedule sa pag-garbage collection.
1: Arangada.
0: Nagpadayon sa pagdala og dungog sa Tagum City ang tulo ka mga magsuong Muay Thai athletes. Uman silang maing performance sa regional og international nga competition. Nagkadaog og gold medal si Kerr Andrew Lantaya sa under 18 advanced category. Samtang bronze medal usab ang nakuha ni Kerr Marie Anthony Lantaya sa under 24 elite category sa 2026 regional Muay Thai Championship Mindanao League nga gipaygayon sa General Santos City. Sa international nga entablado, girepresentar ni Antonia Elizabeth Lantaya ang Pilipinas sa 2026 FMA School World Championship sa Kuala Lumpur, Malaysia, diin nakuha siya og silver medal sa under 18 female white crew category og gold medal sa under 18 junior division combat category. Gipasidunggan usab ang ilahang mga giniganan nga sila si Coach Mary Ann Lantaya o Coach Kerr Lantaya isip pag-ila silang dedikasyon o walay hunong sa pag-andam sa ilahang mga anag aron mo lampo sa natad sa Muay Thai.
1: Arangada.
0: Iablihan na sa publiko ang Bangley Bridge sa Barangay Galiawa, Davao City isip temporaryong agyanan sa mga motorista. Itugod ang maong tulay human sa pagkahugno sa Galiawa Bridge hinatong Mayo 19. Tugod sa kusog na pag-ulan sa pagbaha sa lugar. Pinaagi sa pag-abli sa maong tulay, gilauman nga mas mupaspas og muhapsay ang pagbiyahe sa mga residente at mga motorista nga nangagi sa maong ruta. Sa pagkakaroon light vehicles pa lamang ang gitugodan nga makaagi sa temporaryong tulay samtang nagapadayon ang ubang kalambuan sa lugar.
1: Arangada! Arangada!
0: Dugang pagagbat sa balitang lokal na angol ang usa ka 58 anyos nga lalaki human nga gipusil sa iyang silingan sa Binugaw Central 2, Turil. Ning gadagbayan sa Davao Buntag nito nagkalamay ng adlaw. Ang biktima nga si Edwin Katayaw samtang ang giingong suspect mao si Bernard Binsalan 59 anyos nga residente usab sa maong lugar. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan na revolver ang gigamit sa pagpamusil diin ang bala miigo sa paa sa biktima o na nilahos nga do sa paa sa biktima o nilahos nga do sa iyahang sampot. Idala na yun sa ospital ang biktima o gana na ginisa stable nga gamda. Ibasin sa pahayag sa pamilya sa biktima, adunay personal nga bangi ang duha human. Ipasangin nila na matudpa sa suspect ang biktima nga mo hinungdan sa pagkahilo sa iyang iro. Nagapadayon pagkaroon ang manhunt operation sa kapulisan aron madakpan ang suspect nga mikangyo human sa insidente.
1: Arangada!
0: Dali nga mitubag ang opisina ni Vice Mayor Rodrigo Rigo Duterte II o ni Congressman Paulo Pulong Duterte aron mahatagan og inisyal nga tabang ang mga pamilya nga napiktuhan sa sunog sa Barangay 8-A Lower Madapo ning Dakbayan sa Davao. Base sa report sa City Social Welfare and Development Office o CSWDO, 11 ka mga panimalay ang napiktuhan diin, 6 ang total damage o 5 ang partial damage. Mukabat sa 70 individual ang darigdang napiktuhan sa mga sunog o nagkinanglan o dinali ang suporta samtang nagpaabot sa dugang nga ayuda. Inisyal nga tabang ang gabahin sa padayon nga paghatag o paspas nga serbisyo sa mga biktima sa kalamidad.
1: Arangada! Arangada!
0: oras, mga garangkada, 17 minutes na huma, nagkalabay ang dagna sa alas 7 sa buntag. Huwag ito naglanggob sa tuwang balitang lugal.
1: Arangkada, balita, regional.
0: Balitang regional, patay ang usa ka incoming fourth year criminology student human giingong na kurintihan sulod sa iyahang boarding house sa Arakan. Punta ba ito niya itong Hulyo 12? Bilang biktima nga si Marlon Sabido, residente sa Bao o Bao, Alameda, North Cotabato. Base sa inisyal nga impormasyon, aksidente niyang nahikapan ang charger sa cellphone nga nagasaksak pa sa outlet. Ginala pa sa ospital ang biktima aron matambalan na paan gideklara siyang dead on arrival sa mga doktor. Ihando masayahang maghigala o classmate si Sabido isip usa ka matiri batinahuron o kugihan ng estudyante. Ingon man, aktibong membro sa CFCST Catholic Campus Ministry.
1: Arangkada! Arangkada!
0: So, sa mga naminaw, garo, no? Hindi ganda ta kumpiyansa kay ang charger. Posible yun nga magkakurinde. Ha? Niibot lang ang kining biktima sa usa ka charger na kurintihan. So posible nga ang kurinte ato mga gala gikan sa linya, sa outlet, no? Ni buto na tong mga kapasitor, resistors dito, mga may mupugong sa kini ang bultahe. No? So nagkurintihan ang maong biktima in town.
1: Arangkada!
0: Arangkada! Samtang sa laing gabay, arestado sa mga operatiba sa Department of Environment and Natural Resources kon DENR ang usa ka lalaki nga giakusahan sa ilegal nga paghimo og uling gamit ang giputol nga mga protektadong kahoy sa Ormoc City, Leyte. Gila sa mga otoridad ang nagban nga si alias Sergio, usag ka hingkod o nga residente sa mga lugar. Naitabo ang operasyon human nagkadawat ang og reklamo ang DENR gabahin sa giingong ilegal nga pagpamutol sa kahoy. Sa balas investigasyon, gigamit ang mga kahoy isip hilaw ng material niya sa paghimo og uling na supak sa mga balaod sa pagpanalipod sa kalasangan. Ipangamdama na karon sa mga otoridad ang pagsaga o angayang kaso batok sa suspek bisan pa sa iyang pag-angkon nga napugos siya sa maong panginabuhi ang tungod sa kalisod. Gipasiugda sa DENR nga gidili ang paggamit sa mga protektadong kahoy nga walay angayang permiso.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Tinuod mo na, ginadili magginang magputol ka gawag, walay permiso, walang kay permit maging suon. Pero ang pangutana niya, anong ka ng mga yano lang kayong mga ordinaryong mga tao nga ilang ipanginabuhian, magingala, nag-uling lang yung tao, no? Kana noong mga dagkong kahoy, ipamutolan ng mga illegal ng mga langers, matingala ta ang dili po, madakpan sa atong mga otoridad.
1: Good morning!
0: Discrimination, no? Ang ato ang justice system, mga gala, luwila ito mga ordinaryong mga katawan.

0: International.
1: Italia sa balita international, Bisaya na sa 21 ang kumpirmadong namatay tungod sa pikto sa habagat sa bagyong Inday. Mula sa pinakabagong datos sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kon NDRRMC. Base sa report na pulog kapatay ang gikan sa Region 12, pito sa Barm, duha sa Region 10, samtang tag-usa sa Region 6 o Region 11. Was nini walo usab ang nangaangol og disisays pa ang parayon nga gipangita karong mga panahon. Kapin 700,000 ka individual o dulaan sa 150,000 ka pamilya ang napiktuhan sa kalamidad. Ang mga nagkalain-laing rehiyon lagip ang Region 2, 3, Mimarupa, Region 6, NIR, Region 9, 10, 11, 12 ug Barm. Samtang kapin 4,000 ka pamilya o halos 13,000 ka mga individual ang nagapabilin pag-aroon sa evacuation center samtang nagapanayon ang relief o rescue operation sa gobyerno. Aragada! Sa laing pagkagpat sa walitang nasyonal, girekomenda sa National Bureau of Investigation kung NBI ngadto sa Department of Justice ang pagpasaka o kaso batok sa 12 ka-individual nga nalambigit sa pagkamatay sa 2 ka-student-athlete sa Ateneo di Manila University atol sa usa ka team building sa Aurora. Lagip sa rekomendahang kasuhan o reckless imprudence resulting to homicide si Ateneo Head Coach Tab Baldwin, unom ka assistant coaches o usa ka physical therapist. Girekomenda usab sa NBI nga kasuhan og simple negligence resulting in 2 counts of homicide. Ang tulo katag-iya sa resort og usa ka athletic director. Dahinom duman nga niya dong Hunyo 8, 2026 na lumus patay sila si Rini Butler Bunya og Divine Adiling. Divini Adili atol sa maong team building activity. Una nang nagarugminda ang CIDG o kaso batog ang Baldwin o ubang membro sa Gutsing o support staff tungod sa giingong paglapas sa Anti-Hazing Act. Aragada! Buadto si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Singapore gikan Hulyo 14 hangtod Hulyo 16 alang sa usa ka working visit. Lagip sa schedule sa Pangulo ang courtesy call kang Singapore Prime Minister Lawrence Wong aron isgutan ang pagbalig-on sa kooperasyon sa duha ka nasod sa larangan sa trade, investment, environment, health ug ubang isyung regional ug international. Magatambong usab si Marcos sa private roundtable discussion sa Melken Institute. Uban sa mga leader sa negosyo aron isgutan ang oportunidad sa pagpamunuan o pagpamuhunan sa Pilipinas. Sumala sa Malacanang gamahin kini sa padayon nga pagbalig-on sa bilateral o bilateral relations tali sa Pilipinas o Singapore nga maoy sunod nga mangulo sa Association of Southeast Asian Nations kon ASEAN.

Gimando ni Senate Presiding Officer Francis Chis Escudero sa House sa Prosecution Panel. Ngay sumiti ang mga dokumento nga may kalabutan sa hangyo sa pag-usab sa schedule sa pagtistigo ni NBI Director Melvin Matimang. Lakip sa pagsumiti ang request letter o travel authority ni Matimang aron masusi sa Senate Impeachment Court o ang maong hangyo. Base sa prosecution panel, dili makahimo o pagtambong si Matibag sa original nga schedule tungod sa usa ka opisyal nga overseas commitment uban sa Federal Bureau of Investigation o FBI. Uman masumiti ang mga dokumento, ang impeachment court na ang mahukom kung aprubahan ba o dili ang hangyo sa pagbalhin sa pizza sa iyahang pagtistigo.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Makabuhay!
3: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Eugenio Lumacang, taga-patrosinyo, San Jose, Bago, San Del Sol. Na ako'y pamamati ng mga kuhan, ginagmairay mo ang mga kuhan sakit. Pero sa diyang nagamit na ko, Magnum C kape, murag nag-anam-anam akong pagpaminaw o hantod na nawala. Kaloy sa Diyos, okay na. Salamat sa Magnum C. Pitlinog yun. Ang Magnum C, maugini makaayo sa atong panglawas.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, o Daklan Pharmacy.
7: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi. Asa man galami kauna, no?
9: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, sizzling pork riblets, back ribs, green soup, sweet and spicy deep fried tilapia, halo-halo, cheesy, tteokbokki, Korean rice bowls, bulad rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: One station, all the hits.
14: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
15: Arangkata!
16: Balik tayo mag-arangkada sa tuwang magkabalita sa Arangkada Balita sa Buntag.
17: Arangkada! Arangkada!
16: Samdang itong oras karon, aduna na gitay 32 minutos sa mga naggalabay ang tagna sa alas 7.
17: Arangkada! Balita! International!
16: O garon sa detalye sa balitang international. Mihulga ang mag-eksperto nga mas mugrabi pa ang tensyon tali sa Mexico o Estados Unidos suman nga namatay ang usa ka Meksikano sa Houston sa mga kamot sa Immigration and Customs Enforcement. Sa usa ka press conference nangayo si Mexican President Claudia Sheinbaum og civil o criminal investigations kalabot sa kamatayon sa 17 anyos nga Meksikano atol sa mga operasyon sa pagpatuman sa immigration o sa mga detention center. Ang maong investigasyon nagtumong sa pagpanalipot sa tawhanong katungod sa mga Meksikano sa Estados Unidos. Kaya nung naman nga niya itong miyaging simana na pusil patay usab sa ICE con sa Immigration and Customs Enforcement si Lorenzo Salgado Araujo sa Texas.
17: Arangkada! Arangkada!
16: Samtang sa laing bahin dili mo ubos sa 27 ka mga tao usab ang namatay samtang 63 ang nangol humana sumasunog ang usa ka entertainment venue sa Chatuchak District sa Bangkok, Thailand sa wala pa ang tungang gabi nitong Lunes. Base sa report sa mga otoridad, dali nga mitubag ang mga bumbiro o na-control ang sunog-sulod sa mga 30 minutos. Apan pag-abot nila sa sulod sa establishmento, Daghan ang mga biktima ng mga nagamatay tungod sa grabing kainit o magalilising makalilisang aso. Sa inisyal ng investigasyon, gituo ang nagsugod ang sunog dool sa entamblado human magita ang aso gikan sa electrical circuit breaker nga gisundan sa usa ka pagbuto. Tungod ini, mikatag ang kagubot samtang nagdinaganay ang mga customers paingon sa mga exit. Apan adunay uban nga natanggong sulod sa establishmento.
17: Aragada!
16: Detalye sa paugna sa kusog, nakasiguro na og pwesto ang England sa semifinal sa FIFA World Cup. Human nila mapildi ang Norway sa score nga 2-1 sa usag ka mainitong quarterfinal match nga miabot pa sa overtime. Dagong papil sa kadaugan ang ipagita ni Jude Bellingham nga naka-score og duha ka goal aron na masiguro ang pag-abante sa Three Lions ngadto sa ilang ikatulong World Cup semifinal sukad pa nitong 1966. Bisan og kusog ang

0: Showbiz.
1: I feel good. I knew that I wouldn't.
2: Yes, satu ang balitang showbiz pangunahan sa Canadian pop star nga si Justin Bieber ang unang halftime show sa kasaysayan sa FIFA World Cup atol sa closing ceremony sa 2026 sa tournament nga ipahigayon sa New York. Magkauban ni Justin Bieber sa maong pasundayag ang daggong international artist, lakip na sila si Madonna, Shakira, BTS, Coldplay, Burna Boy o uban pang bantugang mga performers. Sumalag kang Justin tumong sa maong halftime show ang panag-iusa sa nagkalain-laing nasud pinagi sa musika o sports. Isip kabahin kini sa selebrasyon sa FIFA World Cup. Samtang nagkaduol ang championship match nga gikatagdang ipahigayon sa Hulyo 19, wala na lamang kagupunan ang nagpabilin sa maong torneo.
0: Arangada! Arangada!

0: 30 minutos na mga karanggada humana galamay ang La City sa Buntag. O dito naglangkob ang kinitibukan sa tuwang karanggada balita sa Buntag sa adlaw karon nga Martes. Petsa 14 bulan sa Hulyo tuig 2026. Gikan na lamang sa kinatibukang pwersa sa FMR Network News Center. Troy Moreno, among news writer. Frenston Lim, ang among news editor. Ako magkauban sa production o technical staff si Jason, si Paz o si Tulich. Ingon man si Harrison Cirilli. Muang mabtikon general manager sa FMR Network, Billy Danrel Doladre. Mabalik ko niya sa alang sa pagbarayon sa tuwang ikaduhang segment sa tuwang Arangada Balita sa Buntag program. Elmer Dodds, romantiko tandok magingon. Pag mabinantayon o magpakabana sa magkasamtangang isyo o mga nagunang mga balita.
1: One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio.

0: Escribe at B Complex Vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL Magkabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Provincial, Las Piñas, thank you, Magnum C! Makayog at saka kuha na sa kumbana nga senior, ninong siya mo, ni amo ang produkto ginanong sukat pagsugol sa Magnum C. Magnum C, capsule of coffee. Tanang produkto sa Magnum C, gigamit na mo upan sa kumbana. Fiktibo, barato ang Magnum C. Dagang salamat, Magnum C!
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
5: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus, ABS-FM radio stations o radio station partners sa inyong mga lugar. Usa kay gayon na makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto og sakto ang detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo ang matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL!
1: Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa ABS-FM radio station o ubang mga partner radio stations.
6: One station, all the hits.
7: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
8: Aranggada!
9: Dulumanon, inyong dulumanon. 17 minutes na lang, una mag-lasutso. Muntag, hurot. No? Kaninyong tanan, mga di nato isa-isahon. Tanag baga naglanog-lanog garon. Hello, ganun yung tanan. 0905-047-9954. Ito ang giniang cellphone number gamit garon. Kung duna gamoy reaksyon, kuminto o pa-shout out ba? Gusto yung pabot din sa tuang programa. No? Mo na tuang number 0905-047-9954. Ayong buntag. Morning diha, dudes. Mga pi, natadiri kay Nanay Gawas. Kay Nanay Gawas sa SPM. Kay Nanay Gawas. Si Nanay Gawas? Mark. Sa so, Nanay Gawas, Mark? Sa SPM? Gigawasan ka sa SPM?
10: Pinawa!
9: Daruan ay mong text, Mike. Morning, morning diha, dudes. Mga pinata diri kay Nanay. Nanay? Ah, kay Nanay! Ah, kay Nanay. Diha, kada dahil tindira diha si Nanay. Diha. Okay, minakukun sa'yo ni Gawas. Kung katong gi palastuhan ga hapon Gawas. Makoy la korte, ang buntag tungo maabot magigalang kapitan. dinha sa Barangay South. Oh? Barangay South, Tagum City. Ini, ini mahimo ni kapitan kay main tao. Dali nga madudali gining masampit nga tao. No? Ini basta-basta. Si Mark Makoy Lacorde. Okay? Posible niya malaban si Kuan. Si gining Randy Laguna. No? Kumudagan ni si Mark, makalaban ni si Randy Laguna niya. Eh, si Randy Laguna, nagpanikad asab. No? Nga magpapili magigal ha. Isip elected nga barangay captain agad, kumudaog siya. Kaya sa pagkakaroon, rule of succession man, namatay man si Kapitan Pidot Pagdilaw. No? Maipod nga kapitan. Migo po na ako to. Pagkamatay, siyang number one kagawad. So, by rule of succession, no? Si Randy Laguna may napuli nga pagkakapitan karon. So, paminaw na ko, mudagan siya pagkakapitan. Dunggan po na ko si Makoy. Lagorte magpapili. Okay? Diapod sa Poblasyon Mawab, muabot ang panahon, mga igala. Mudagan ni si Kuan. Si Chikoy Aliones. Ha? Muabot ang panahon nga kini si Chikoy Aliones may galang magpapili ni pagkakapitan din sa Poblasyon Mawab, Davao de Oro. Kisa ka ni kapitan da? Gunsaga, no? Na, bantay-bantay gini yun si Chikoy Aliones. Magpapili gini. Untagin mo na idol, basta naman ka. Lugay na ko. Lugay tao magkita. Ganahan ko tawanan kay masak ang tao. No? Nang hinagad ba? Hinagad. Shout out! Saan man eh? 8309. Paliwag na ko. Kasi pangalan, wala ko masave imuhang number. Paliwag ko ba? Di na magod makasave ni nga ko ang cellphone na puno na. Oh. Kung na ako isave na ay mga wala. I don't know. Ano nga nun akong cellphone? Sa full storage, ano? Kung na ako isave na ay, madelete. Naila ang number nga madelete. So meaning puno na. Ilabay ko ni be. Da. Tagam. Silpuna ni. Di na. Og na ko ikuan kid, na ko i-save na ay ma-delete. Nya di ko kabalo kinsang delete nga namo nga. Wa naman ni ma-save ni mga nambira manawag sa ko ha. Unsa man ni? Puno na dai akong storage. Prani oh, wala na pangalan. Siguro dati na ko ning dati ka ni nanay sa naka-save. Na kaya na ako gisave na nga iris ng uban. 8309. Shout out. Paila po dudoy. No? Okay. So, muna diya. Lapang text diri o. Apintagad Barangay Election Dodge. Balik sa Barangay San Miguel. Andami kanunay. Sa imong likod. Aw, ayaw po pupunta likod ya. Ito ba nga po gunin niyo?
8: Pinawa!
9: Alay, ko'y kwarta. Gusto niyo magdagandagan tayo kwa'y kwarta. No? Tarpulin lang daan, handbills lang daan. Diba? Gasto na kayo. Snacks pa si mong mga tao. Sud kayo. Gustuhon man ako mo balik. Matamot lang, dabay mo atag na itong sponsor saan eh. Base na ano. Kaya kidlibunaw, saad naman ito 1,000 katarpulin. Pantay kayong upawan eh. Kid, 1,000 katarpulin ha? Mung saad sa ko ha? Pantay kayo ka ba? Uy, sige kang saad itong black label ato karun, wag hapong ko kainom. 1,000 katarpulin. Okay. So, nana. So, pwede na. Oro man na problemahan ako ang tarpulin. Handbills. Okay. Magkabalaga mga taga-barangay San Miguel, maubota na ng panahon diya. Mag-uban-uban lang gihapon ta diya. Barangay San Miguel, Tagum ha. Dili sa Darong. Okay. May mga text din eh. Lagi, managingon nga naiplano dudes nga degree holder ang magpapili pagkakagawad o pagka barangay officials o pagkakapitan kagawad o iske chairman. No, para nako murag dili maayo. Nga naglan kuno, nay plano nga dapat degree holder kanang degree holder ang papapili pag barangay officials para kabalo kuno mahimo og resolution o ordinansa. May estudyahan man na. Sa naama mo yung mga seminar sana, ang mga newly elected ka ng itawag Binio, barangay new elected officials o Binio, di ba? Tudluan man mo ano, sa paghimo og ordinansa, sa paghimo og resolusyon, di ba? Magbasa mo local code. Bisan pag di mo mga degree holder o graduate lang mo, elementary high school, magbasa-basa lang gimo ng local code, makatuon mo. Diba? Sa usa ka bahin, adunay musuporta na. Kaya nagtuo sila nga ang degree makatabang sa pagsabot sa pagabalaod. Pag dumala sa pundo din sa barangay, paghimo og mga pulisya. Apan sa pikas mangkod nga bahin, mga igsuon, daghan usab ang musupak. Ako, sana ko nga musupak din ha. Ha? Dili sa ingon nga o ako nakagraduate ha? Di man po panghambog degree holder masadta. Oh, EB. Graduate ag EB. Prime ni kid EB political mga kid no? Kid libo na mga EB political ni. Ako usap ko diha nga musupak. Kaya ang konstitusyon mangod sa Pilipinas naghatag sa mga kwalifikasyon sa mga kandidato o sa barangay. Wala kini nagkinahanglan o college graduate. Ang pagdugang o educational requirement magahigala, mahimong makapugong sa daghang matinudanong leader nga walay diploma. Apan ano'y taas nga integridad, taas nga kasinatian, ug tinuod nga mo serbisyo sa komunidad. Ano importante? Igun sa man ang degree holder ka, wala kay integrity. Ha? Wala kay kasinatian. Dagan lang ka kay gi-required. Wala kay kasing-kasing mo serbisyo ngadto sa mga tao. Ang labing importante mga higala igsuon sa usa ka kagawad, dili ang diploma. Kundili ang integridad o pagkamatinud-anon. Ha? Pagkamatinud-anon nga mo serbisyo ngadto sa mga tao. Kahibalo sa panginahanglan diha sa iyang barangay. Adunay abilidad sa pagpaminaw o pagserbisyo sa katawan. Og tao nga mahadlukon mangigalang nga mangurap. Walay corruption. Busa kung ako ang inyong pangutan-on, uyon ba ko nga degree holder ang mga managan, pagkabarangay officials, kapitan, iske, o gagawan. Ang akong kuminto, ang edukasyon sa kabintaha. Gadili kini ang bugtong sukdanan sa pagka-epektibong leader mga higala igsuo. Ang desisyon sa katawhan pinaagi sa eleksyon. Di ba? Mao nga kinahanglan magpabiling pinakapundasyon sa pagpili silang mga opisyal. Ang usa ka degree makadugang sa kahibalo, padili kini garantiya sa maayong panggobyerno mga higala igsuo. Tinuod na. Sama usab nga ang walay degree dili automatikong dili angay mahimong leader. Mao ba? Dili kada maayo. Dili kada patas. Ang konstitusyon nagaingon kan red kan right lamang mangegala pwede na nga mudagan.

na singkasing na nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.